0: idan an ce kaje kai magani ba ce ko a ina kaje kai ba hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tadabbaba walam minhu ibbun qabla zalika fa huwa damin wanda dai yayi karambani wani yazo da shi lafiyar sa ya karbe shi yayi masa ayyukan da ya kamata a ce mai kula da lafiya da izini ya masa amma bai iya ba bai je wata makaranta da aka koya masa makaranta ta rosa ta fike ta bashi aka mai izini ba wata hukuma da take kula da lafiyar jama'a da te da cewa ya iya sai je zama a karambana ya bude guri sai mutane suka zo gurin sa sai wani abu da ya shafi karkar lafiya sai rai isar wanta ko wata gaba annaba da sai fa huwa daminun zai hold this responsible sai ya biya ko ne irin hukunci sai an masa za a kama shi za a tuhume shi za a kai shi kotu za a tabbatar da wannan abin da ya kuma sai ya biya duk hukuncin da ya kama a yi masa za a yi masa a karkashin wannan kaga nan an nuna cewa duk wanda zai je gurin magani to ya je gurin wanda suka iya shine umarnin addini kar ya dauki lafiyar sa wasa haka kurin mutun ya zo ya ga mutun yana yawo da magani ya sha rana ya kodi sai tsaye da shi sai karba isha
1: rahamari yan gidan mu bai fada karwa ko ina al'umma suna ta yi mukulale
2: 97.3 Raham Radio
3: za ku saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse.
4: A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
6: gara turanci ba ce ya zama yaran duniya ko a garin ku ko a wurare amma yanzu ne ya dauci turanci da wani can gasunan dai yaran duka ina ruwanka da su to ai ba dan larabcin ba shi ma ba dan addini ba wani shi ma ba ruwansu da larabcin sai ya yi shi amma dole sai ka yi shi ko baka san ma'anarsa ba dole sai ka yi shi kai musulmi ne ka zo sallah ko ka zo sallah da Hausa za ka yi ta ko da yaran za ka yi ta daka dole ne wanda yake son fahimta addini sai da larabci to wannan bai sai zama cewa falala Allah gare ku kula raba ba fihi zikirkum afala taqiluna ay afala taqiluna ma faballahu bihi ma faqalakum bihi ala gare ku Allah ya fallanta ku da wannan karantar Qur'ani balarabe annabi balarabe an saukar da Qur'ani kuma a garin larabci wannan isa a ce kun gane falala da aka yi muku Allah ya nufi wata falala gare shi tuminu bihi a ce ku imani da shi Al-Qur'ani amma ba su yi ba duk da haka wasu can suka tsallaku suka dinga cappa irin su Salmanul Farisi suka taho daga wata uwa duniya suna ta neman inda abin yake har suka zo inda abin yake ku kula ku kune masu abin ma ku ko ba ku sa dama ba to haka kuma lamari da yawa kake ganin sa da yawa kana ganin sha'ani na Allah sai ka ga wasu daga can tsallake suke zuwa suke dosara amma na gindin abin sun kauda kai sun yi kogurus haka aka fi samu dukkan manyan bayin Allah nan zaka samu manyan almajiran su daga wasu kasashen suka zo mana inda suke bane su suka zo suka zama wani abu suka koma garin su da abun kuma haka yake to alhamdulillah to

0: wannan tahziru mutakarrar kenan ana ta dai kwankwasan mutanen makka kan cewa ku gargadu fa ku san abin da kuke ciki fa saboda kadai kun yi sa'a din kamar yadda ake ta faɗa dai kun yi sa'a an dauke kara akan ku sabaqat kalimatun min rabbika kawai kalma ta rigaya daga Allah cewa ba zai halakar da annabi al'umma annabi Muhammadu ba irin abin da halaka wanda yau na baya ba da haka ba ai da tun an sha an gama in Allah yayi nufin zuba wasu al'umman sai ya zuba wasu daban ba ku ba amma Allah bai niyya haka ba to ana ta kwankwasa su cewa dai ku gane kan kasam na mi karatin da yawa daga alƙarya da muka karya muka halaka ta kanat zalimata ita ma da ta kasance azzalima da shirka ta shi shirka ta hada wutar Allah da wani Allah ce ba mu gwata ba mun share ta mun karya ta to ku ba mu karya ku ba wa aisha ana ba'da qauman akharin muka karya al'umma muka halakar da ita muka share ta ku muke wasu sababi fil a bayan kasa muka dora malaman tarihi suna ta bibiyar akwai alƙalin da aka yi haka din wanda su din aka ai aka yi aiki din ba su karba ba ba su yadda ba kuma aka gama da su gaba daya kuma aka saki shimfiɗa wasu Allah yake gargada Qurayshawa cewa ga irin halin mu ga al'adar mu dan dai ku ba za ni ku haka ba amma ku san hakan irin al'adar mu ce da sunnar mu ce to ku ki ai kanku kenan to
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا sai Allah yake ba mu labari al'ummatan da ya halakar din lokacin da ahassu al-ihsasu shine jin wani abu daga ɗayan abubuwa guda biyar ko ka ganshi ko ka ji shi da kunne ko ka taba shi ko ka shi shi nashi ko ka dandana shi shine ihsasi to su waɗannan mutanen waɗanda aka halakar kafin halakarwar sai suka yi ihsasi in ma na ganin ko na ji suka yi annabin da aka aiko musu ya gaya musu cewa in kuka kauce to ga wata azaba nan za ta taɓa muku suna ta zunde azaba kuma yau ina take gobe ina take jibi ina take to fa lamma ahsu ba asara ran nan kuwa sai ga ta sai suka fara ihsasi ne ihsasi ba ta zo ba gaba daya amma ko dai sun leko sun garo ta da ido sun ga wani margamargan wani abu na tahowa da ba saba ganin sa ba ko kuma sun ji wata irin buguki da ƙara da ba saba jin su ba sun san azaba ce ta taho to me ya faru hasu ba asara izahum min ayar qurun sai ga su yar qurun suna zabura a guje suna iba wani abin da su iba ba ba ba wani abin da wani zai iba yana suna fita daga gidajen su a gudu to ina za su ba su san inda za su ma nan mamallakin wanda ya turo azaba ba ne nan ma wajen tsare to idan za su babu mai ayat gaba ta ce la

0: ce na tsaye da nake nima. To ko ba irin wannan ba, duk wasa wanda zai faranta rai kai da iyali lafiya dau, amma kawai ka dai tsari yadda kuma kada a musa gora da iyo.
1: Yawa
0: akwai wannan kankara kuma abu arena mutum kuma haka. To haka wannan shine. To kuma aka ce ma duk wasan da kowane ma iri ne wanda ya kubuta daga abubuwa guda uku, to ana ganin zai iya zama halan ne. Duk wasan da ya zama ba za a tozartar da wani abu na haƙƙin Allah kamar wani abin da zai zama ko sallah a ce ba ta wuce ba, an tsaya an yi ta, ko kuma a ce babu wani abin da ya shafi giya ko mata ko yayiwa al'aura, duk waɗannan abin da shari'a ta ƙi ne ko ba a wasa ba ko a rai ma. To idan wasa ya haɗo da su haramun ne, ko ko wasa ya zama cewa wani abu ne na caca ko makamancin wannan, duk wannan haramun ne. Amma idan ya kubuta daga wannan ɗaya kenan za ka ce ya zama duk abin da shari'a ta hana bai wubinta da ya fita daga ciki, ɗaya kenan. Na biyu ya zama cewa babu cutar da waninka, ba za ka cutar da waninka a cikin wasan ba, ka ji wannan. Sannan ba zai haɗa gaba tsakanin wani da wani ba. To inda babu waɗannan, haƙƙin Allah ba tozarta shi, ba zai haifar da gaba tsakaninka da wani ba, ba zai cutar da kai kanka ba ko waninka. To shi kenan wannan babu laifi, ba sunna ba ne, amma sai a iya cewa ya halatta, musamman ma idan ya haɗo da abu guda biyu. Wasu suna ganin ko wannan abubuwan sun fita a cikin wasan to makaruhi ne, ba haramu ba ne, amma an karhanta an ƙi. Dalili saboda idan ba ka yi shi ba za ka iya yin wani abin da ya fi shi amfani, ka amfani lokacin fiye da haka. To kaga shi wannan suka kalla. Amma wani dalili na shari'a da za a zo a ce wannan haramun ne, to lallai suna ganin waɗancan ukun sun shigo, ko dai abu ne da ya shafi cutarwa ko caca ko wani abu makamancin wannan, ko kuma an tozartar da haƙƙin shari'a a ciki wannan makamantan waɗannan abubuwa. To amma an ba waɗannan, to duk da haka sai wasu malamai suka ce akwai ɓata lokaci, haka makaruhi ne, akwai rabkana. To sai suka ce a in dai koda a ce akwai ɓata lokacin, in dai ya kubuta daga waɗancan abubuwan, to idan kuma wasu abubuwa guda biyu sun ƙaru, to wannan ana son sama. Menene ya zama akwai babu waɗancan uku ne a ringa sa su a kan mizani da farko, su wuce tukun ba komai na waɗancan da na faɗa na farko, to sannan ya zama zai amfanar da mutum wajen ƙwaƙwalwarsa. Ashe shi abin wasa ne, amma lalle ƙwaƙwalwarka za ta kaifa ba, ɗaya kenan. Ko ko jikinka zai ƙwari, wasu tsalle-tsalle ne nisa jiki ya yi ƙwari, za ka samu energy, za ka samu abu kamar yadda ake ce cututtuka da yawa ga sanin sun maganinsu shi ne waɗansu wasannin ko guje-guje. To amma dai duk a tattara cewa babu waɗancan guda uku, komin lafiyar da za ka samu idan haƙƙin shari'a ya shigo, ka ƙyale nemi lafiyar ba ta nan ba, in kawo wurin da ba. To Allah ne ya ce ma khalaqana samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. To me yake nufi da wannan shi anan, cewa ba mu halicci sama don wasa ba, to dan me mun halicce ta da kudurarmu don bayi su kalle ta su girma mu, kar su kalle ta kar su koyi da kai su ga cewa an yi ta haka nan kawai, a'a ba mu halitta ba. Ƙasa da kake takawa duk inda ka ɗaga ƙafa za ka sake maida wata, ka ce subhanallah khaliq khaliqal ardi, tsarki ya tabbata ga ubangiji mahaliccin ƙasa. To kai ka san da wata manufa kenan, ka yi godiya ma akan manufar, ko kuma abin da yake tsakanin sama da ƙasa su ne mu kenan. Kai kanka ka kalli kanka ka ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya yi ka, yake haka, don ba an yi ka don wasa ba, kai ma ba a yi ka don wasa ba. To ka yi amfani da abin da aka yi ka don shi, shi ne don bauta. To

lawarin na an ta kira lahawar Allah ya ce da mun nufi da nufi muke yin mulki wasa wani abu a matsayin wasa la takhadnahu min ladunna ai da mulke shi a wurin mu ba a wurin wato masu cewa abinda wasu ke cewa ma lahawdin mata kenan ko kuma da a wani yare na larabci ko wani yare daban wanda ya shigo larabci to sunan imra'atu ko waladu lahaw to da zamu riki da ko mu riki mace da mun rika daga wurin mu ma'ana daga huri ne ko daga mala'iku to ya za ya ce mana cewa muna da da har ma dan gashi nan iyalu yayi ta magana da mutane ai ba zai yi ba subhanallahi sarkiya tabbata ga ubangiji in kunna fa'ilina in da kun kasance masu riko to da ba a cikin halitta waɗannan naku za mu rika ba daga halitta irin tamu za mu rika to shi yasa anan ne ake cewa kuma anan ne ake ƙara fassara ayoyi da suke zuwa din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa kamar la in ashrakta la yahbatanna amaluka da kai shirka da aikin ka sai ya baci to har sai suke gaggawar ganin cewa kenan kamar ana tsoratar da shi da afkai shirka a'a akwai abinda dan sharadi ya zama sharuri ya zama mustahili ma kamar nan din sharadi law aradna an natakhira lahawan ya riga mustahili ne ma to haka shi ma cin shirkar a wajen annabi mustahili ya ce kasancewa sharadi ya zama sharuri ba lalle ya zo ba yana iya zama mustahili ma dan haka ana tona tsakuwa dan ayatul tsoro an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai shirka da haka to kai kuma ba in kai shirka ba ka cikin gidanku ba a saka hangi wannan to amma annabin ba magana ya shirka kamar yanda annabi ba magana Allah ya riki da ko ya riki wani wasa amma ya kawo shi cewa da za mu rika to ai bai rikan ba can ma to da zai shirka ai ba shi ba za shi shirka ba kamar yanda nan ma ba za a rikan ba ba rika ba to

0: bal naqzifu bil haqqi Allah ya ce idrabi ne nan al ittikhadi waladi ba cewa da mun nufin rukun da da mun rika daga wurin mu ba Allah ya ce bal ba za mu rika ba ba mu taba rukun da ba ko ba za mu rika ba shine akai jifa da magana yace naqzifu bil haqqi muna jefa gaskiya alal baɗili akan ƙarya faya da mugu sai dagadagada ƙarya ko bannar fa iza huwa zahiq sai gashi kawar gace Allah ya ce muna jefa gaskiya kamar ka dauki dutse ka jefa wani abu to dutse ita ce gaskiya abinda dutsen zai gurmatsa shine ƙarya ko banna da an jefa gaskiya kan ƙarya sai gaskiya ta ragaraga da ƙarya sai ka ga ƙarya ta riga ta tafi Allah ya fada kuma ruwailu min mata sifun azaba da bane ku mutanen makka ya tabbata gare ku ga abinda kuke sifanta Allah cewa yana da shi wai yana da da dan haka ba haka bane ba gaskiya ita ce Allah bai riki da ba kuma wannan ita ce tabbataccen da za ta rotsa magana da kuke kai cewa kuma Allah ya riki da din kuma wannan abinda Allah ya fada na kazibul haqqa ala al-batil sunna ce mustamirriya duk a cikin mu'amala gaskiya tana musa ƙarya kakkaza ci kana shuka ƙarya irin ya fito kai ta ci kana kwance wallahi sai gaskiya ta faɗo ta gama da kai da kai da irin da ka shuka duk mutumin da yake shuka banna ko yake ƙarya akwai ranarsa da za ta ƙare abinda ranar wanda ba ta ƙarewa ranar mai gaskiya shi sa ba ta wuce yau gaskiyarka ta ƙare ba sai dai ƙaryarka ta ƙare me yasa saboda naqzifu bil haqqi ala al batil muna jefa gaskiya kan ƙarya sai gaskiya ta ragaraga da ƙaryar duk mutumin da ya fito a wata sifa daban wanda ba sifar sa bace ba sai Allah ya kwashe wannan sifar ya nuna ga sifar sa ta haƙiƙa ya kwashe ƙaryar ya bayyana ta don gaskiya ce ya zama ta kwaye sifar sa ta ƙarya a ganta to ba ki kyau kawai tun farko ma ka yi gaskiya in an kwaye ma gaskiya za a karar haka ya kamata maganarka ta zama gaskiya aikinka ya zama gaskiya kuma wannan ya zama ko a cikin gidanka karka sake kai waɗanda ka mallaka ne waɗannan wallahi kallonka suke dai kawai da iyalanka da ƴaƴanka muddin kana musu ƙarya kana abu sun gane ka suna fi ba inda za su yi baba ne kawai banda rasi sabo a shi ne yanzu wani kare kace maka ƙarya kake to ai dan ka bari bari ba ko ko mata kan ne da bice shi maka ina ce ne da bice dan mu ko sai mara dan baba kare ita maka kan ka sai ta ce maka gare ne kike na kai sa'a ba mai dalilin da ce maka a gaskiya ba haka bane to haka bane ai ƙarya kake kenan kawai to haka yake to amma kawai in kai gaskiya din da akai aka je aka dawo gaskiya ce shikenan daga ko yaro ne kace je kaka dawo in baka kai na baka bashi ba kaka ce ka kore shi ne da je kaka dawo in baka wai ka kore shi a ina da yace baba ina ki kaje gashi nan kace gashi nan ko shi yaron yanzu in kai masa haka gobe ji ba kan gaje kana da shi a baba to yace ya san ba ka bashi ba tun ya dawo din
1: kun saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse da nan gidan Radio Rahama Farin Cikin Al'umma
2: Mota 97.3 a zangon FM, Rahama Radio.

0: na juna biyu da yadda yake zuwa. Kusan alamomi masu haɗari a lokacin juna biyu domin ɗaukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
1: Ya kamata rage yadda musan waɗannan alamomi masu haɗari, sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin. Zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzaɓi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku.
0: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu haɗari.
1: Mahalarmu domin kare iyaye mata da jariranmu. Wannan saƙon na zuwa

Special labari nam na wannan safiya za ku ji cewa jami'an siyasa 22 sun mika kundin rajistar mambobin su ga hukumomin zabi ta kasa. Yayin da za ku ji cewa na fargabin samun karancin magungunan cutar tarin fuka a Najeriya. Daga fagen wasanni a yau za a fafata wasan ƙarshe na cin kofin kalubale na FA Cup tsakanin Chelsea da Manchester City. Daga sassan duniya kuwa bakaken fata mazauna ƙasar Afirka ta Kudu na ci gaba da fuskantar barazana. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labarin suna nan tafiye ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya ta sabar sanin da sake kasancewa da ku. Ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyo da ma farincikin al'umma. Wanda yau muke 28 ga watan Zulkaada na shekarar 1447. Bayan jirfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Wanda kuma ya daidai da 16 ga watan Mayu shekarar 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai a gari zama da mun ji cikakkun su daki-daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya dawo gida Najeriya bayan ziyarar diflomasiya da na kasuwanci da ya kai ƙasashe uku da suka haɗa da France da Kenya da kuma Rwanda, a inda ya tattauna da masu zubanin jari na duniya da kuma shugabannin Afirka. Shugaban ƙasa wanda ya soka a jihar Lagos ya samu tarbiyyar gwamnan jihar Babajide Sanwo Olu da mataimakin sa Femi Hamza tare da sauran jami'an gwamnati. A lokacin ziyararsa a Faransa, shugaban ƙasa ya gana da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa da masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki, inda ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa na tabbatar da kyakkyawar yanayin kasuwanci da zai baiwa masu zuba hannun jari damar gudanar da al'amuransu ba tare da fargaba ba. Shugaban ƙasa ya kuma halarci taron ci gaban nahiyar Afirka birnin Nairobi na ƙasar Kenya, wanda Emmanuel Macron da William Ruto suka jagoranta. A wajen taron, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci a yi garan bawul ga tsarin tafiyar da kuɗaɗen na duniya, sai da kira ga ƙasashen Afirka da su ƙarfafa haɗin gwiwa a tsakaninsu domin samar da ci gaba mai ɗorewa ga yankin. Taron kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayyana cewa dukkanin jam'iyyu 22 da yake da su sun yi nasarar miƙa kundin rajistar mambobinsu kamar yadda dokar zaɓe ta shekarar 2026 ta tanada. Hakan dai yana ƙunshe ne a cikin wata sanarwa mai dauke da hasanin shugaban kwamitin yaɗa bayanai da ilmantar da masu zaɓe na hukumar Muhammad Kudu Haruna. A cewar sanarwar INEC tun farko ta mince da ƙarin wa'adi da jam'iyyun siyasa suka nema a yayin wani taron da aka gudanar a ranar 24 ga watan Maris na wannan shekarar, a inda aka sauya wa'adin farko daga ranar 21 ga watan Afrilu zuwa 10 ga watan Mayu domin baiwa jam'iyyun isasshen lokaci na tattara rajistar mambobinsu tare da gudanar da zaben fidda gwani. A nasarar jam'iyyun za su gudanar da zaben fidda gwani tsakanin ranar 23 ga watan Afrilu zuwa 30 ga watan Mayu shekarar 2026, yayin da yake buƙatar miƙa kundin rajistar mambobi aƙalla kwanaki 21 kafin kowace jam'iyya ta gudanar da zaben fidda gwaninta. INEC ta ce yanzu aikinta na gaba shi ne tantance kundin rajistar da jam'iyyu suka miƙa mata bisa tanadin doka, ta kuma sake jaddada aniyarta na gudanar da zaɓe cikin yanci da adalci da kuma gaskiya a shekarar 2027 da ke tafe. An bayyana damuwa kan yiwuwar samun ƙarancin magungunan tarin fuka da sauran kayayyakin jinyar cutar a faɗin ƙasar nan. Babban jami'i mai kula da yankin Arewa maso yamma na ƙungiyar yaƙi da cutar tarin fuka a Najeriya, Tuberculosis Network Nigeria, Isa Ɗan Sallah, wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai a Kaduna, ya yi gargaɗin cewa kayayyakin da magungunan da ake amfani da su a yanzu haka na iya ƙarewa daga nan zuwa watan Yuni idan har gwamnati da hukumomin da abin ya shafa ba su ɗauki matakin gaggawa ba. A cewar sa, akwai yiwuwar shirin yaƙi da cutar tarin fuka da ƙasar nan takaddamar ya samu koma baya idan har gwamnati a matakai daban-daban ba su shigo cikin lamarin ba.
babban jami'in ya buƙaci gwamnati ta samar da wani asusu na musamman domin samar da kuɗaɗen da zai yi amfani da su wajen warware bashin kuɗaɗen haɗin gwiwa da ake bi, wanda hakan zai ba da damar sakin kayayyakin tallafi da masu bayar da gudunmawa suka dakatar. Dan Sallah ya kuma shawarci gwamnati da ta ɗauki mataki na samar da magungunan tarin fuka da kayan gwaji da ake buƙata kafin lokacin da ake hasashen ƙarewarsu. A wani labarin kuma, babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wata mata mai suna Halima Halilu Umar hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan gyaran hali bisa laifukan da suka shafi ta'addanci. Da take yanke hukuncin mai shari'a Wailwa ta bayyana cewa biyu bayan amsa biyu daga cikin tuhume-tuhumen hudu da hukumar tsaro ta Franka DSS ta shigar akan wacce ake tuhuma. Kotun ta samu Halima da laifin mallakar rayuka sai guda 302 na bindiga kira K47 ba bisa ƙa'ida ba da kuma yunkurin taimakawa wajen aikata ayyukan ta'addanci. Mai shari'a Wailwa ta ƙara da cewa wacce ake tuhuma ta amsa laifuka na uku da na hudu daga cikin tuhume-tuhumen hudun da aka gurfanar da ita a kansu. Daga ƙarshe dai, mai shari'a Wailwa ta ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 9 ga watan Yuli domin masu gabatar da ƙara su fara gabatar da shaidu kan tuhume-tuhume na ɗaya da na biyu wanda wacce ake tuhuma ta musanta aikatawa. Labarai da rautunin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma 100.3 na da akan mita 97.3 kan zangon FM da ke da matsuguni a nan bayan dogon bayanke gida mai lamba 125.7 a tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Sakamako ya kalla mu kai tsaye ta rubun adireshinmu da ke a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗu da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka kan Rama Radio da kuma TV. Ya dakace mu nan gaba kaɗan, muna dawowa labarin za su ɗora.

0: madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Najeriya da Jamus sun taba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwar bunƙasa tattalin arziki da ake sa ran za ta ƙarfafa zuba jari da samar da kuɗaɗen ayyukan more rayuwa. Tare da haɓaka tattalin arziki da take jawabi yayin bikin sanya hannu kan yarjejeniyar ƙaramar ministar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki da ta Uzoka Aniti ta ce yarjejeniyar wata alama ce da ke nuna yadda dangantakar tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfi, a inda ta ƙara da cewa haɗin gwiwar zai taimaka wajen cimma manufofin bunƙasa ƙasa na Najeriya a fannoni irin su noma da bunƙasa masana'antu da kiwon lafiya da koyon sana'o'i da kuma samar da ayyukan yi. A gefe guda da Dr. Richie Birrell Ladin ƙasar China da ke Najeriya Yangzhengin yayi kira da a ƙara bunƙasa musayar ladu da rukokin yawon buɗe ido tsakanin ƙasashen China da Najeriya. Da yake jawabi a bikin ranar yawon buɗe ido da ƙasar take shiryawa duk shekara a babban birnin Sayar Abuja, Yang ya bayyana cewa yawon buɗe ido na ci gaba da kasancewa muhimmiyar gada ta fahimtar juna da ƙulla abota tsakanin 'yan ƙasar China da kuma Najeriya. Da yake magana kan takin bikin na wannan shekarar, Yang ya ce takin na nuna ainihin manufar yawon buɗe ido ta hanyar inganta fahimtar al'adu da ƙulla abota. Aka ƙara da cewa China da Najeriya ƙasashe ne masu ɗimbin al'adu da fitattun wuraren yawon buɗe ido waɗanda za su iya ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin al'umma da wato al'ummomin ƙasashen guda biyu. Tuwacin fagen wasanni kuwa a yi wasan filin wasan Wembley da ke birnin London zai karbi bakuncin wasan ƙarshe na gasar ƙalubale na FA Cup tsakanin Manchester City da kuma Chelsea. Ƙungiyoyin biyu sun fafata wasanni tsakanin sa'ar 182 kuma daga cikin waɗannan adadi Chelsea ta samu nasara a wasanni 71 yayin da Manchester City ta yi nasara a wasanni 69 aka kuma yi canta ras a wasanni 42. Kuma zuwa yanzu Chelsea da wato da take ɗauke da kofi na Backup sau takwas tun bayan fara ɗaukar sa shekara ta 1970 yayin da Manchester City ta samu nasarar lashe kofin sau bakwai tun bayan fara ɗaukar sa shekara ta 1904. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil ta ba da sanarwar tsawaita kwantiragin coach Carlos Ancelotti har zuwa gasar cin kofin duniya ta 2030. Wannan na nufin fitaccen kocin zai ci gaba da jagorantar tawagar 'yan wasan Brazil har na tsawon ƙarin shekaru hudu bayan kwantiraginsa na farko ya zo ƙarshe. Sabuwar yarjejeniyar na nuna cikakken ramin cewa Brazil da Ancelotti wajen dada martabar ƙungiyar a duniya. A nan kuma shigar ƙasar Iran gasar cin kofin duniya na cikin wani yanayi na rashin tabbas bayan da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta ce har yanzu 'yan wasa na jiran takardar izinin shiga Amurka wato visa yayin da yake ƙasa da wata guda kafin fara gasar. A wata hira da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Iran Mehdi Tajiyayi da manema labarai ya tabbatar da cewa har yanzu ba a bayi da visa ga tawagar ƙasar ba, lamarin da ya ƙara nuna damuwa kan yadda za su iya zuwa gasar wadda ƙasashen Amurka da Canada da kuma Mexico za su karɓi baƙunci. Shugaban ya ci gaba da cewa za su yi wani muhimmin taro da FIFA domin warware wannan matsala. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta naɗa Michael Carrick a matsayin tabbataccen mai horar da ƙungiyar biyu bayan ƙwazon da ya nuna yayin da ya riƙe wannan mukamin a matsayin rikon kwalliya. Ana sa ran Michael Carrick, wanda a tsohon dan wasan ƙungiyar ne, zai sanya hannu a kan yarjejeniyar shekaru biyu zuwa uku. To yanzu kuma bari mu je ga sassan duniya, inda Ghana ta ba da umarnin kwashe 'yan ƙasarta kusan 300 daga Afirka ta Kudu. Gwamnatin Ghana ta ba da umarnin kwashe 'yan ƙasarta kusan 300 daga Afirka ta Kudu cikin gaggawa sakamakon sababbin dashe-dashen hankula na nuna ƙiyayya da cin zarafin baƙi. Wannan mataki ya biyo bayan ɓarkewar sababbin hare-haren ƙyamar baƙi da zanga-zangar nuna ƙiyayya ga baƙar fata 'yan ƙasashen Afirka da ke faruwa a manyan biranen ƙasar. Shugaban Ghana John Mahama ya amince da kwaso 'yan ƙasar da suka shiga cikin mawuyacin hali bayan sun yi rajista da ofishin jakadancin Ghana da ke Pretoria. tuni dai kasashen kamar Kenya da Malawi da Lesotho da kuma Zimbabwe suka fitar da gargadi ga in kasar su da suka sance cikin shiri. Masu zanga-zangar Afirka ta Kudu na zargin cewa bakin haure da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba sune ke kwace musu ayyukan yi da kuma haddasa karuwar miyagun laifuka. Anan kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce za mu ci da dakatar da shirin nuclear Iran na tsawon shekaru 20, lambarin da ke nuna sauyin matsaya daga bukatar da ya bayyana na ka karshen shirin gaba ɗayan sa. A baya shugaban na Amurka ya bukaci Iran da ta dakatar da sarrafa sinadarin uranium da kuma aniyata na mallakar makaman na nuclear. Kafofin yaɗa labaran Iran sun bayyana cewa shawarar da Tehran ta gabatar sun hada da ka karshen yakin nan take, ciki kuma har da hararin da Isra'ila take kaiwa a kasar Taliban da kuma dakatar da killace tashoshin jiragen ruwan Iran da Amurka ta yi tare da bayar da tabbacin cewa ba za a sake kaiwa Iran hari ba. Da yake magana da manema labarai bayan ganawarsa da shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Beijing, Trump ya ce bangarorin biyu sun amince cewa ba za a bari Iran ta mallaki makamin nukiliya ba kuma dole ta sake bude mashigar ruwa ta Hormuz. Sai dai kuma da wani ɗan jarida ya tambaye shi shin ko zai amince da wa'adin dakatar da shirin nuclear Iran na shekaru 20, shugaban na Amurka ya amsa da cewa shekaru 20 sun isa amma dole ne a samu cikakken tabbaci daga gare su da zai tabbatar da hakan. To a can kasar Congo kuwa hukumomin lafiya a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo sun tabbatar da barkewar cutar Ebola a yankin, a cewar wani rahoton da hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka a Afirka SDDC ta wallafa a shafinta na sada zumunta ta ce akalla mutane 246 yake zargi suna dauke da cutar, yayin da wasu 65 kuma suka riga mu gidan gaskiya. Hukumar ta kuma tabbatar da barkewar cutar a yankin Ituri wadda kuma tun ta dauki matakan kariya domin gudun bazuwar ta. Cutar da ya fara gano bulata ne tun a shekarar 1976 wadda kuma bincike ya nuna cewa ana kama da cutar ne daga jikin jemagu ta hanyar shafar wani danshi da ke jikin su. Cutar ta Ebola na haifar da zubar jini a jikin mutumin da ya kamu da ita tare da lalacewar wasu bangarori na cikin jikin mutum. Tai su kuma bari mu je karawatan hasashen masana yanayi, wala Allah kan iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
1: Hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da garin Kano, inda ake sa ran samun zafin rana da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 40. Jos da ke jihar Plateau makamancin yanayin za a iya samu a ma'aunin yanayi na 31. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin lullumi da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 32. Babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 32. Karamar hukumar Tambuwal da ke jihar Sokoto hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 36. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, ruwan sama tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. A watan namu zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 31. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare. Maidi Aminu Ilyasu dauke daga hotan.
0: Tamarilla da rahoton hasashen masana yanayin labarin namu na wannan safiya ya kammala. Sai dai kafin mu salama sakon hikimar ma wannan rana yana cewa ba sai duniya ta yi maka daɗi za ka gode wa Allah ba, kasance mai godiya ga Allah duk yanayin da ka samu kanka ko na daɗi ko akasin haka. Allah ya samu dashi a mai labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama a farin cikin al'umma da ma waɗanda suka talafa da mun ganin labaran ya iso gare ku. Musamman editan da ya tattara labaran kuma ya tace Salisu Idris ya kasai. Sunana Fatima Gabriel Barin ya kasai, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio farin cikin al'umma. Ina da misalin karfe 10 za ku ji mu dauke da wasu sababbin labaran amma a taƙaice.

0: hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matan ku a yau akwai tsarin da ya dace da kowa
1: tazara tsakanin haihuwa na da matakan muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin

0: shirin namu na yau yana cewa idan aka yi wa mamaci wanka sai daga baya ake tunanin an manta da tsarki ya za a yi.
1: Abinda ake nufi da tsarki shi ne a kawar masa in akwai sanadisa a jikinsa, a kawar masa aishi da tsarki. Sauraka ba zai yi ruwan kan ba sai tare da wannan ɗin. Ina ce a fara da wannan saboda kada ya zanto akwai da jasa in kana zuba ruwa kuma da jasa za ta rika fantsama cikin jikinsa gaba daya. Amma ka fara kawar da jasa da take cikinsa, to aka dan daddana shi in akwai abubuwa da ya rage a cikinsa ya fita, aka gama aka tsaftace shi sai kuma a ci gaba da yi masa wanka. Fara da dama sannan a koma hagu sannan a juya shi. Wannan shi ne siffar yin wanka ɗin. Saboda babu magana cewa an manta tsarki, tunda na san ba zai yi su yi masa wanka ba ba tare da sun tsarkake abin da yake gabansa ba, in akwai wani abu da jasa sun kawar da ita.
0: To mai wannan tambaya ke cewa idan mata ta ce wa miji sake ni sai ya rubuta mata takarda ya yi jagwalgwalo ya ba ta, shin sakin ya tabbata?
1: To inda ba sakin ta yi ba, ai ba za a ce saki ya tabbata ba. Shi saki shi ne mutum ya yi niyyar saki kuma ya saki, shi ne saki. Yayin da mutum ya yi niyyar saki kuma zai fitar da abin da ya yi shi kenan ta saku. Amma idan ba niyyar saki ya yi ba, inda niyyar saki ya yi gwargwaron aka tambaye shi ya ce eh sakin ta dai, shi kuma ta saku ko da bai rubuta ba. Shi rubutu ba shi ne saki ba, shi rubutu kawai shaida ce watakila in an tambaye ta ko ba a yarda ba ta ce ga shi ma ya rubuta ba. Amma da zai ce na saki ki ko bai rubuta ko ba ta saku. Baya da dama bayan ya ce ya sake ta kuma ya ce ai ban rubuta ba. Wace ai jagwalgwali na yi, to wannan duk ba zai kore wancan sakin ba. Amma idan ba sakin ya yi ba kawai ya ɗau takarda ya yi shirmansa ya bata don ta yi masa shiru, to ba a cewa ta saku.
0: Tuwakar kallon mai wannan tambaya yake cewa du'a'ul istiftah idan aka shiga masallaci aka yi ta a nafila sai aka tada sallar farilla, shin ta nafilar ta wadatar ko sai an sake wata?
1: Kowace sallah tana da du'a'ul istiftah. Kowace sallah tana da du'a'ul istiftah ba wai ta nafila ba. Ka yi ta nafila in ka zo farilla kuma sai ka yi ta.
0: To mai wannan tambaya yake cewa mutum ya ɗauki bashin bai biya ba har darajar kuɗin ta sauya, shin zai biya da asalin kuɗi ko darajar yanzu?
1: Malamai suna da maganganu guda uku akan wannan matsala. Yayin da mutum ya karɓi bashin wani, ya karɓi kuɗi wajen wani, ya daɗe bai biya ba har wannan kuɗin da ya karɓa darajar shi ta faɗi. To wasu daga cikin malamai sai an daidawa masa da kuɗinsa daidai da ya karɓa. Wadara ya karɓi 10,000. To darajar yanzu 10,000 ta faɗi, abinda da 10,000 za ta saya maka yanzu 20,000 ma ba ta saya ba. To sai waɗannan daga cikin malamai da suke wannan magana suka ce ai 10,000 ne dai kawai zai bashi. Wasu kuma suka ce a'a za a koma a kimanta abin da 10,000 take da shi take saya a lokacin da ya karɓi kuɗin. Ya karɓi kuɗin nan a lokacin 10,000 tana iya sayan buhun shinkafa misali. Yana sai sayan buhun shinkafa da 10,000 lokacin da ya bashi 10,000. Yanzu kuma buhun shinkafa ya kai wajen 30,000 misali. To in ya tashi biyansa sai a ce to a je a tambayo abinda wannan 10,000 da take saya yanzu nawa ne yake sayansa. Sai aka tambayo ai da 10,000 ne ake sayar da shinkafa yanzu 30,000 ne. 30,000 zai bashi. Ma'ana zai bashi kimar abin da ya karba. Ba wai exactly abin da ya karba shi zai rawa masa da shi daidai wa daidai ba. Zai bashi kimarsa. Suka ce duba da cewa shi ita waɗannan takardun kuɗi da muke amfani da shi ba ya da wani kima a takarar kansa. Kimarsa a da can ana cewa zinari ne kimarsa. Yana samun bakin ne da zinariya. Yanzu kuma zinarin gold ɗin ba yanzu shi kansa yanzu ba da shi yake auro ba. Auro ba da dala yake auro. Dala Amerika ta bace wa gold kimarsa darajarsa. Saboda haka sai a dawo a duba cewa to da can lokacin da ka karɓi wannan kuɗi nawa ake sai da dala. Yanzu kuma nawa ake sai da dala. Sai a yi wannan lissafi. Sai ba da daidai kuɗin da yanzu ake sai da wannan inda a ce a dala, a ce misali a dala wannan 10,000 za ta sai dala sani dala 100 a lokacin da ya karba. Amma yanzu za a sai dala 100 sai an sai ta 150,000, to sai ba shi 150,000 ita ce kuɗin da zai mayar masa. Wato ana duba kimar kuɗin ne, abin da zai saya kimarsa shira'iyya. wasu kuma suka ce ba ko da yaushe bane za a koma ga kima sai idan tazarar da aka samu tayi tsawo tayi yawa wato tazara yar kadan wannan ka ayi la'akari da ita ce misali san da ya karba kudin 10,000 da ya karba yanzu abinda zaka saya da 10,000 wancan lokaci yanzu zaka sai shi 12,000 misali ko 11,000 ƙarin 1,000 ko 2,000 suka ce wannan kada ayi la'akari da shi saboda kadan ne kadan bai kamata ya tasiri ba sai ko bai bashi yadda dai ya karba da 10,000 so dan abinda aka samu na tazara ba yawa amma in yayi yawa to sai a koma ga kima to na sai a koma maganar mutane na biyu me yasa suka ce a samu a to ya za su yi su tantance mana yawan menene yawan da sai a koma ga kima suka ce in ta faɗi da sulusi in wannan kuɗi ya faɗi ya kare da 1/3 nashi ya zube suka ce to ya zama mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu was-sulusu kaseer nabi ya kirawo haddin sulusi da cewa yana da yawa to duk sanda aka ga zubewar kuɗin karewar kuɗin ta kai 1/3 na darajarsa to sai a koma ga kima sai a yi amfani da kima to wannan magana ta biyu ta uku ta fi ɗan kama da mu'amala haka ta zamantakewa kada a ce za a yi ƙeƙe-da-ƙeƙe kamar babu wani tausayawa babu wani mutunci a ce kawai exactly kima za ka dada ita ya zanto kamar ba wani tausayawa kuma kada a ce za a yi abin da shi mai kuɗi za a cutar da shi ya ba da kuɗi ba a bashi ba ko wani ya karɓi kuɗi bai dawo da shi ba musamman ma masu taurin bashi wani ma sai an yarda an ba fidda rai zai biya irin shi mai kuɗin ba har ya haƙura ya yi Allah ya isa ma sai bayan shekaru ko ya ga ya samu kuɗi sai ya ce zo in biya ka kuɗin ka mai nawa kake biya 10,000 ce a lokacin da ya karɓi 10,000 na kuɗi ce amma yanzu ya ɗauki kuma 10,000 bashi kaga akwai zabo akwai cutarwa to shi ke sai a koma a duba kibar da kuɗin yake da shi a wancan lokaci a wancan lokaci 10,000 nan da ka bayar yanzu wajen miliyan ɗaya ce fa abinda da ake saya da 10,000 sai ka kashe miliyan ka sai shi sai ce to miliyan ɗaya za ka ba shi to wannan ya fi zama adalci in kuma ɗan tazarar ɗaya kaɗan ce to sai a karɓa a haka a yi haƙuri
0: to wannan tambaya ke cewa mutum zai iya yin sadaka da abin da ya sata kuma ya samu lada sannan haƙƙin ya sauka daga kansa
1: ta ya za a yi ka sace abu kai sadaka ka samu lada kuma haƙƙin ya sauka daga kanka a yi wannan maganar ma kai daga jin ta kasan cewa ba hankali ba zai karɓa ba ba haka ba sai mutane sun ƙasa ta suna sadaka ba da kai sadaka ka sata ka ba da sadaka ka samu lada kuma haƙƙin sata ya sauka daga kanka shi ne ka haɗa mutane su sata su yi sadaka kaga ya samu lada a banza ya cuci wani kuma ya samu lada ya za a yi shari'a ta zo da wannan da irin wannan ɗanyen hukunci sa'a ma ya hukumu idan da yake cewa tun da wannan hukunci da suke yi in ka saci kuɗin mutum kana na matsayin ɓarawo laifin sata yana na wuyanka ko mutuwa kai za a tashe ka cikin waɗanda suka yi sata kuma za a maka hukunci wanda ya sata saboda ka laifin sata yana nan ba zai faɗi ba sai ta hanyar mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kankare maka laifin da kai na keta dokarsa
0: me wannan
1: ban gama ba
0: makan kullu
1: sannan abinda ka sata a ka'ida idan wanda kai wa sata da yana nan ka mai masa kayansa da abinda ka san ka dauka nashi ka je ka same shi ka ce to ga kayan ka da dauka in ma kana jin tsoron samun sa ka kai masa to ka bi hanyar da kayan zai koma wajen sa ko da bai san kai ne ka dauki kayan sa ba in kana san cewa wannan zai biyo zai haifar da wasu abubuwa marasa daɗi da yawa to yadda kai dabarar iya satowa bai sani ba sai kai dabarar biyo masa da haƙƙin sai shiga hannunsa ya fahimci cewa kayan sa ne da ku sannan maganar sadaka ta mata su ba kayan sadaka da abin da ba naka ba da abin da ba mallakinka ba ba kuma mai abin da ya baka izini ba ya ce ga kayan nan ka ba wani sadaka to baka da iko kai sadaka da shi in kai ma baka da lada domin abin na farko sata ne kaga ba tayyib bane Allah kuma kamar da annabi yake cewa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne naka ba ka dora abu sai mai kyau sai naka abin da ka dauka ka bayar a gurin Allah ba ni kyau bane dan haka ba zai karbe shi ba
0: na'am to haka mun kallon wannan tambaya yake cewa ɗan uwa biyu suna kasuwanci amma ba a yi yarjejeniya ba da ɗaya ba daga baya wato ɗaya baya samun albashi sai abinci menene haƙƙinsa
1: haƙƙinsa shine su ko ba su yi yarjejeniyar a daina yin abin da zai haddasa husuma ko rigima ko cutarwa Allah subhanahu wataala baya son abin da zai zama wani ana yin abin da baya jin dadi kasuwanci Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai abin da kuka yi na kasuwanci bisa yarjejeniya bisa yarjejeniya so ake yarjejeniya sharadi ce a cikin gudanar da kasuwanci kana sai da abu mai soyayya zai siya san da yardarsa wannan farashin da ka faɗa kai kuma da yardarka kuɗin da ya biya ka shi da sirki ya tabbata amma ba zai zo ya tinsasa maka ka baka wani farashi ba ko ka tinsasa masa farashin da bai gamsu da shi ba kuma ciniki ya yi to haka kowane irin akali da za a yi wata wani ƙulla yarjejeniya da za a yi zama akwai yarda sannan kowa ya zama to haƙƙi an tantance kowa da haƙƙinsa da mai dukiya da wanda zai juya dukiya kowa ya san haƙƙinsa mai dukiya ya san cewa in an juya dukiya na aka samu riba ga abin da zai samu a ciki shi kuma mai juya dukiya ya san cewa aka juya aka samu riba ga haƙƙinsa wannan dole ne ya zanto kowa ka san sa ya zama sananne ba a bar abu cikin duhu ba shi mai dukiya bai san takamaimai nawa za a bashi ba an samu shi kuma mai juya dukiya bai san takamaimai shi ma nawa za a bashi ba sai abin da daga baya kawai hali ya yi ko shi mai dukiya abin da ya ga dama ya ba mai wanda ya koko a mai juya dukiya abin da ya ga dama ya ba mai dukiya wannan a shari'ance bai yi ba dole sai an san sanannen kaso kuma sanannen kaso din nan ba a sa wani fixed amount kamar yadda da yawa daga cikin masu ba da kuɗin su ana juyawa suke wannan haramun ne sai ba da dukiyarsa ya ba da miliyan ɗaya ana juya masa duk wata za a ba shi 50,000 wannan haramun ne sai duk wata ga miliyan ɗaya za ka kama 50,000 wannan haramun ne saboda mai saboda 50,000 ɗin ba dole ne duk wata ta samu ba ana iya ba samun asara cikin miliyan ɗin da ka bayar wani abu ya tafi a hanyar asara kaga kai ba ka da asara amma kuma kana da wani kuɗi da duk wata sai an baka tana yiwuwa a karɓi miliyan ɗaya wata ɗaya ta kuma miliyan biyu inda za ka ji labari za ka tare balli ka ce ya za a yi na baka miliyan ɗaya ka juya ta kai miliyan biyu ka ba na 50 za ka tare balli ne ka ce ai sam ba za ta yiwuwa to kaga duk abin da zai iya samu husuma shari'a ba ta barin ƙofar abu za ta rufe ta saboda haka abin da ake yi fasance shi ake faɗa a ce in an ci riba ni mai dukiya ina da 60 kana da 40 ko ina da 70 kana da 30 ko muna ko mai 50-50 in ya so kawai ya taimaka maka ne ce to da abin da aka samu ka ɗore mai ɗore mai to kaga a nan da kaɗan da yawa duk kowa ya san me zai samu in ka ba da miliyan ɗaya za ka ci ribar 200,000 ka san nawa ne kuɗinka a ciki in aka ci 300,000 ka san nawa ne percentage ɗinka in aka ci ribar 50 ka san nawa ne percentage ɗinka zai yi sama zai yi ƙasa in ba a samu riba ba ka san baka da shi to ita haka kasuwanci yake shi ne muzaraba amma a zo ka ba da kuɗi wani yana juyawa bai san nawa za a ba shi ba in ya gama sai abin da ka ɗauka ka ba shi zai iya koma ya ta gungumi ya ce ya ka cuce shi ƙarshe ma wani zuciyarsa shi ɗan ya shiga ya masa wasa a zuciyarsa ya ma rika haɗin taka saboda mai saboda shi a zutarsa ka cuce shi tunda ba da yardarsa ka rika ba shi abin da kake ba shi ko shi mai dukiya rika ganin cewa kana cutarsa wataƙila ba ka ba shi abin da ya dace ka ba shi shi ya sa shi na ba ta yadda dai wannan ba ko da ɗan uwa ne ko da kai uba da ɗa da uba ne suka haɗu dukiya suna kasuwanci to dole a samu wannan yarjejeniyar kaza zan baka based on wato percentage kaza cikin ɗari ni kuma zan riƙe kaza cikin ɗari yaya da kaya da shi kenan in ka da gaba ka da ka ce kana iya fasul aka ce din da ci ba mu cikin yarjejeniyar akwai cewa in ɗaya daga ciki ya so warware yarjejeniyar kowane lokaci yana da dama ya dakatar da ita an ba da wannan cikin condition shi kenan ka ga bai yi maka ba ko ka samu wani hanya da tafi wannan kana so ka aje wannan da lokaci to gashi yanzu ne zan koma kaza ko ko a'a mu sake duba wannan akadin ka kara mu mana abu haka ake ba kawai mutum yana aiki yana juya kuɗi amma bai san nawa za a bashi ba ko ka ji an ce yana ɗaukan ci da sha da bai da wai wannan duka ba daidai bane a shari'ance kuskure ne ba karami shi yasa jingimu suke yawa a cikin irin wannan abubuwa
0: to da take cewa menene abubuwan da ke warware ikhlasi shin rubuta suna ko tambarin kungiya a kayan tallafi yana rage ladan aiki
1: da abin da riya za ta shiga ciki ko kai dan aji ko kai dan a gani ko kai dan jiji da kai da nuna isa kai dan fariya ba riya ba ne ikhlasi mutum da zai yi abu kawai dan mutane su gani su riga yaban sa yayi kaza yayi kaza to wannan ba ikhlasi a ciki kai ne dan wani ya gani ya yaba shi ke wani shi ne ladan ka kuma kai wa Allah shirka haka nan wanda zai yi dan kawai labarin ya bazu shi ne suma a ji labari a ce ai wanda yana yi wanda yana yi wataƙila shi ne ba zai ba da oke cewa da Allah a riƙa sanar da mutane ga abin da nake yi don su sanin me yake shi ba wannan ba ya warware masa ikhlasi ko mutumin da kawai jiji da kai ne wanda ya yi abu kaza to zan yi wanda ya kula shi ne kuma kawai ya nuna cewa ya isa saboda ya nuna ba sa'ansa wannan ya yi kaza ce to ni kuma zai na yi na wanda ya ninninka na shi in sadaka ce in kyauta ce in mene ne to shi wannan ba ya lada haka nan wanda zai yi dan fariya alfahari a ce su family ɗinsu haka suke su zuriyar su dama haka suke kawai yana son ya abin nan ko ya yi dan ya yi suna to duk wannan abubuwa da suna kore ikhlasi suna kore ikhlasi ko mutum ya dan huta haushi wani yake jin haushi sai ya sa ya yi to shi ma duk wannan ba ikhlasi a ciki mutum ya yi ya rubuta suna ya danganta da me yake nufi da rubuta suna ya rubuta sunan ne dan daya daga cikin abubuwan da muka faɗa ba ikhlasi wanda kuma shi ya fi yawa dai ba su rubuta sunan za ka samu cewa waɗanda suke da wani abu da suke bukata ne gurin mutane ko dai suna ɗin da muka ambata ko ba a irin abin da 'yan siyasa suke yi saboda a zaɓe su a ba su ƙura'a saboda haka sai an saka hotonsa da sunansa a jiki da yanzu a san shi ne ya ba da wannan tallafin an tashi ba da ƙura'a a ba shi da yawa to kaga wannan daman shi ma dan ƙura'a ya yi dan a san shi ya yi kaga ba maganar lada sai ma dai alhaki da zai samu da yawa Allah shirka cikin abin da aka ce ya yi ikhlasi a kansa amma idan misali ko wani abu yake tsoro ko ana ɗauka a je a sayar a kasuwa misali ya kula cewa in ya bayar ba wannan sunan duk da shi ma ba dole sai sunan ba zai iya sa wata alama da za ta iya tantance abinsa sau da haka shi aiki duk ana son ka guji abin da zai bata maka aikin ce wala tuttulu a'malakum da ce ka kula da ta ayyukanku haka duk abin da ka san zai lalata maka aiki kar ka yi shi da abin da yake da shi ba wataƙila ka yi da kyakkyawan niyya don kada a ɗauki a yi dabatin ɗin da an saba da cewa masu karkatar da abin ko kayan da suna sai su canza buhun sai a ji a sai wasu sababbin buhu a ɗure a sake wani ba ya hanawa to za ka yi ɗin dai gudun kada hakan ta faru kana iya ƙirƙiro wata alama da za a riƙa sawa abin ta yadda duk inda ya shiga za a iya gane cewa naka ne
0: to me wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya yin raka'a ta alfajir bayan an yi asuba saboda makara
1: na'am sunna ya halatta mutum in yazo ana sallar asuba liman ya fita da sallar asuba to kar ya ce sai ya yi raka'a ta alfajir sannan ya shiga sallah ba a sallah bayan an tada farilla ba a wata sallar nafila liman ya ce idan qimatu as-salat fala salat illa al-maktuba sai an tayar da sallah to ba wata sallah sai wadda take ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi iqama wani yana rakatai fajr a baya yana raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-subhi arba'an dan sallah asuba za ta koma hudu kenan gashin kana biyu kuma za mu zo biyu tare da kai annabi ya tsawatar to amma idan an gama sallah kana iya yin sallar asuba da hadisin qais bin sa'd ba da sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya zo fita sai gan shi na nafila raka'a biyu da ya gama ya ce wannan asuba kuma ta zama hudu ya ce a ya rasulullah ban yi sa musallar raka'atul fajr bane na zo ana asuba ne na shiga ne sallah tare da ku shi ne na zo ina yin ta ana na mai shi ya wuce bai kara tanka masa ba wanda wannan shi ne ake cewa takrir ai abu annabi bai tsawatar ba da a ce ba daidai bane sai mun ce a ba haka to shirin da yayi sai malami suka fahimci wato ya halatta sannan kuma akwai hadisi na bazzar isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai samu sallar rak'atai fajr ba har aka yi asuba to yayi ta bayan rana ta gudu to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sai yayi ta bayan rana ta gudu wadanda ka maganganu ne wadanda suka tabbata
0: to wannan tambaya take cewa mutum yana zaune inda masallaci yake da nisa yana yin sallar isha da asuba a gida saboda tsaro shin hakan ya halatta
1: ba shakka idan akwai barazanar tsaro ya halatta mutum ya yi sallar sa shi kadai a gida ko shi da waɗanda suke tare da shi a gida in akwai barazanar tsaro an san wasu wurare akwai zaman lafiya wasu wurare ba tashin tashin wasu wurare kuma akwai hadari musamman cikin duhu to mutum sai ya ga cewa barin fita din shi ne zai zama masa salama to da ba a tuhumarsa da laifi da ya samu uzuri ne a shari'ance ya sa ya yi sallar sa shi kadai
0: to a karin kallon wannan mutum ba yake cewa idan mutum ya yi garanto daga baya kudin sa ka bace menene hukuncinsa
1: duk mutum ne da ya lamince ma wani akan wani abu a bashi shi ne damin don kudin ya bace shi ne damu da shi shi zai biya shi ne ba nan daban din ai daban shi ne ka biya abinda in an rasa shi kanka yake ka dau asara za ka dau asara in abin ya bace shi ne daban saboda lokacin da wani ya zo zai karbi wasu kudade ka ce kai kayi daman din sa wato ka lamince masa ma'ana ka yarda idan ya kasa biya ka za ka biya tsaya masa to san da ya kasa biya kanka za a dawo kai za ka biya wannan abin
0: to menene tambaya yake cewa shin halal ne mutum ya kai kwastoma kasuwa ya koma ya karbi nashi kasan daga baya
1: idan masu dukiyar su suka ba shi cewa ya musu dillanci samsara ake cewa kana da abu na sayarwa ka ce nemo maka mai saya ka kawo shi aiki in ya nemo maka mai saya ka kawo ne aka yi ciniki kuma sai ka sallame shi na ɗawainiyar da ka ɗora masa zai nemo maka mai kasuwa ko kuwa shi ya sa kan shi kai kuma ka gaba ka kyautata masa ba kai ka sa shi ba zumunci su masu wannan dillancin ba dole shi mai kayan da ya ɗauke sa aiki ba su suka sa kansu to a nan yana komawa ga shi abinda mai abin ya yarda da shi mai kayan ga kai kwastoma ya yi ciniki shi kuma ya ga ka yi masa wani abu mai kyau duk da ba sa ka yi ba zai kyautata maka ba komai amma ba ka da ikon kuma ka tsare shi sai ya ba ka tunda ba shi ya sa ka akwai bambanci tsakanin ya sa ka aiki ne kenan ya ɗora maka to za ka zai biya ka gwargwadon abin da kuka yi da shi ce an kaka min aka sai abu kaza zan baka kaza shi ma sai an tantance duk aiki da ake ba mutum sai an gaya masa ladansa ba sai daga baya ba a zo a ta rigima a kan abin da za a ba shi ce ya yi kaɗan ya yi kaza in kai ka sa shi to zan baka kaza ka yi min kaza da haka in yi maka abin ba sai ka ba shi kuɗin da kuka yi da shi shi ne ijara idan ba kai ka sa shi ba shi ne je bakin kasuwa yana ta ƙoƙarin ya ga mai neman wani abu ce zo in kai kuɗin da za ku saya ya kawo shi kantin ka yi ciniki ya ba ka kudin ka yi tafi to a nan ba shi wani abu shi da ya kawo kwastoma ya koma gariyar ka kai ka yi ya ka ba shi in ka hana shi to bai da iko kuma a shirance ce dole ka ba shi tunda ba kai ka sa shi ba yawwa
0: to haka muka lau me wannan tambaya yake cewa shin a rawatif ana iya yin raka'a biyu kafin da biyu bayan azhar ko dole ne sai dai hudu kafin da biyu kuma bayan
1: ana iya yi ya tabbata a hadisi Abdullahi dan Umar rakatai na qabla wa rakatai na ba'da ya zo ina tunani a hadisin Aisha ma so haka za a iya yin biyu kafin za a iya yin biyu kuma bayan
0: to wannan tambaya ta
1: yi za a iya yin hudu a yi hudu kafin hudu bayan
0: to wannan tambaya take cewa menene hukuncin shafa fuska ko kirji bayan addu'a
1: to malamai suna da maganganu biyu na farko dai abin da ya kamata mu sani babu wani hadisi da ya inganta a babin akwai hadisi da Abu Dawud da waɗansa suka rawaito cewa idan mutum ya addu'a kada ya dawo da hannunsa ya daga hannunsa ya addu'a kada ya dawo da shi har sai ya shafa fuskar hadisi ne bai inganta ba da hadisan da aka rubuta a babu ba su inganta ruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to annan ne malamin shi suka yi sabani wasu suke ganin ba za a shafa ba kamar Imam Malik an tambaye shi yace a ba sai an shafa ba Ibn Arafa yana da cikin malaman malikiya shi har shi wai bid'a ce Izzuddin ibn Abi Salam shi ma aka tambaye shi yace a cikin fatawoyinsa yace la yamsahu wajhu illa jahil sai da bai sani mishi yake wannan shafar wannan wasu daga cikin malamai wasu kuma suna ganin babu komai saboda an samu daga wasu daga cikin magabata an samu wannan daga Abdullahi ibn Zurair daga Ibn Umar an samu cewa suna shafa fuskar su an samu daga Al-Hasan al-Basri an samu daga Ma'mar ibn Rashid daga cikin malaman hadisi Abdurrazzaq yake cewa na gan shi addu'a da ya gama shafa fuskar sa ce shi ma ina yin haka in ji shi Abdurrazzaq as-Sana'ani haka nan an samu abinan daga cikin magabata an samu wasu baban da waɗannan waɗanda sun ga Imam Ahmad a cikin Masail Abdullah ɗansa an tambaye shi game da wanda ya ce babu asabi babu laifi saboda haka maganganu biyu ne akwai waɗanda suke cewa ba a yi akwai waɗanda suke cewa kuma babu komai idan an yi amma babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi da ya tabbata a cikin babin.
0: Tuni wannan tambaya ke cewa idan mutane biyu ba su yafe wa juna ba har ɗaya ya mutu menene matsayinsu?
1: To matsayinsu yana wajen Allah yana ta talmashiya ba a san musulmi biyu su yi ta faɗa su kaurace wa junansu suna haɗuwa da juna ba mai kowa magana wanda suka yi haka sun zama masu laifi a wurin Allah. Da me yake cewa kada musulmi ya kaurace da wasu musulmi saboda kwana uku bisa ɗabi'a ta ɗan adam aka ɓata masa rai zai ji zafi musamman an yi masa abin da bai taɓa zaton za a yi masa ba to saboda shari'a tana la'akari da ɗabi'ar ginin ɗan adam a ce wa mutum an ɓata masa rai ba kai ya fushi kamar an ce ya yi abin da ba zai yi ba ne fushi halitta ce da Allah subhanahu wataala ya halicci ɗan adam da ita kamar yadda kasance da sha haka shi ma fushi yake a tarin ɗan adam a ce kada ka yi fushi gaba ɗaya ba haka shari'a ba ta ce haka ba abinda take nufi kada ka yi fushi wanda zai ɗore ba mu sassauci ko ka yi fushin da zai kai ka ga yin wasu abubuwa kuma na zalunci to shari'a ba ta yi da wannan ba to sai aka ba wa mutum in ya yi masa ba daidai ba yana iya kwana uku yana fushinsa ya ga mutum ya ci magani wani take fuska amma kai wuce kwana uku ana sa ran cewa cikin kwana uku ɗin nan zuciyarsa za ta ɗan sauka shi annabi yake cewa la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa salasin an yahjura akhahu mu'minun fawqa salasati ayyam ba ya halitta ga musulmi mu'mini ya kaurace ɗan uwansa mu'mini saboda kwana uku su haɗu wannan haɗu wannan haɗu kowa juya kowa baya annabi ya ce fa khairuhuma man bada'a akhahu bisalam mafi alherin su wanda zai fara yi wa ɗan uwansa sallama zara aka yi maka sallama kuma dole ka ansa a bisa ka'ida ta musulunci in an ma sallama to an sawa ta wajaba a kanka wanda zai fara shi ne mafi alkhairin su saboda ka baya halatta mutum ya yi ta fushi da wani baya kula shi na ce fushi da ake magana a kan yanzu to baya masa sallama in ya yi sallama baya ansawa amma dai ya daina mu'amala da shi ba shi yake nufi ba ita mu'amala dama wannan zaɓi ne ka ga dama ka zaɓi ka yi mu'amala da mutum ka ga dama ba dole ka yi mu'amala da shi amma dai kakka zo wuri saboda kana fushi da shi ka gan shi ka ɗauke kai shi ba ya ɗauke kai ka zo kana gaisa da mutane kuma kana miƙa masa hannun ka zo kansa ka tsallake shi shi ba in ya zo haka to wannan shari'a duka tana kallon ku a matsayin masu laifi to kuma ka mutu kuma akan haka kuma wanda aka je lahira kuma cikin waɗanda za a kama da laifin wannan abu shi kuma Allah shi ya san yadda zai yi da ku.
0: To akram kallahu wannan tambaya take cewa shin halal ne kasuwanci da ake karɓar kuɗi daga kwastoma a WhatsApp a tura masa kaya daga hannun mai kaya?
1: Idan mutum yana da kaya sai ya ba wa mutane tallar kayan ya ce ga kayana nan ina da su kaza kaza kaza ga yadda suke ya ba da hotunan kayan da siffofin kayan ce ku tallata idan kun samu mai sai ku zo in ba ku ku ba shi ku sai masa ko kuma kuna da kaza a ciki ya halatta in har mai kaya shi ya baka ka sayar amma ka zo ka researching kawai a Google daga wani ya sa kayan sa yana talla kawai ka je ka karbi kudin mutane kai ciniki da su ce ina ga ana sai da wata jaka ga kudin ta an ce dala 5 sai ka tattara kudaden mutane sannan kai kuma ka aika wa mai jaka ka ce ya baka jaka ka biya shi sannan ka ba mutane wannan haramun ne kana sai da abin da baka da shi wanda baka mallaka ba abin da baka da zaman din sa baka da asara sa wannan halatta ka ci ribar abin da babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka sai da abin da baka da shi la tabi ma laysa indak kada ka sai da abin da baka da shi ko ka mallaki abu in ba tare da kai yake ba bai shigo hannunka ba haramun ne ka sai da shi a ce misali kayi odar kaya daga China an sayar maka amma bai zo hannu ba kawai ka je kai ta karɓi kuɗaɗen mutane kana samu ciniki to in kayan suka bi ƙarfa in kwasar suka kwaci ƙarfa zo ka shiga rigima ne saboda haka ba a sayar da abin da ko baka mallake shi ba ba naka ba ne saboda tasarrufinsa ba hannunka yake ba yau mai jakunkunan nan da ka gani ka je kana yi mutane talla ko takalma kana iya karɓar kuɗaɗensu ya ƙara kuɗi ko ya ce wannan product din ya ƙare to ya za ka yi ka karɓi kuɗaɗen wani wataƙila ka je ka fara wasu harkokin gaban kansu kaga shi kenan ka shiga dalu ko ka karɓi kuɗaɗen mutane an yi ciniki ban siya wanda ya tura maka wanda ya tura maka wanda ya tura maka sai kawai ka ga ya canza farashi to sai ka kana cewa su ƙara kuɗi su kuma sai a sun so da sun sai ba su ƙara ba to shari'a ba ta barin wani abu da su cewa zai iya wato samun rikici gaba saboda ba kayan ka bane ba za ka sayo wa mutane ba amma kana iya sayowa ya zama naka ka sayar musu kana iya karɓar sautu da ga ana sayar da abu in kuna so ku ba da kuɗi in sayo muku ka ga nan sautu ne in ka samu ragi za ka da musu ragin su in an samu ƙari za ka dace su ƙara maka wannan sautu ne sautu daban shi kuma sayar da abu daban ka ce ina muna sayar da kaza da kaza da kaza wanda yake so ga kuɗinsa ga farashinsa ba ka da shi ba naka ba ne mai shi bai sa ka ba to anan kaga kana shiga gararin ne kawai da mutane ba ya halatta irin wannan
0: to haka muka lau mai wannan tambaya yake cewa idan mutum ya shiga masallaci wani juma'a ana huduba shin zai iya yin tahiyatul masjid
1: zai iya yi ya takaita kai ya tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yake cikin sahihain hadisin Jabir dan Abdullah daga ce idan dakhala ahadukum almasjida yawm aljum'ati wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn wal yatazawwaj fihima annabi ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci ranar juma'a ne mai yana huduba annabi ce to ya sallaci rak'a biyu ya takaita su saboda haka ba maganar cewa ba zai yi rak'a biyu sai dai ya zauna kauli ne marjuhi rawa ce mai rauni wannan ita ce sahihiya kuma hadisi ne karara cikin sahih bukhari da muslim hadisin jabir bin abdullah ce idza dakhala ahadukum aljum'ata wal imam yakhutub idza dakhala ahadukum almasjid yawm aljum'ati wal imam yakhutub da yanku ya shiga masallaci na ni duwa liman yana huduba falyusalli rak'atayn shi to ya sallaci rak'a biyu wa yatajawwaz fihima amma ya takaita su saboda ya samu sauraron huduba
0: to kan kawo da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 0415 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo O.N. babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin naku da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni mu Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi

Panahon ba yung sinitong salamong alipi tara jaribi? Sam jika sishnam nila pari dalam rilu kulam ina sam kamku may may chin shirang karkdo kunwa kushala pari. Shirin da kan sake halin gudu sako da muka muku labari daban-daban na bangan aljibi bando su yi faɗakarwa ilmantarwa nishaɗantarwa wasantarwa lokacin mani da ban haushi wai na ma na jan kare. Yana da misalin ƙarfe 10:00 za mu tattauna da ku masu sauraro kan batutuwan da suke da jibi da ku al'umma musamman da suke ci muku tuwa ƙwarya domin yin taza da tsifa akan al'amuran. Fatan dai za ku shiga da kasancewa da mai tattara sayin da bakwai da ɗigo ko akan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabiru labarin ya ka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wani gida mai albarka.

ake kasancewa da ku. Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Suna Abbas Salisu, suran ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. A yayin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ke kira ga mahukunta a gwamnatin tarayya game da gwamnatin jihar Kaduna da su gaggauta sakin tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El Rufa'i kafin zuwa nan da babbar sallah da ake sa ran yi nan da kwanaki 12 kenan. Yana mai bayyana ci gaba da tsare shi a matsayin rashin imani da babu kima ko martaba a cikinsa. Bangare guda kuwa Atiku Abubakar din ne da tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi suka mayar da fama-famansu na neman tsayawa jam'iyyar ADC takarar shugabancin ƙasa a zaben da ke tafe na shekarar 2027, bayan da suka kammala cikewa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Cikin wani saƙo da Atikun ya wallafa a shafinsa na X jim kaɗan da mayar da fam ɗin nasa zuwa shedkwatar jam'iyyar ADC da ke babban birnin tarayya Abuja, ya bayyana cewa sake fitowa takarar da ya yi na daga cikin ƙudurinsa na ganin ya ceto Najeriya daga durƙushewar da take fuskanta a yanzu. Yayin da shi kuwa Amechi ya ce ƙwarewa game da gogewa da yake da ita za ta ba shi damar cikin shekaru 4 idan har aka zaɓe shi ya zamo shugaban ƙasa ya dawo

0: da wannan kasa hayyacinta ta fuskar kuncin rayuwa game da durkushewar da tattalin arzikin wannan kasa ke fuskanta a yanzu durkushewar da hatta alaran ma tukur ladan na ganin babu wata riba da zai iya kararwa da aka samu a gwamnatocin da ludayin su ke kan dawo face faduwa da ake fuskanta shi ya sanya ma yake shaida cewa tuni ya shiga rukunin yan takarar gwamnatin jihar Kano a karkashin irwar jam'iyyar APC mai mulki domin ganin ya taimaka wajen ceto jihar daga tukin tsayen da ake yi mata
1: Jagulgule wadda shugabannin Najeriya musamman gwamnatin Tinubu ta lalata kasar mu Najeriya dukkanmu muna Allah wa dare da gwamnoninmu na Arewa gaba ɗayan su wakilan da muka tura Abuja wala suna zaman da Europe kasar da kullun kawai zaka an kashe mutum sama da 100 kaza ba tsaro to su dan Allah da wannan adalci kuka ba abinci zaka ci da kullun ma gagare ka
2: duk saukin da ake magana abinci yayi ka sai waya gagar mutum
1: wallahi sauki wurin su yake sai zan cewa titin dogo ina rodo cikin dogo shi sa gazawa abla gina na fito takarar gwamnati
2: wani irin gwamnati
1: takara wanda ka sani wanda ake tema da cushe yanzu rubobin tsofaffin shugaban da suka wuce ga suna ta tara musu kar su ke ba ka kamar shekaru wanda bai tsina ma da komai ba ko gwamnati da me ya amfana mana sai mutum ya tsaya da Allah da annabi ya ce wai shi dan takara ne da an tabbata shi Abuja aka kokko da shi shike zaga sai ko ya janye
2: to kai yanzu a wasu jami'a ka fito takara ko
1: a APC nake
2: ka siye form ne
1: na siye form na komai ni da jama'a bane kaina
2: no ka siye form
1: ka san kudin da dama karo karo akai amma isu
2: ba kamar san ko no bane
1: a to aka san tunda ni da goto nan ja kage ba sai na sani ba
2: amma ka an tantance ka
1: an tantance yanzu kullu dan aka ce muke wani campaign da ɗan motoci muna kira mai kuma gwamnati dan Allah ya taimake mu saboda mu alamu mu alƙata ma da mu
2: kana neman ka kada shi a zaben kana cewa kuma ya taimake
1: shugaban kasa ma ta bai da kuɗi muka ta tura mai katuka na banza muka zo muka asara gwamnati bare ni da nake dan Kano ne zai hana ni mishi ku gwamnati
2: ana nufin yanzu da kai da gwamnati Abba ba ku kara a zaben fiddo
1: ba zan janye masa ba sai mun ka hada shi wanda Allah ya ba kuri a bashi
0: to da yake alaran ma tukurla dan shugaban kungiyar alaran momi siyasa a wannan jaha ya kawo mu ga batun takarar sanatan da tsohon gwamna Sardawan Kano Malam Ibrahim Shekarau ke yi a Kano ta tsakiya bar mu waiwai magoya bayan sa dake ganin matakin da aka dauka na baiwa tsohon gwamnan takarar yayi daidai kamar yadda Muhammad Inuwa Sori Gai ke cewa jam'iyyar APC da ya haka ne domin saka alkhairi da alkhairin da Malam Ibrahim Shekarau din yayi mata a baya
3: mutane suna ta gunaguni wai Sardauna super senator wai bai dace da wannan sanatan ba to kaga sai dai mu ce musu ko iyazi billahi uwa jam'iyya ta kasa ta gwangwasa ta gani bai kamata a ce ta tsaye da wasu bara gurbin yan takara ba saboda Malam Ibrahim Shekarau gudun ci a siyasa lokacin sa ya taimaki dan fansho ya taimaki ma'aikatan gwamnati ya taimaki mutanen gari ya saki autonomy portfolio kan gama saboda haka Sardauna ka kwanta akan gada kai bacci wannan kujerar sanata kamar an rantsar da kai ne Abuja daraja Annabi Muhammadu mu ba kai ba kalubale
2: ka manta cewa akai an tattake wasu da suka ji masu rata hidima wa jam'iyyar shi wai daga baya ya shigo kurin aka dauko shi aka sashi
3: ba ciya akai su debo kudin su kawo ba su suka niya suka bayar Sardauna baya cikin yan takara bara gurbi
2: amma wannan adalci ne misali yazo ya tarar da wasu suna ta fafutuka lokaci guda yazo ya karbe musu
3: to ai jam'iyya ce ta duba a can baya su waye suka sadaukar da jami'ar su aka zo aka bai APC din to kaga jami'a tana abin da ya dace ni zan ce Sardauna shi ya sama na dawo cikin jami'ar APC in ban da shi ba zan da APC ba saboda haka Sardauna da izinin Allah za a fito gida za a zabe shi ni ma da ƙuri'a kare izinin Allah akan akwati ta ofotin wacce nake yin zabe kuma nake kare ta a karamar kuma tarauni saboda wannan sanatan da yake kai ban ga abin da yake kawo mutane banban da tukunya da likabari
0: wanda Muhammad Inuwa Sori Gai ke cewa Malam Ibrahim Shekarau ya cancanta abinda jam'iyyar APC ta yi masa daga karamar hukumar Nasarawa kuwa bakuncin Sani Uba Idris Badawa muka karba wanda ya shigo yana kira ga iyayen jam'iyyar su ta NDC da su tsayar musu da tsohon mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin dan takarar gwamna a zaben da ke tafi
4: kasancewar jam'iyyu sun gudanar da zaɓuɓɓukan cikin gida wanda hakan ya haifar da abubuwa daban-daban so muna kira ga jam'iyyar ta NDC mai albarka ta tsayin mana da mai girma honorable Nasara alamar duba da yadda al'umma karamar hukumar Nasarawa suke ta bege suke ta murna da roƙon fatan Allah ya dawo da shi kujerarsa saboda ayyukan alkhairi da ya gudanar musu a wannan karamar hukumar da Nasarawa saboda mun tabbatar da ayyukan da yake hakikanin gaskiya an zaka zagaya mu za 11 da suke karamar hukumar Nasarawa kowa suna kiran da a dawo musu da mai girma honorable Nasara Al-Ahmad dukkan mazabin da suke karamar hukumar Nasarawa suna tare da honorable Nasara Al-Ahmad saboda an samu wa dan uwanka ko kai kanka aiki wasu an gina musu titi wasu an gina musu block na makarantu an bada jari an koya wa ƴaƴan su sana'o'in dogaro da kai kamar misali koya matasa sama da 1000 gyaran waya aka kai su gurin da za su kasuwanci kuma aka dauki nauyin su na watanni kamar hassi kwari to kaga wannan program ne da ba a taba yin sa a arewacin Najeriya ba kusan shine karo na farko kuma wannan abin ya tabbata ne da jajircewar mai girma honorable Nasara Al-Ahmad
0: da yake sani Uba Idris Badawa daga karamar hukumar Nasarawa ya fito bari mu dauki kalaman da shi kuma Nura na Annabi duka daga wannan yanki na Nasarawa wanda ya shigo yana ganin baiken kalaman da wani dan karamar hukumar tasu ya furta akan mataimakin shugaban karamar hukumar Gezawa
3: bai ciyaman din nan malam Awolu ashe mutumin nan mutumin Allah ne mutumin kirki ne dan haka ina kira ga Salisu dan Bacirawa Kawaji wannan bawon Allah Awolu bai ciyaman na karamar hukumar Gezawa to ya fito yayi abubuwa ya kuma nuna mutane ne yake yi wa karamar hukumar Gezawa sannan shi shugaban karamar hukumar nan ya tabbatar da mutumin nan masoyin gwamna ne masoyin al'umma ne da shi ake haduwa a ci da karamar hukumar Gezawa gaba dan haka muna kira ga Salisu dan Bacirawa Kawaji wannan rigima ayi hakuri ayi amma ta ruwa mu ma za mu shigo mu cigaba da bada shawara yadda za a yi karamar hukumar Gezawa ita ma ta zama su kamar kananan hukumomin da suke Kano Santara
5: ba a yi kai ka san ta sai tu tunda a baya dan Bacirawa nan an san ka da shi kuma kun ce akwai matsala
3: mutumin da shigowar azumin nan ya raba babura

0: alama sai an kai ruwa rana tsakanin mabukatan don kuwa har su dan majane leko yana nuna wa tsohon shugaban karamar hukumar ta siyasa kan rashin amincewa da yace bai yi ba da matakin da gwamna ya dauka kan yan takarar yankin nasu.
1: Tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotsa ba za mu yadda da irin wannan abubuwan da kake yi a

0: jihar Kumbu Tsere ka dauko Idris Dankawu dinna mai girma gwamna ya yadda da jagorancin sa al'umma karamar hukumar Kumbu Tsere sun yadda da jagorancin sa
1: amma yanzu kai da kake wata karamar hukuma ka san wayenar da suke toyawa a siyasance da zaka ce ga abin da ya kamata su yi
0: ni dinnan kwana ne kawai nake yi a karamar hukumar Maduri amma yini

0: ba tare da duk wanda yace mu zo mu gali dalilin da yasa nake ga yama wannan mun yi wa gali wahala mun raka shi campaign mun zo mun tallata shi da dukiyar mu amma tun da ya tafi shekara da shekaru ba aiki ba aike kawai ya je ya zaman kare a kalofi ba rini ba maza dan haka muna ga yawa mutanen mu zabu guda 30 din nan ba za mu yadda mu yi gali ba dalilin da yasa mun zo mun yi wannan galin da kudin mu da lafiyar mu da rayuwar mu amma bai taimaki kowa ba daga kansa sai ƴaƴansa sai ƴan uwansa dan haka mu mutanen gaya ajin galba su ba za mu yadda wannan tsarin ba
1: kowa za ku yi in ba ku shi galin ba
0: ai duk wanda aka fito da shi in dai mutumin da bashi da alaka da gari ne to za mu yi shi ranar gudu da ma an ce matsiyaci sarki ne dan haka muna so mu gaya wa jagororin da suka turo gali duk ta inda kuka kakabo shi to ku sani ranar zabe mun ma za mu gaya wa talakawa sai mun tunkubar da bukatar gali a
1: kan zabe wata jam'iyyar
0: za mu yi masa antifati sai mun tunkubar da bukatar gali fanda dan ba za mu yi shi ba
1: idan sauran jam'iyyun kuma ba su tsayar da wanda kuke ganin ya fi shi ba
0: ai insha Allah ma za su tsayar da wanda ya cancanta dan wannan mutum mun sha wahala akan harkar sa amma tunda bukatar sa ta riga ta samu ya tsallake ya wabi da mutane a da gali shine mai kiran mutane ijiya ya za a gyara can barin amma bawon Allah tun da ya riga ya tsallake ya rabu da mutane to dan haka muna masu tabbatar da mutanen gaya ajin ki albasu babu wanda zai fito ya ce da dangulawa gali kuriya
1: wale ku ne kurin fara ku yi ba
0: sakon mutanen wannan yankunan ne ba zabu 30
2: ba wai ga isiyaku a hutan kawu ga marya dake wannan turjiya ga matakin da gwamnati ya dauka ba shi ma injiniya Abubakar Abdullahi gaya makamantan kalaman nasa ya shigo yana yi domin a cewar sa idan har an kai doki bakin rafi to baba ba za a iya tilasta masa shan ruwan ba
3: a madadina karan kaina da waɗanda muka isa da su a siyasa ba za mu gali a majalisar tarayya ba karamar hukumar gaya ajin ki albasu dalili mu ba yaran kowa bane mutumin nan yau shekara 3 duk karamar hukumar gaya baba dan da ya isa ya ce gali ya zo mai mutuwa ko ta'aziya ko dorin aure ko jana'ida ko jajjabi muna so mu gaya wa wakilan gali da jagoran gali billahi lazi la ilaha illa huwa mun jagoranci taka farantin kifewa ko jarasa a gaya ajin ki albasu bi jahir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun tantsara da shi
1: lokacin da zai zo irin waɗannan abubuwan sai ya kirawo ya ce ka zo gashi zai je wani abu na al'umma
0: lokacin

0: ka taimaki al'umma ba.
1: Kama idan kuka ce za ku taka bakin faranti, ka manta zaben su za a fara yi da farko, kuma kana tunanin in an zo zaben da shi wannan ku yake takara kana nufin kuma a kanku ne su.
0: Billahi lazi sai mun mata antifati da makayan wa muke ci a jami'ar. Indai akan gali ne mun yadda mu bata da kowa a karamar hukumar ga.
1: Kuma ba ku tunanin abin da zai biyo baya.
0: Me zai biyo baya? Bukatar wa muke nema, shi yake da bukata a wajen mu.
1: Kauna ne bai yanke wannan hukunci, kuma kuma so akai alfarma sai ta sa aka saka muku majalisar da.
0: Ki baba baya yanke wa mutane hukunci ba tare da yanke haƙƙin waɗanda suke kasa ba. Muna da haƙƙi akan gali, gona bai isa mana dola kan wannan harkar ba.
2: Dika dika da waɗannan kalamai na injiniya Abubakar Abdullahi Gaya, ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana. Madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali, Abbas Salisu sauran ɗinki da na shirya na gabatar ke mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
3: Point 3 Rahama Radio.

0: Masauraran mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin. Ku karkada kunnuwanku ku sha labari, shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To, a cikin shirin namu na yau, a rahoton ga neman hanya, za a jiyar da wani babban dan siyasa daga jihar Jigawa ya fada tarkon wasu masu garkuwa da mutane akan hanyarsa ta zuwa birnin tarayya Abuja, har kuma suka karbi kudaden fansa naira miliyan 70, alhalin kuma tuni ya rasu a hannunsu.
1: Kama su aka yi a jiri, aka nemi ransom, aka hada, aka biya. To, kuma a daidai sanda aka kai ransom ne mai dadi da rasu, miliyan 70 ne aka hada aka kai kashi.
0: Sannan za a je da 'yan sanda a nan jihar Kano, suka kama wata mota da aka sato ta daga can Kaduna birnin gwamna, za kuma a fice da ita zuwa jihar Yobe.
2: Yayana shi ya kira ni cewar ga motar matansa nan an sato ta kuma ta yi Kano. Suna bibiyar ta sun ga alamar cewar Kano ta yi. Sai na kira hukumar 'yan sandan jihar Kano ta dau hanyar Wudir.
0: Haka kuma za a je da abin nema ya samu, bayan da cibiyar kula da walwalar iyali ta jami'ar Northwest University a nan jihar Kano ta ce za ta fara dalilin aure ga dukkanin wanda ya ga wata ɗaliba kuma ya je yana son ta daga jami'ar.
3: Dalilin aure za mu yi wa ɗalibai, amma iyaye ne za su zo su ba da sunayen 'ya'yansu, saboda abinda muka lura auren kansa yanzu ya yi wahala.
0: Dan haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda wasu gungun mata daga yankin ƙaramar hukumar Dala suka yi barazanar cewa za su ƙauracewa zaɓe na shekarar 2027 idan har ba a taka birki ga faɗace-faɗacen daba ba.
4: So, magana ta gaskiya, mu dai kan mun gaji. Matakin da za mu ɗauka shi ne ba za mu fito mu zaɓi kowa ba, sun san halin da muke ciki.
0: Sunana Rabi'u Sadauki Kura, wanda nike riƙe da akalar shirin a halin yanzu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
6: Kware ku, uwar gida! Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai, ba iyalanka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemongrass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu gara ƙasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0806-87-22-22.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
7: Hajiya, an sha hidima biki ba? Ya ko ɗakin ƴar baba?
8: Ai, sai jiya na je kai ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san cinyar da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
7: Ai, katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
8: Har da lafiya mai gida?
7: Ƙwarai kuwa, domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sabon ƙera inganci.
8: To, ni ma mai gida fa gaskiya.
7: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
8: Ina godiya mai gida.
7: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
0: To, za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cik 5467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com. Shin ko ina dalilin wasu daga cikin matasa na lalata kayan da gwamnati ta samar domin ci gaban al'umma? ga dukan alamu idan har berana da sata da dawama na da wari kuma duka wannan na da alaka da yadda rundunar tsaro ta civil defense a jihar Kano ta tabke wani matashi da ya saci karafan titin jirgin kasa da ya taso daga Kaduna zuwa Kano.

0: shugaban kungiyar a jihar Kano, Kanal Yusuf Maitama Aminu mai ritaya, ya ce kungiyar a shirye take ta bada gudunmawa wajen tabbatar da tsaro a jihar Kano.
1: Manufarmu ita ce mu taimaka wa dukkan hukumomin tsaro, musamman sojoji, ƴan sandan ciki, hukumar kauda miyagun ƙwayoyi da ƴan civil defense da sauran su wajen ƙara samun nasara a ayyukan su na doka. An yi mana rijista bisa ƙa'ida.
0: Ƙungiyar tsofaffin jami'an tsaro ta jihar Kano da suka kunshi tsofaffin sojoji da ƴan sanda da DSS da kuma manyan ma'aikatan gwamnati ta ce za su yi amfani da ƙwarewarsu wajen tabbatar da tsaro da kuma walwalar al'ummar jihar Kano.
1: Wannan ƙungiya ta sanya yaƙi da matsalolin zamantakewa kamar daba, shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, ƴan gudun hijira, almajiranci, yaran titi da rashin zaman lafiyar matasa a sahun gaba domin kawar da su a cikin birnin Kano da ma wajenta.
0: Wannan dai tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama la'akari da yadda hannun agogo yake neman komawa baya ta fuskar tsaro a jihar Kano. To ai dama an ce in ruwa ya yi tsami sai akuya mai gemu. To yanzu kuma sai rahoton taɓa kiɗi taɓa karatu, inda cibiyar nazarce-nazarce akan harkokin jinsi tare da kula da cigaban iyali ta jami'ar Northwest University a jihar Kano, wato Center for Gender Studies and Family Development, ta yi albishir da cewa ta ɗaura ɗamarar ɓullo da shirye-shirye da dama domin tabbatar da cigaban iyali da kuma kyautata walwalarsu a jihar Kano. Shugabar cibiyar Dr. Rukayya Hamidu Muhammad ta ce nan ba da jimawa ba cibiyar za ta fara dalilin aure ga ɗaliban da iyayensu suka gabatar da su ga cibiyar domin a zaɓo musu mijin aure da ya dace.
2: Dalilin aure za mu yi wa ɗalibai, amma iyaye ne za su zo su ba da sunayen ƴaƴansu, saboda me muna gani idan aka
3: ɗalibai za ku nemo musu mazajen aure?
2: Ɗalibanmu da ma mutanen gari. Da ma mutanen gari
3: duka muku jami'a kenan.
4: A to ai ba ko zan ba.
5: Gaskiya ne. Sai wanda ya ce
3: da nagaji ne yana gyada kai.
4: Sai
2: mun fara wa da ƴan karaye duka.
4: Sai mun screen sosai.
5: Tayya ko ka'idoji.
4: Sai screen.
2: To za tun saboda abinda muka lura auren kansa yanzu yayi wahala. Ya zama kuma an fito da ɗabi'u daban-daban wanda ke hana nagarin su yi auren. So in muka fidda wannan kuma ka san me akwai aure da ake aure. Iyaye ne kawai za su je su yi magana tsakaninsu. Ina da ɗa namiji, kana da ƴa mace. Sai mu yi magana tsakaninmu mun haɗa ƴaƴanmu aure. Kuma ƴaƴan nan ba za su bijire ba, za a ga an zauna kuma an zauna lafiya. To wallahi kwanan nan da nake karanta wani novel na Turawa ne, tsagoran Turawa, ainihin na Ingila. Ashe tun tale-tale su ma haka suke. To dan me yasa yanzu mu ma ba za mu koma ga irin wannan ba? Uba sai ya tsaya ya ce wai ƴarsa lalle ki fitar da miji. Ita fa ta fitar da miji. To kaga ko ya takura
3: ya kawo mata ne ta ce a'a.
2: A'a.
3: Shi sai ya ce ta fitar.
2: Ai shine tun farko ka tarbiyantar da ƴaƴan. Idan suna da tarbiyya dai abin da ka kawo musu ba za su ke ba. Saboda zaka fahimtar da su.
6: Taba sutura ita ce kimar damadan mata iyayen ado da kwalliya. Magana nake ya kan Wase Investment, bujumin kamfani ne da yake damawa wannan zamani. Wase Investment yanzu haka suna birnin tarayya Abuja. Ina manyan mata, ina manyan hajiyoyi, ina alhazawa, ina sanatoci, ina ministoci, ina gwamnoni. To ga dama ta samu zuwa kasashen waje ya kare. Ku garzaya ka ta faran kamfanin Wase Investment da ke birnin tarayya Abuja. Kamfani ne da yake makara da kaya kala iri daban-daban, kama daga kan manyan laysuna, shaddoji, atamfofi manya, rungunan maza rudume, takalma, jallabiya, dogayen riguna na maza da mata. Wani abun sai wanda ya zo Wase Investment. Yanzu haka za a buɗe wannan katafaren kanti a ranar Juma'a 15 ga watan 5 shekarar 2026. A kira waɗannan lambobi domin kasuwanci. Wase Investment, muna nan a shop number 1, Kamde Arena Plaza, Ademola Adetokunbo Crescent, Wuse 2, Abuja. Wase Investment, muna nan a birnin tarayya Abuja.

0: sai a kamfanin Abdullah Home and Deco. Ai ba iyanan kamfanin Abdullah Home and Deco suka tsaya ba, domin ko suna sai da kayan ofisoshi na 'yan siyasa da 'yan kasuwa, kai har ma da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant. Bugu da ƙari, ba ka da matsalar abin hawa, domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco, za su kai maka kayan ka duk inda kake so.
1: Ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na.
0: Ai ba iyalanki za ki canja ba, har da Islam ya mata jibiye.
2: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco a kan titin Bashir Tofa, Gandun Albasa, ko a kan lambar waya kamar haka: 0700111121, ko 0900 6501123.
3: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya. A wurin taron addu'ar marigayi Honorable Abba Anas Adamu kenan, bayan dauko gawarsa daga hannun masu garkuwa da mutane daga can dajin jere dake a hanyar Abuja, tare da yi masa jana'iza a nan kanan Dabo. Barasa Muhammad Abba Anas shine babban dan marigayin, kuma shine ya tafi daga nan kanan Dabo zuwa dajin jere a hanyar Abuja domin kai kudaden fansa naira miliyan 70 ga waɗanda suka yi garkuwa da mahaifinsa Honorable Abba Anas Adamu.
4: Kama su aka yi a jere, aka nemi ransom, aka hada, aka biya. To kuma didi sanda aka kai ransom ne mai dadi da rasuwa. Ya riga da su sun karbi kuɗin, kuma mai Allah ya riga ya karba abin su.
3: Kai ne ka kai kuɗin?
4: Insha Allah.
3: Nawa ka kai lokacin?
4: Miliyan 70 ne. Ya sabai ne aka hada aka kai kashi.
3: Tun da kaje kai kaga tarayyar su ne ko kuma?
4: Eh, sun buye ne. Buya suka yi, amma Allah cikin ikon sa na gan shi. To na riga na san Allah ya karba abinsa. To dama kowace kowane rai yana da hanya tafiyar sa. Kawai wani zuwa hanya ce wacce ba ta yi dadi ba, shine yake damuwa. Amma kowa kowane rai da farkon sa, kuma kowane rai yana da karshe. To shi na sa haka yazo. Allah ya riga ji kansa. Allah ya gafarta masa kuma.
3: Amma kuma suka iya karbar kudin kuma sun san yar su.
4: To ya zaka yi abu ne aka gina shi akan san zuciya. Sun riga sun gina san zuciyarsu.
3: Ka gane su ya, ka gane su mutane.
4: Kananan yara ne kawai, kananan yara ne. A irin wannan lokacin yaro da yake da shekara 50 nan gaba ya taso haka, kaga akwai gyara a cikin gaje. Aka je da ɗayan wanda aka dauke din, ya nuna location din, aka shiga aka fito da shi. Ya riga ya kwana ɗaya lokacin.
3: Misali wani zai ce kai baka ci tsoro ba kai?
4: A mahaifina ne ba, mahaifina ne. Duk abin da na samu rayuwa ta dalilin shi, ta dalilin shi na zo. Saboda haka shi ne ƙarshe. Dai akan sa ne ai magana ta ƙare. Shi sa ma da aka ce za ka yi kuɗin, na ce zan.

0: har ma da shigar wasu mutanen da ba a sani ba cikin al'umma. Wasu ma suna cewa idan dare yayi ba sa iya fito ko kuma iya zirga-zirga cikin kwanciyar hankali. Shin masu sauraro kuna jin tsaro a yankunan ku musamman da daddare? Akwai lokutan da ake jin tsoron hare-hare ko fashi? Menene babban kalubalen tsaro da yankunan ku suke fuskanta? Kuna ganin jami'an tsaro na iya bakin kokarin su wajen kare matsalar tsaro? Wace rawa ya kamata al'umma su taka wajen taimakawa tsaro? Wanda za ku yi shugaba ta kan 0707-7925-3939. Ko kuma 0781-7875-7777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da tako gudunmawar a kan wannan maudu'i da muke tattaunawa a halin yanzu. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum salam wa rahmatullah. Kai sai da wa muke tare kuma daga ina? To masha Allah, Bashir Abdullahi Wutoro, fatan ka ji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
1: Lallai haji muhimmin batu gyara wanda shi ke damun kowa yanzu a Najeriya, na gode ma kusan da

ko kuma gonaki masu nisa. Wani abin damuwar shine yadda wasu yankuna ke zama cikin shiru idan dare yayi saboda duka matsalar rashin tsaro wanda jama'a da yawa suka bar kauyukan su da daddare ko kuma da yamma da safe su koma saboda suna tsoron abin da ka iya zuwa kan dawo duka da sakamakon wannan matsala ta rashin tsaro duba da yadda rashin tsaro yayi karanci a halin yanzu musamman yankunan da suke fama da matsalar rashin tsaro da kuma yan gudun hijira da ke fama da su da suke baro garuruwan nasu. Masu sauraro jinjiri kuna iya fita cikin kwanciyar hankali shin akwai sintirin jami'an tsaro a yankunanku? Wani lokaci ne jama'a suka fi jin tsoro? Kuna ganin matasa na taimakawa wajen samun da tsaro? Shin ya kamata a ƙara ƙungiyar tsaro ta sa kai a karkara? Sare ku yi shigowa ta kan 0707-795-2939 ko kuma 0817-478-7777 ko kuma ku shigo ta kan 0903-376-2076. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa masu sauraro domin ba da tako gudunmuwar a kan maudu'in da muke tattaunawa kan matsalar rashin tsaro da yake damun al'umma a halin yanzu.

0: Na muna tare da kai. To shi ma dai ga dukkan alama halayen ya ƙara katsewa. Masarar da ku shiga ta kan 07077295239 ko kuma 08478577777 ko kuma 09037076076. Waɗannan su ne laifin da za ku shiga da mu mada ta ku gudunmuwar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layin ya katse, fatan zai sake dawowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To masarau dai ga dukkan alama muna fuskantar tangarɗar na'ura wajen shigowar kiraye-kirayen. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mutula kai tsaye ba muke tare kuma daga ina. Sannan barka dai Abubakar Sale, shi ka fatan ka ji mafi da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
1: Gaskiya na ji wannan lokaci kuma kamar abin da kika son baya kai shi ne, kin ga kamar da a ɗan kwanakin baya mun ta samun wannan samun rahotanni ɓangaren yankin Gwanzu.
0: Na.
1: Wannan mutanen masu ke ɗaukan mutane da ko masu yin abubuwa da wannan mutane cewa. Wannan kuma muna alaƙa shi wannan kuma kamar ne kika tambaya shi ne duk mutumi ake zan to yana so a ɗan uwansa abin da yake so a kansa. Da yake ka dubu yankin nan za ki ga cewa duk mutumin da ya kwana ya tashi a wannan yankin kullum a cikin kurbe da yake. Musamman wanda suke a zahirance suna juya kuɗi ko kuma suna ma'amala da dabbobi ko wa abu kamar ta haka musamman ɗan uwan Fulani. Kin ga sun shiga cikin wannan firgici da barazana wanda za ki ga cewa ɗan Fulani yana ƙoƙarin rufa kansa a dare. Da daddare ba zai barci ba, da rana kuma saboda yanayi na kula da dabbobin ba su ma wani san ba. Abin da ya shafi ɗan uwan mutum ya kamata a daidaita masa.

0: an ga aranin gurna shi ne dan uwan mu na wanti a da kan sun buɗe wannan harwa dan kuma sai mu shigo cikin gida idan muka shigo cikin gida za ki ga cewa da za ka mu tsaya ko kar bakin kokarin su sai dai kawai alakar su ke tsakanin mu da dan tsara shi sai kai
1: na'am
0: wato kuma ni kira zan yi ga al'umma cewa duk lokacin da aka ce da mu tsaro ya yi wani abu na daidai ko ka sani ko baka sani wala ka saka ne duk lokacin da ka sa goshinka a ƙasa kai sujjara ka nema masa ɗaukin ubangiji Allah ya taimake ki sai ta dinga yake domin duk lokacin da Allah ya tsare da nan tsaron ka kai ya tsare shi fa yana yi ni dan kasa yana yi dan kai ba wani abu da zaka yi saka bashi ko da a cikin gwamnati take cewa ta rayuwa da wani abu duk sun dan sarrafa da ran ne inda wanda shi kai baka san ko wanda kake fara shi ba to kin ga wannan ba karamin masifa bane ba karamin bala'i bane to wanda yake wannan abu yake kare kai sai kare kasa ka aika ka ada addu'a ya kamata ai maka wannan kuma shi ya kamata ake duk dan kasa ya kasance da ya kasance yana yi a ga jami'an tsaron ka duk kuma kika duba jami'an tsaron za ki ga cewa yawanci a cikin su ɗan da ake tura ba da su duka da wani abu ba kamar sana'a ka kin ga suna buƙatar a ce suna da ƙwarewa da yi bisa da yi tunda yanzu kin ga an yi haɗin gwiwa tsakanin jami'an na ƙasa ta na Amurka
1: na'am
0: ke da mataimakin jagoran aiki da duniya wanda kuma wannan abun alfahari ne kuma muna gode musu kuma Allah ya gode shi muke su to abin da ya kamata shi ne kin ga kamar irin wannan ƙwarewa ya kamata a ce gwamnatin tarayya tana ba su sanar da bisa da sauran abubuwan da za su kawo a ƙasa ci gaba kuma al'umma misali abubuwan da za su ga suna faɗa kamar yadda wani yake faɗa cewa idan sun fito to ɗaya ku fara miliyan ku ba ne su bane ka ɗaya fara miliyan ka amma ka san kai ma zan faɗa za ka da ni hankali mutanen nan yawanci in wa'anda muke fama da su ba ya sai tare wani abu ka masu maka ban sai ka tunkare su ko kai wani abu ba daga lokacin da ka ga irin wannan tara me zai hana ka janye jikin ka in sha gobe da kai kulle idan kai mu ne da kai kwashi idan wani in ka tsaya ka kan titi da na hanya in wani abu kake yi musu addu'a ubangiji Allah ya shirye su mu daina zagin su daina haihuwa su in muka yi haka zai kawo ma kasar mu da ci gaba da yankin mu zama lafiya tunda ƴaƴan mu ne kanan mu ne iyayen mu ne abokanan mu ne cikin wani abu mun kullum addu'a muke Allah ya shirye su da fatan Allah ta tsaya
1: to amin amin muna matsakar godiya Abubakar Sale Sheka bisa ga yanda ka shigo ko kuma ba da taka gudunmuwar a cikin wani lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
2: wa
1: alaikum assalam rahmatullahi kai sai ba muke tare
2: assalamu alaikum
1: muna tare da ke da wa muke tare da wannan lokaci ta masha Allah Badawiya maman Hanifa ta yankin Jimaru da muke tattauna a daidai wannan lokaci
2: wallahi na ji abin da ke jamu ma muna nan muna fama da irin wannan abubuwan kanan abubuwan jini
1: subhanallah
2: wallahi ina ga ba ko ta ima irin bai nan mutanen suka shigo gida na
1: na'am
2: wallahi karfi uku na dare
1: subhanallah
2: amma muna fama da irin tsayin rashin tsaro
1: na'am Na'am.
2: Assalamu
1: alaikum. Muna tare da ke Badawiya maman Hanif.
2: Na'am, muna fito gwamnati da ɗan taimaka har da ɗan samun mana da ɗan ma'aikata.
1: Na'am.
2: Kuma muna da vigilante a unguwar amma wallahi vigilante ba ta aiki.
1: Na'am.
2: Wallahi mutane ba a iya bacci dare haka zaki ga har da rana ma irin wannan yaran suna shigowa cikin unguwa su abubuwa.
1: Na'am. Tuna muna matsayar godiya Badawiya maman Hanif ta shigo da kai to kuma ba da ta ki hudumar a jiji wani lokaci alal haqiqa matsalar tsaro tana da malungu da sako na al'umma wanda musamman yawancin unguwanni da suke a wajen gari musamman ma hangwanin da amare suka fi yoyi ta za a ga aka yi shiga yawanci a yi sace da sauran wasu abubuwa marasa kyau a waɗannan ungwani wani lokacin ma har mutanen akan sace musamman ƙananan yara suna waje ko suna wasa duka a irin waɗannan ungwani assalamu alaikum na'am amma alaikum assalam na'am Ahmad dan mutum na'am muna tare da kai
3: to gaskiya ba ku shakka wannan al'amari ne ban da kai ki gore da shi ki kai da goye da babari gaba daya an samu matsalar tsaro a kasan nan baki daya
1: na'am
3: to ni kai na ina da bada shawara ya kamata tsaro ba iya ne wani kuma ne kare ko wanda
1: na'am
3: ah ni kuma ina ba da shawara akan cewa mutane a al'umma su kashi kanji duk inda abin da kowa ya zama shi ba kansa zane ta mutum ne sai ya kansa da kowa al'umma da yake tare da
1: na
3: don kwanan wajen mutum ya ta kafa a baya za ki gaya ya kara hudu ko biyar don wani ta bakwai ya kuma wani abu ya faru a nan waje don mu aka zo aka shiga gida gida a hannun da babu ran mutane da wani ya kasu da su
1: na
3: da shi wani mutum yana kan bene na kaza da
1: muna sare da kai to rikan alama to layin Ahmad Arusi Madabo ya katse da fatan dai zaka sai shuwa domin ci gaba da bayanin da kake yi. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Na
4: barka da asuba.
1: Ma'am barka dai Muhammad Almiskin.
4: Ina tare da Muhammad Almiskin ne muku fatan alkhairi ba ke da ku tare da masu sauraro.
1: To amin muna matukar godiya.
4: Oh wani Allah ya kara wa mun tsan kin mu da lafiya da ni san kwana Allah ya kara mana irin sa kan.
1: To amin ya rabbi.
4: Wato kin gane?
1: Na.
4: Wato Hausawa ne suka ce ba abincin wani suka ce kubar wani.
1: Na.
4: Haka ne ko? To abin da ya sa tsaro a cikin ajinsa yana nan gashi nan yana ta tabarbarewa. Babbar matsalar mu a nan mun samu daga shugabanni. Shugabannin nan ba kina ji wai ba wai sai ka yi karatu boko ne kawai ka zama shugaba ba.
1: Na.
4: Sai an tantance kamar yadda gidan rediyon Rahama. An ta tantance ta kawo ƙwararrun ma'aikata to haka ake so a gidan gwamnatin jiha haka ake so a gidan gwamnatin tarayya.
1: Na.
4: To kuma kin ga ba haka ake ba. Babu yadda za a yi. Na sha faɗa ba tun yau ba fiye da shekara 48 suna jan hankali akan wannan matsalolin da wato kin gane ina muka samu matsalar mu duk ko menene da kike san muna yi da kashi 95 sai dai go to yanzu bari in bar ba mu mai sauraro misali da ke kanki kuma ki rubuta wannan jaddin da nake magana yau
1: na
4: 16 ne ga watan 2026
1: na
4: to ya aka yi wai ni na san cewar wannan matsalolin za su zo fiye da shekara 48 ina jan hankali duk abin da ka sani ba abin da ba
1: na
4: to kin san me matsalar mu turawa al'adar su da zamantakewar su da addinin su ba iri ɗaya ne da namu na arewacin Najeriya ba saboda haka waɗannan in kika ga kira ji ko ba wannan wai ana cewa su a kawo su ba su kano a kawo jirgi mara matuƙi duk ba zai samar da tsaro ba
1: na muna tare da kai
4: lokacin Amerikan ma suka zo arewa ba za a samu tsaro ba kin gane abin da yake faruwa ba yadda za a yi su fa al'adar su daban kin ga Amerika kasashen turawa sun yi aure da wannan ma suka yarda da za su yi aure shekara 40 to mun kuma nan da shekara 40 ma yana da jikoki saboda haka yanda Allah ya ajiye mu a jihar Kano a arewacin Najeriya Allah ya hada mana da basira da komai muka taso don ba mu iya magana ba to mu za mu samu wa da kanmu da tsaro mun gani ba wai wasu turawa za su samu mana da tsaro ba muka san al'adar mu mun muka san zamantakewar mu muka san ya ake kaza yanzu idan suka musu tambaya da shugabannin da masu sauraron mu dan girman Allah ƴaƴan suwaye suka hana arewa zaman lafiya kuma yanzu sai mu dauka na ayin kabilar da ake faɗa guda uku ce akwai Hausawa da Fulani akwai Igbo akwai Inyamurai dan girman Allah mu nan arewacin Najeriya mu ya kamata a ce mun kwanta lafiya mun tashi lafiya kamar yadda ake baya fiye da shekara 70 ma kin gane ko fiye da shekara 65 da na sani wane ne wa mu ne muke zaman lafiya ba mu da yan bashi ba mu da kowa amma kitman da fa a wancan lokacin da nake ga miki fiye da shekara 70 akwai yan kai majisa ka sha kansu to dan da wannan lokacin ya kamata a ce a dauki mataki za ki kirga unguwa goma a Kano kafin ki zama dan kwaya kai majisa ka sha kansu kwaya daya to a yanzu kuma wannan kwaya daidai din da aka bari yanda muke haihuwa haka wannan matsalolin mu suke haihuwa saboda haka abin da zan ce a nan tun da ba ni ne a kan teburin din ba tunda akwai masu bugun waya in sha Allah na san akwai waɗanda suke sauraro na sa wannan magana a rediyo shekaru da yawa da jaridu da waye duk ba abin da ban faɗa ba to amma yadda na fuskanci gwamnatin arewa gwamnatocin arewacin Najeriya shugabannin arewacin Najeriya ko kai boko in dai kwakwalwar ka tana ja kana manar da yadda to ba za su zaɓe ka ba gwamnati ce shugabanni ne na arewacin Najeriya waɗanda mutanen da aka ce su shugabanni a gidansu wallahi ba za su iya ba amma kuma yau ka zama gwamna, ka zama sanata, ka zama dan majalisa, kin dawo da mu samu matsala. Ba shi ba a ce turawa su za su gaya mana ga tsarin mulkin da za mu. Bayan kuma mu ba haka muke ba, rayuwar mu ba irin da su. Kuma an kai mutum ɗaya a Amerika, an kai mutum 1,000 a arewacin Najeriya. Ko da suka ce wai a'a ba su gaya hukuncin kisa ba, ai su san zan cewar mu ne, mu ne za mu ce kwaban mu ce za ta yi ruwa. Saboda ba yadda za a yi su ba sau ɗaya ne an ake kai mutum, mu kuma za a kai mutum 1,000 amma ba su yi gaya hukuncin kisa ba. Mu din nan da ke gani, mu da muke arewa, mu da muke jihar Kano, mu za mu kirkiro wa jihar Kano ci gaba. Daga ƙarshe abin da nake so duk wanda yake jin rediyo nan, wallahi maganar da zan gaya muke saukar bunkari sojojin Amerika da Ingila da Rasha ko na ƙwanya ma zo arewacin Najeriya. Shago da lungo inda ku kuke rayuwa ɗan adam, duk lokacin da kuka wannan abu ba daidai ba ne, to ku je ku sanar da jami'an tsaro. Saboda mutum ɗaya da ke ganin wallahi zai yi wa arewacin Najeriya aikin da ba ta iya soja ba za ta yi ba. Saboda kin yanzu misali an samu matsala, ya za a yi wa ka ce ɗauko soja ka ce wai shi ne ministan tsaro. Sai ban ɗan sanda. Su ake ba ministan tsaro ba soja ba, shi soja aikin sa kawai yadda an gano wata matsala babba a kawo man litigation, shi kuma ya san aikin da zai. To amma kin gani ga abubuwan da ake, an ɗauki ɗan kasuwa ma wannan, shi ba abin da ya sani sai kasuwanci, an ce shi ne ministan tsaro. To ya za a yi, ya za a yi kuka gaba kin gani. Kuma dole ne waɗannan mutanen idan an ce wai idan abunta ke a koma dama, zamanin da mutum ba yi da posisi, zamanin da ake daura aure a kiran ya kare, zamanin da ba ka da kotiki ka jira mata hudu kai ta haihuwar ya'ya su fi karfin ka ya huce. An yi magana sai su ce ai addinin musulunci ai Allah ne ba da haka. To dokokin Allah da muna bin su kai ka fi inda jarba ma bin dokokin Allah. Shi na kwari zai samu matsala. Wanda ya nace gaskiyar magana. Sun ana so a samu tsaro a nemo jiya zai zaba shi ministan tsaro. A kuma haɗa kai da jama'ar gari zai gurin mai shayi shi na ne dukkan haɗa kai da su.
1: To Muhammad Almiskin, muna matuƙar godiya da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayin naka a cikin lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na'am Ahmad Arusi Madabo, barka da dawowa. Assalamu alaikum. Salamu alaikum.
5: Salamu alaikum.
1: Na'am, alaikum salam wa rahmatullahi, kai tsaye da wa muke tare kuma daga
5: haɗin.
1: Lafiya ƙalau da wa muke tare a dai wannan lokaci. To masha Allah, fatan ka ji madu da muke tattaunawa.
5: Alhamdulillah, ina ganin gaskiya magana da dan uwa mai dauka a Harvard a Miss Kiki fara da ita ran gaskiya ni ke na ina tare da shi da ni tsaye da ganin da irin maganganun da ya kai.
1: Na'am.
5: Zai ba ku dinga miki tsaya wannan zaman musamman kamar da wannan ba. Ya mutane muna cikin irin haɗari. Irin wannan kaje a ran tana yawo da makamai ko ko sai ka mota hanya ma kana cikin tafiya sai ka ga ana wurin taro na siyasa da yara matasa kanana kanana wanda kamar da ake wani suna makaranta wani suna neman wurin neman abinci wani suna neman wani suna wurin neman ilimin fasaha da zamani amma abin ya raba haka bin.
1: Na'am. Bisa ga shawar kai ko kuma bayyana rayuwa ka da don lokaci tare da fata shawarwari. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam barka da
1: safiya. Na'am, barka dai ka tsaye wa muke tare kuma daga ina. To masha Allah wal amin kabar bayin da watan matasan jar ga tsina fatan kaji bodin da muke tattauna a daidai wannan lokacin. Na'am. Na'am.

0: ada haka ake samar da tsaro, ba wani da lallami ba ake samar da tsaro. In ka ce dan adam wallahi yake da batuma, dan adam ya huta zafi, saboda haka duk wanda yake so ya samu zaman lafiya, mashallah sai an bar jami'an tsaro power wanda yake a rama ta ma da constitution din Najeriya. Kin gane ko? Akwai yawa da suke kara 36 ba na faɗa. Na ce mai sunan kyawa fura na rai tamu shekara 36 ba. Na ce akwai lokacin da zai zo, akwai lokacin da zai zo, sai jirgin yaƙi idan ya tashi guda 100 babu ba a kashi 98 ba ba a wuya ce. Za a dinga sa bom a kasuwa, za a dinga sa bom a gidaje a ce kuskure ne. Saboda ba haushe bacci ya ne, bacci ya zaba. Majalisar da akwai jirage ba ga suna ɗan arzawa ne. Amma wallahi kai 99 cikin 100 duk ma'aikatan jirgin ba ba a wuya ce. Baron kama suna bane duk dai wani jirgin ya ce ne. Na yan Hausa kai 99 babu ba a wuya ce. Jirgin to dan wani ya zai zama ma da tsaro. Yanzu wannan matsalar ta mu ce ta arewacin Najeriya. Sojojin Najeriya da 'yan sandan Najeriya gaba ɗaya kowa ya san Hausa da Fulani sun fi yawa. Amma sojojin da Bero sun fi nan yawa. Nesa ba kusa ba. A tsakanin Saudiya akwai mata sojoji amma yanzu shi ta muke sojoji ba tare da Najeriya guda nawa za ki samu gina Hausa da Fulani. Ko ku tunda cewa kuna so ku zaɓi tsaro ba mu kuɗin mataki ba. Mataki ya ke ɗauka. Kimi duk wannan abubuwan da nake gaya miki wallahi a cikin fatan ba abin da ban faɗa ba.
1: Skin muna godiya da shawar da kai daidai ga duka alamu ka riga da ka dau zafi akan wannan lamari. Muna godiya da bada gudunmuwar ta ga daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu da ya shafi matsalar rashin tsaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Wa alaikum
1: salam. Na'am. Amma alaikum salamu rahmatulla.
2: Barka da yi.
1: Na barka da kai tsaye wa muke tare kuma daga ina.
2: Na tare da Jamilu kan Karkasara.
1: To Jamilu dan mutanen Karkasara fatan ka je madu'in da muke da tunani da wannan lokaci.
2: Na harka to ubangiji ya ga muke bani da Allah kamarin.
1: To amin ya Allah.
2: Amin ya Allah. Ya ga ya zama harin da ya zama da yan karkara ma shiga wannan matsalar.
1: Na
2: kuma ba mun je bar fanin da akwai su din daren da mun ne ne a akwai su na ajar mun ne ya dai kamu so ta mun ne ya ta kamu so ta a cikin ya ta sai na ku ba da mun ya da kamu da ba ka san mu ne ne ya ru mai ya da ba shi ba da ta na ba ta ba
1: to amin amin muna mutsara shi da shawara da kai ko kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci kamar yadda muke tattaunawa na matsalar rashin tsaro da yake damun al'ummarmu a wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum salam rahmatullah kai tsaye wa muke tare kuma daga ina. To masha Allah fatan ka ji maudu'in da muke tattauna da shi wannan lokaci.
2: Ba shi da gaskiya haɗin wanda bukata haɗin kan al'umma gaba ɗaya. To amma gaskiya mafi girman abin da ake bukata haɗin gwamnati gaskiya ta za ta yi abin da ya kamata. Muna nauyin kusan duk a kan da yake domin inda a ce gwamnati ta za ta yi abin da ya dace. Kuma mu ma 'yan ƙasa dole za mu zama mu yi abin da ya kamata. Daga da ya samu raguwar laifuka sosai. Amma kina gaskiya kuma da za ta mai da hankali ta ba gaskiya babban kalubale mu sama mu anan arewa magana gaskiya ɗan siyasa mu gaskiya ta lalata abubuwa da dama da ke gaba shi da ya musamman ma'aikatan majalisu ba wasu doka da suke yi ko kuma wani da ake yi wajen ganin Ado ta samu tsoro gaba ɗaya abubuwan ne kawai suna yi ne kawai kamar kuka kewa na gari kalubalen da ya tsaya ga nunan yankin Arewa kuma ya kamata gaskiya manyan mu da kuma yan siyasa mu don Allah sai duba na zarafi su dace abin da ya dace domin kwato yan tamu ya ce to kuma mu za mu yi abin da ya dace amma su gaskiya ne don ana rigaya mun ke shafa mana ba da nufin jari kwa na zarafi.
1: Na'am. Sama na matsakar rubutiya bisa ga shuwa da kai ka kuma bayyana ra'ayina ka da wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Na'am, alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai sai da muke tare. To masha Allah, sabi uji na.
3: To ai mana wannan ba wai ba kwan ba ne ba a Najeriya.
1: Na'am. shuwa da kai ka kuma bada ta kawo gudun maraji da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum, rahmatullah, kai tsaye da muke tare. To layin na shi ya shigo kuma ya katse fatan da zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. To masha Allah, isi ya nasiri, barka da sake dawowa. Tamina muna matsakar godiya ya nasiti bariji da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayina ka da dai wannan lokaci da ma'adar da kai gaba daya. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai kai tsaye wa muke tare kuma da
3: kai. Na'am, barka dai kai tsaye wa muke tare kuma da kai.
1: Na'am. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Na'am, alaikum assalam.
3: Yau ba na wato jiran ko?
1: Na'am, muna tare da kai.
3: Kani kana ga cewa da ko gabarin ake wai za a dage da wannan tsaron ba.
1: Na'am.
3: An ga ko kun ga sai da ke wannan tsaron ba. Nai ba sai za a yi tiro da kuma ba ta. In da ni Allah ya sai ka wutan dan ki ada. Ki tiro da shi ma ba ba kuma dan Allah dan ke za a yi dage da wannan abu. Amma in ka ki kare jini guri jini. Da su to kun sha Allah. Mun ga gwamnatin da kake to kun ke zuwa sai Allah mai kuwan tabbata ka kun gwamnatin ki kan ta akwai sirrin wannan abun a cikin zuciyarta amma sai Allah Fatima yau an kai ko an ci jojin ji sai Allah
1: Tuna godiya Sabiu shi na da shawa da kai ko kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci na matsalar rashin tsaro da yake damun al'ummar gabaki daya. Tuma sorry din dai har tsaro inganta kasuwanni za su bunƙasa, manoma za su yi noma cikin kwanciyar hankali, matasa za su samu ayyukan yi, zuba jari zai karu, jama'a su kansu za su rayu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma idan har rashin tsaro ya karu, talauci shi kanshi zai karu, tsaro zai mamaye, wato tsaro zai mamaye jama'a gabaki daya, farashin kayayyaki zai iya tashi, sannan kuma gaba ɗaya ci gaban al'umma duka za su tsaya waje guri guda. Masu rari dai akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati ya kamata ce ta kanta ta ƙara ingantawa, kamar ƙara jami'an tsaro a karkara, samar da motocin sintiri, shi kanshi inganta hasken tituna, hakan zai rage wasu al'amuran da ake a cikin duhu, sannan kuma da samar da kayan aiki ga jami'an tsaron, har ma da ƙarfafa haɗin kai da ma al'umma gabaki ɗaya. Mun kama jama'a akwai abubuwan da ya kamata a ce mun yi domin mun taka rawar gani wajen kawar da matsalar rashin tsaro, kamar kai rahoton duk wani abu da ake zargi da gujewa ɗaukar doka a hannu, har ma da tallafawa jami'an tsaro. Da sannan kan kula da matasa da shiga miyagun ayyuka. Masu sauraro, tsaro na kowa ne, idan akwai tsaro akwai zaman lafiya, idan akwai zaman lafiya akwai cigaba. Wanda a yanzu fargabar rashin tsaro ita take damun mu gabaki ɗaya, akwai buƙatar ƙarin tsaro a karkara, matsalolin da jama'a ke fuskanta, sannan kuma da hanyoyin magance shi kanshi matsalar tsaro. Sunana Fatima Gabriel Ibrahim Kasira, na kasance da ku wanda agogon yaɗa shirshin namu na French Channel al'umma yake nuni da cewa ƙarfe 11 saura mintuna 3 da misalin ƙarfe 11 daidai za mu je ga sashin namu na addini, inda za mu kawo muku karatun littafin Bulughul Maram tare da Malam Lawan Triumph.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin bulugul muram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Murgayi Umar Saidu Tunin Wala da ke unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamu ku. Fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيو غواتن ذي القعدة شكر هجرية 1447 wace ta zo daidai da 19 ga watan 4 shekarar miladiya 2026 a karatunmu na bulugul muram da muke yi a wannan masallaci na mai albarka na Murgayi Umar Saidu Tunin Wala. Yau insha Allah za mu tashi akan babu tayammum, wato babin da yake magana dangane da tayammuma. Shi kamar yadda muka sani, wato tayammuma tana daga cikin abin da ya shafi dai tsarki. Muna nan a kitabu Tahara, illa dai iyaka abin da ya shafi tsarki na ruwa, to an gama da wannan. Tsarki na ruwa shi ne abin da ya shafi yin tsarki na tsuguno ko bawali ko kuma alwala ko wanka na janaba ko na haila ko na haihuwa ko na idi ko na juma'a ko na shiga musulunci. Duka wannan nau'uka ne na tsarki, amma kuma wanda ake yi da ruwa, wanda in mun yi magana akan wani irin ruwa ake yin wa'annan tsarki da su, duk mun yi bayani a kan su. To idan aka rasa ruwa, to sai maganar tayammuma ta shigo. To rasa ruwa a wajen malamai yana da kashe-kashe. Kashi na farko dai ya kasance an rasa ruwan da baki ɗaya babu shi, babu ruwan, ga kuma lokacin ibada ya yi ko ya kusa, to sai a yi tayammuma domin a samu a yi ibada, don ba a son wato lokacin ibada ya yi mutum bai yi ba kuma yana cikin hayyacinsa. Sannan akwai rasa ruwa amma a hukunce ga ruwan, amma wasu dalilai za su hana yin amfani da ruwan. Wannan dalilan ko su ne kamar haka: ko da ya kasance akwai wata larura a jikin mutum, wanda wannan larurar in ya yi amfani da ruwa, ya yi alwala ko ya yi wanka, to wannan larurar za ta yi jinkirin warkewa, to sai ya yi tayammuma. Ko ku a'a, kuma ma ne idan yayi alwalar ana sanyi hukunku in yayi alwalar ko yayi wankan to zai kamu da mura wala Allah wannan murar ta kai ga ajalin sa kaga shi ma kuma ba ruwa ne sai yi temama ko kuma a ga ruwan amma kuma ana da buƙatar shan ruwan idan aka shanye aka sha ruwan idan aka yi alwala to ba za a samu wanda za a sha ba kuma za a halaka to sai a ci gaba da riri da ruwa ana sha sai a yi temama ko ku a ga ruwan amma kuma akwai haɗari idan za a je a samu wannan ruwa kamar ga ruwa nan da kilomita ɗaya ko rabi ko abin da yake ƙasa da haka to amma zakoki ne a gurin idan aka je ɗiban ruwan nan don a yi alwala ko a yi wanka zakokin nan za su fata-fata da mutum su kashe shi shi ma sai ya temama ko ko 'yan bandit ne masu garkuwa da mutane ko 'yan fashi da makami su ne a gurin sauraka in mutum ya daidai ko wannan ruwa za su yi garkuwa da shi ya sha wahala ko ma ya rasa ransa ko kuma a'a 'yan fashi da makami ne ma suna ganin motsin mutum kawai harbi za su kai to kaga wannan ruwa samuwarsa kamar babu shi ne saboda haka sai a yi temama wannan su ne dalilai da suke sawa a yi temama to yaya ake temamar ya ake temamar in muka shiga cikin wannan babin za mu ji malamin ya ce babu tayammu wato babin temama jawazu tayammumi bi jami'i ajza'il ard an jabir ibn abdullah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال أعطيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي نسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث wannan hadisin daga Jabir dan Abdullahi yake Jabir dan Abdullahi kuwa mun yi bayanin tarihinsa a can baya ba sai mun ƙara maimaitawa ba to shi yake cewa annabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce wannan da in yana faɗa ne domin ya tabbatar da ni'imar da Allah ya yi masa abubuwan da zai gaya mana ɗinnan wasu ni'imomi ne Allah ya yi masa ya yi wa al'ummarsa to sai annabi yake faɗa domin godewa Allah kuma domin mu ma al'ummarsa mu gane mu fahimta kan cewa Allah ya yi mana ni'ima ba ƙarama ba mu gode masa manzo Allah ya ce utitu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli ba wanda aka baiwa gabanina ma'ana a gabanina na annabawa da suka gabace ni ba ainihin ba su wa'annan ni'imomin ba to malamai sun yi magana wannan tsakowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci guda biyar amma abubuwan da aka keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba ainihin wato abubuwan da aka baiwa annabawan da suka gabace shi ba su samu ba abubuwa ne wa'anda yake sun kai kimanin 200 kamar da Imam Suyuti ya tantance su ya ware su to yake cewa an bani abubuwa guda biyar ba wanda aka baiwa gabanina nusirtu bi ru'ud, an taimaka min, an agaza min da firgici, razani, masirata shahri, kimanin tafiyar wato wata guda. A wata riwayar ta Imam Tabari, manzala sallallahu alaihi wasallam ce nusirtu bi rubi bi rubi ala al'adui masirata shahrayni, an taimaka min a firgita min makiyina tsawon tafiyar wata biyu. Abinda ake nufi shine, idan Annabi sallallahu alaihi wasallama alal misali ya ce zai kai hari gari kaza, to mutanen garin tun ya rage kwana 30 za su iya wuce su gingice. Kafiran garin tun ya rage kwana 30 Annabi ya je ya kai musu harin, Allah zai gingitar da su ya huda su. Saboda haka da an je kawai sai a yi musu

0: تعالى عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وانا حديث دقى ابن عباس يكي ألا يكارا يدارسو قال يتي من السنة هنا رجعت السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم cewa mutum kada yi sallah da tayammuma illa salatan wahidatan sai sallah daya kawai mutum zai yi da tayammuma thumma yatayammamu sannan ya ci gaba da yin tayammuma li salatil ukhra ga ainihin wato wata sallah idan sallah kamar da na faɗa a su kiran idan sallah ta gama mutum zai yi azhar yayi tayammuma don la'asar ta zo sai sake wata tayammuma yayi la'asar magarba ta zo sai sake wata tayammuma yayi magarba in isha ta zo sai sake wata tayammuma yayi isha ba kamar alwala ba wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma shine abinda yake sunna babul hayy to mun gama da tayammuma za kuma yi mana magana dangane da alhayd jinin hayla hayd an ɗauko wannan kalma ne daga hawwa tafki kamar yadda ruwa ke tattaruwa a guri ɗaya ya tsaya a guri ɗaya a kira wannan haw tafki to shi ne sai aka kwatanta wannan da mahaifar mace idan ba ta da juna biyu jini na tattaruwa a cikin mahaifar sannan kun ƙarshen wata ya yi lalala ne ƙarshen wata na sama ko ƙarshen wata na bature ba a ya danganta yadda al'adar ta zo wa mace yana iya kasancewa farkon wata yana iya kasancewa tsakiyar wata tana iya kasancewa ƙarshen wata amma dai abin da ake nufi dai a cikin wata guda hakan ke faruwa a tare da ita sai mahaifar nan ta zubar da wannan jinin da ya taru a cikinta kamar yadda wannan ruwa ya taru a wancan ƙasa ko a wancan gurbe haka ne ruwan nan yake kwarara ta wani gurin to haka nan jinin ke fita kuma wannan yana nuna cewa ita mace ba ta da ciki kenan ba ta da ciki idan mace tana da ciki to ba za ta yi al'ada ba sai idan wato cikin nan nata ya yi nisa wata daga wata hudu abin da ya je wata takwas za ka ga tana yin al'ada yawwa wata kuma ba ta yi ga baki ɗaya har sai ta haife kai wata ma ko da ta haife ba ta yin al'ada idan tana shayarwa har sai ta yaye sannan al'adar ta kuma za ta dawo ba lalura ba ce wannan to wannan al'ada ce ta mata Allah madaukakin sarki ya kaddare su da ita kuma yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta su da ita da shi kan cewa suna da rauni a wajen addini saboda idan al'adar ta zo to ba za a yi sallah ba kamar wata fahimta da ake kai ta zamani yanzu kan cewa ko da mace tana al'ada sai ta yi sallah ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne ko da mace tana al'ada sai mijinta ya take ta ba wannan a duk kuskure ne idan mace tana al'ada ba za ta yi sallah ba sallan nan ba za ta rama ba ta wuce kenan ba za ta yi azumi ba azumi za ta rama sannan mijinta ba zai kusance ta ba idan mijinta ya kusance ta to lallai sun yi abin da yake ba daidai ba wasu malamai suka ce shi sun bada dinari ɗaya sadaka sannan ya kasance ya zama kafarar abin da suka yi na kusantar juna a lokacin da matar take al'ada wasu ma suka ce kawai su je su istighfari ya wadatar musu to nan malamin zai kawo mana hadisai ne waɗanda suke magana dangane da hukunce-hukuncen jinin al'ada yace an Aisha radiyallahu anha anna Fatimata bint Abi Ubayshin kanat tustahadu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يؤرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وسلي وانا حديثي لنا نونا منا wani abu ne kuma na abin da ake kiransa wato istihada jini na larura jini na cuta mace tana yin al'ada kwana biyar shi kenan sai jinin kuma ya zo ya ci gaba da zuwa har kwana goma sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyar ko talatin kaga kwana biyar din nan kurin shi ne jinin al'ada sauran kwanakin jini ne na rashin lafiya na larura za ta ci gaba da ibadarta a ciki to shi ne sayyidatuna Aisha aka karbo hadisi daga wajenta ta ce Fatima binta Abi Hubaysh ƴar Abi Hubaysh kanat tustahad ta kasance tana yin jinin istihala jini na larura na cuta fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace da ita inna damal haidi yace kinga jinin al'ada jinin haila a damun aswadu jini ne wato baki yu'rifu ko yu'rifu ko yu'rafu kamar yadda muka karanta a ɗazu yu'rafu in ka ce yu'rafu ana gane shi wajen launinsa da kaurinsa jinin istihaba bai kai jinin al'ada kauri da kuma wato ja ba in ka ce yu'rafu kenan in ka ce yu'rifu kuma ra'un din kai mata kisra to shi ne abin da ake nufi jini ne wanda yake da bashi yana tashi saboda haka fa idza kana dalika idan haka yazo miki dan yazo ma'ana wanda yake bashi da bashin wanda yake wato ga yadda yake launinsa fa amsiki anis salati to kirela kirike ki kame gabarin yin sallah shi jinin aida zai zo miki ki gan shi baki shi wancan kuma za ki gan shi da na cutar kenan shi wancan na cuta za ki ji shi yana da bashi shi kuma wannan na al'ada ba haka yake ba yace to idan wancan bakin ya zo miki fa amsiki anis salah ki daina sallah fa idza kana al akhar idan ayan ya zo shi wanda yake ja na cuta kenan ko mai bashin to sai annabi ya ce fa tawaddi ito idan ki alwala ma'ana ki tsarki kenan ki wanke jikinki ki alwala wa salli kuma ki ci gaba da yin sallah wannan shine abin da aka sani kuma Ibnu Abbas yake cewa idan mace tana cikin wannan yanayi to mijinta yana iya kusantarta shi wannan ya kaji da yawa mata waɗanda suke family planning tsarin iyali ko ta allura ko ta shan ƙwaya ko ta da shan implant ne ko roba da ake sakawa duk nau'uka ne za ka ji suna yawa duk wanda ke koyar da mata za ka riƙa jin fatawowi na yawa a kai wata na aka yi mata allurar duk da an gwaje-gwaje sai ka ga yana haifar mata da jini wata in maganin ta sha sai ka ga yana haifar mata da jini wata in gobar aka sa mata yana haifar mata da jini wata in da shan abin aka yi mata a jiki yana haifar mata da jini to yaya za a yi to abin da yake akwai shi ne kamun hakan ta same ki kin san kwanakin ki, kin san kwana uku kuke a kowane wata, a satin farko na wata, ko sati na biyu, ko sati na uku, ko sati na huɗu. Saboda haka wannan kwana ukun in sun zo na satin farkon ne, ko sati na biyu, ko na uku, ko na huɗu, inda lokacin ya yi wanda kika sani, to sai ki daina sallah. Ki daina sallah a lokacin, ko ba za ki yi azumi ba. Idan kwanakin ki suka wuce, shikenan sai ki wanka, ki ci gaba da sallah ki duk da jinin yana zuwa. Shikenan kawai sai ki sa kundugu, kuma ya kasance duk lokacin da za ki sallah sai kin yi alwala. Ki je ki tsarki ki yi alwala. Ba za ta yi mu ki ce a'a, ba za ki tsarki ba, ba za ta yi mu ki ce a'a, ai alwala guda ɗaya kika yi za ki yi sallah biyu da ita ba, a'a ba za ta yi ba. Kowace sallah an ta zo, sai ki je ki tsarki, in ka yi tsarki, ki yi alwala, sannan ki zo ki sallah. Wata riwayar ma, kowace sallah an ta zo sai ki wanka, amma malamai suka ce wannan akwai shaddadawa wala Allah maganin wannan yawan wankan mura ta kama mace ko rashin lafiya ta kama ta. Sai malamai suka ce in ta je ta yi tsarki gurin ya wadatar mata. Saboda haka ki tsarki, in ka yi tsarki sai ki alwala ki sallah. Kowace sallah za ki yi wannan, kowace sallah ki tsarki, kowace sallah ki mata alwala. Wannan shi ne abin da yake akwai. Wa fi hadisi Asma'a binti Umais inda Abi Dawud walitajlis fi mirkanin fa idha ra'at sufratan fawqa al-ma'i faltattasil lidh-dhuhri wal-'asr ghuslan wahidan wa tattasil lil-maghribi wal-isha' ghuslan wahidan wa tattasil lil-fajri ghuslan wahidan wa tatawadda'u fi ma bayna dhalik. Wani hadisin kuma na Asma'u binti Umais ne a wajen Abi Dawud, Allah ya ƙara yadda a gare ta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal tajlis fi mirkanin, ta zauna a cikin wato daro faru kwangiri inda za ta iya zuba ruwa a zauna a ciki. Fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma, idan ta ga fatsi-fatsi ruwan ya sirka ya yi dada-dada, to shi kenan wannan ba jinin al'ada ba ne, jini ne na istihaza na cuta ne, mana yana da dada-dada. Faltattasil, saboda haka sai ta yi wanka, lizuri wal asri, idan lokacin sallar azhar ta yi sai ta jinkirta sallar azhar ɗin har zuwa ƙarshen lokacin sallar azhar, farkon lokacin sallar la'asar. Sai ta yi wanka, in ta yi wanka sai ta yi alwala ta yi sallar azhar ɗinta a wannan lokacin ta kuma yi la'asar. Shi ne bayanin da na yi faɗa zuɗin nan cewa a yi wanka. Wa tattasil lil maghrib wal isha ghuslan wahidan, sallar magariba da sallar isha ita ma su ma sai ta yi musu wanka ɗaya. Wa tattasil lil fajri ghuslan wahidan, sallar asuba sai ta yi wanka ɗaya. Wa tatawadda'u fi ma bayna dhalika, kuma ta yi alwala a cikin abin da yake tsakankanin haka. Bayan ta yi asuba kafin azhar sai kasance tana son ta yi wani abu na ibada, to sai ta yi alwala. Shikenan ya wadatar. To kamar yadda na faɗa ɗazu a malamai abin da suka tafi a kai shi ne kan cewa wato ta yi tsarki a kowace sallah, ta yi alwala a kowace sallah. Shikenan ya wadatar mata ga barin wannan a wankan da za ta riƙa yi a kowane salloli daga cikin wayannan salloli guda biyar. To ina ganin za mu tsaya a nan saboda lokaci ya abin nan ya kai. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan gabaki ɗaya wanda muka yi kuskure a ciki. Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Allah ya sa aljanna ta zama umarmu gabaki daya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wa ala sada sani.
1: wanda ya kasance wanda ya rage da wani ba.

Tushin labari namu na wannan lokaci za ku ji cewa Tunubiya ya ba sojojin Najeriya da na Amurka kan nasarar da suka samu a fannin tsaro. Yayin da za ku ji cewa samanin rashin hukunta jami'an sanda da suka kare doka ya zo ƙarshe a cewar Inspekta ‘yan sanda na ƙasa. A gefe guda tafin ma'aikatan kamfanonin saka a jihar Kaduna sun koka ƙarshen biyan haƙoƙinsu. Daga sassan duniya za ku ji cewa da alamun shugaban ƙasar Amurka ya sauya matsaya kan ƙasar Iran. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan rana ta asubar. Sanamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rautani daga nan gidan Radio Rama Barin cikin al'umma. Wanda yau muke 28 ga watan Zulqa'ada na shekarar 1447 bayan jefin halitta manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 16 ga watan Mayu shekarar 2026. Kani labar yanzu da fari yanzu kuma sai ga zama da mijin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi ba wa abin da ya kira nasarar hare-haren haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasarsa da na Amurka wajen kisan mataimakin shugaban ISIS na duniya. Cikin wata sanarwa da shugaban ƙasa fitar a wani rana ta sabar ya ce harin da sojojin suka kai a ranar Juma'a kan mayakan IS ya fadda kisa Abu Bilal Al-Maluki tare da wasu mayakansa. Shugaba Tinubu ya kuma godewa ƙasar Amurka kan goyon bayan da take bawa Najeriya fannin tsaro. Tana kuma Sufeta Janar ne yan sanda tun su ya bayyana cewa samanin rashin hukunta jami'an 'yan sanda da suka kare doka a Najeriya ya zo ƙarshe. Sufeta Janar ɗin ya bayyana haka ne a birnin Benin na jihar Edo. A yayin wata ziyara ta yi da ya kai da kwatar rundunar a jihar. Babban Sufeta ne yan sanda ya kuma yi alƙawarin inganta sashen masu kula da zirga-zirga na rundunar tare da sanin tabbacin cewa zai yi ƙoƙari wajen kawo ƙarshen matsalolin da sashen ke fama da shi. Da yake magana kan kawo ƙarshen rashin hukunta jami'an da aka samu da aiki ta laifuka. Sufeta Janar ɗin ya yi ishara da wani lamari na baya-bayan inda ake zargin wani ɗan sanda da harbi wani farar hula har lahira duk da cewa bai yi yunƙurin tserewa ko gujewa kamu ba. Yana mai cewa ƙarƙashin ikonsa duk jami'in da aka samu da aikata laifi zai fuskanci hukunci. Daga ƙarshe babban sufetar yan sandan na Najeriya ya buƙaci jami'an rundunar da su mara masa baya wajen tsaftace aikinsu. A gefe guda gwamnatin tarayya ta sake jaddada niyyarta na cin yarjejeniyar tsallafin karatu zuwa ƙasashen ƙetare. Ministan ilimi Dr. Tunji Alhausa wanda ya bayyana hakan a yayin da ya yi magana da manema labarai ya ce Najeriya na da isassun cibiyoyin ilimi da za su iya koyar da kusa-kusan da ake tura ɗalibai ƙasashen waje domin karantawa ƙarƙashin shirin. Ministan ya kuma nuna shakku kan dalilin tura ɗaliban Najeriya zuwa ƙasashen da bambancin harshe ke da tsarin karatu kan iya haifar da matsaloli. Alhausa dai ya bayyana cewa ƙirƙiro shirin ne shekaru da dama da suka gabata domin bunƙasa musayar ilimi tsakanin Najeriya da ƙasashen haɗin gwiwa a lokacin da jami'oyin cikin gida ba su da ƙarfin koyar da wasu kwasa-kwasai na musamman. Jesu kuma bari mu je ga rahotona mu dake da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da Sara'u Abdulrahman Indabawa.
1: Najeriya da Jamus sun rattafa hannu kan wata sabon yarjejeniyar haɗin gwiwar bunƙasa tattalin arziki da ake sa ran zai ƙarfafa zuba jari da samar da kuɗaɗen ayyukan more rayuwa tare da haɓaka tattalin arziki. Da dake jawabi a yayin sanya hannu kan yarjejeniyar ƙaramin ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Dr. Azuka Anice ta ce yarjejeniyar wata alama ce da ke nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashe biyu ke ƙara ƙarfi, a inda ta ƙara da cewa haɗin gwiwa zai taimaka wajen cimma manufofin bunƙasa ƙasar Najeriya a fannoni irin su noma da bunƙasa masana'antu da kiwon lafiya da koyon sana'o'i da kuma samar da ayyukan yi. Daraktan cibiyar al'adun ƙasar China da ke Najeriya Yang Jianzin ya yi kira da a ƙara bunƙasa musayar al'adu da harkokin yawon buɗe ido tsakanin ƙasashen China da Najeriya. Da yake jawabi a bikin ranar yawon buɗe ido da ƙasar take shiryawa duk shekara a babban birnin tarayya Abuja, Yang ya bayyana cewa yawon buɗe ido na ci gaba da kasancewa muhimmiyar gada ta fahimtar juna da ƙulla abota tsakanin 'yan ƙasar China da kuma Najeriya. da yake magana kan taken bikin na wannan shekara. Yang ya ce taken na nuna ainihin manufar yawon bude ido ta hanyar inganta fahimtar al'adu da kulla abota. Ya kara da cewa China da Najeriya kasashe ne masu dimbin al'adu da fitattun wuraren yawon bude ido, wanda za su kara iya karfafa dangantaka tsakanin al'ummomin kasashe biyu. Manoman koko ta Afirka ta yi kira da ƙara zuba jari a harkar sarrafa koko ta Najeriya da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Tana mai cewa wannan fanni na da babbar dama wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi. A cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar Mr. Adegoke ya sanya wa hannu, kungiyar ta ce ƙaruwar bunƙasa kayayyaki da ke sarrafawa da koko a duniya na baiwa tattalin arzikin ƙasashen Afirka damar ƙara samun bunƙasa da kuma rage dogaro akan man fetur. A cewar kungiyar, buƙatar kayayyaki da ake samarwa daga koko na ƙaruwa a hankali a nahiyar Turai da Arewacin Amurka da Asiya da ma Afirka. A don haka kungiyar ta buƙaci bankuna da kuma kamfanonin zuba jari da masana'antu da masu zaman kansu da su ƙara karkata jari zuwa harkar sarrafa koko. Tana mai bayyana fannin a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin zuba jari mafi riba a harkar noma a nahiyar Afirka. Ƙarshen rahoton tattalin arzikin ƙasa kenan. Zara'u Abdulrahman Indiyabawa a labaran Rahma.
0: Tuma da langi da Zara'u Abdulrahman Indiyabawa da wannan rahoto da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa. Kotun ƙolin ƙasannan ta tabbatar da hukuncin kotun ɗaukar ƙara na soke hukuncin kotun hukunta dakarun sojojin da ta samu kamanda shiya ta 8 na rundunar sojojin Najeriya da ke kula da Sokoto, Hakim Obiki da ke talifi tare da zartar masa da hukunci. Hukuncin kotun ƙolin wanda alƙalai biyar suka amince da shi ya kori matakin ɗaukar ƙara da rundunar sojojin Najeriya ta yi tare da amincewa da hukuncin kotun baya na korar ƙara tare da wanke babban jami'in sojojin. A cewar rahotanni, shari'a ta faro ne tun a watan Yuli na shekarar 2019 a lokacin da Hakim Otiki ke riƙe da muƙamin GOC na rundunar sojojin Najeriya ta 8 da ke a Sokoto, inda aka zarge shi da umartar jami'an sojoji da su tuƙa mota ɗauke da kuɗaɗe naira miliyan 100 daga Sokoto zuwa Abuja domin sayo kujeru da sauran kayayyakin da za a yi amfani da su wajen gyara gidajen da dakarun sojojin ke zaune, kafin kuma daga bisani a samu ɓullar rahoton ɓatan kuɗaɗen. Daga nan ne rundunar sojojin Najeriya ta gurfani da Major General Hakim Otiki a gaban kotun hukunta dakarun sojoji, inda a ranar 16 ga watan Yuni na shekarar 2020 kotun ta samu Otiki da laifi tare da korarsa daga bakin aiki da kuma karɓe dukkan wasu mukamansa da kuma lambobin yabo da ya taɓa samu. Anan kuma demokaraɗiyya tsarin mulki ne da ke baiwa jama'a damar zaɓar shugabanninsu da kuma shiga cikin gudanar da gwamnati ta hanyar zaɓe bisa doka. Ita dai kalmar demokaraɗiyya ta samo asali ne daga harshen Girka, ma'anar ta ita ce mulkin jama'a ko ikon jama'a. Kuma a tsarin demokaraɗiyya, jama'a ne ke zaɓar shugabanni ta hanyar zaɓe bisa tsarin mutunta doka da kuma ba mutane 'yancin bin ra'ayinsu. Sai dai kuma 'yan siyasa kan yi amfani da tsarin maslaha wajen gudanar da zaɓe, kuma a wasu lokutan akan nuna damuwa kan yadda tsarin maslaha ke cin karo da abin da mafiya al'umma suka fi so. Wakilinmu Idris Kasan Hausawa ya yi mana nazari akan tsarin maslaha a zaɓe, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto.
2: A zaɓe musamman na cikin gida na jam'iyya a tsari irin na demokuraɗiyya a Najeriya na nufin shugabanni ko masu ruwa da tsaki su zaɓi mutum ta hanyar sulhu ko amincewa ba tare da gudanar da cikakken zaɓe ba. Duk da cewa wani lokacin ana yin hakan domin haɗin kai, sai dai kuma akwai illoli da dama da hakan ke haifarwa. Baya ga hana mambobi yin zaɓe kai tsaye, hakan na kuma rage musu damar bayyana ra'ayinsu da kuma zaɓen wanda suke so a tsayar musu takara. Koya masana ke kallon irin wannan tsari na zaɓe? farfesa Kamil Sani Fage yayi mana ƙarin haske.
3: Tsari ne wanda wai a tsakanin ƴan takara za a daidaita samu wanda za a fitar. Ma'ana wato kaso ne wanda ake yin shi a kan tebur. Ba tsari ne na demokradiyya wanda za a ce ƴan jam'iyya su za su zaɓi wanda zai musu takara ba. A gaskiya wannan tsari ba demokradiyya ba ce, zaɓi ne wanda kawai wasu manya su suke zaɓar wa mutane wanda zai yi.

0: Nigeria domin kaucewa kalubalantar sa a kotu. Karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
1: Tamadala an gaita Idris Kasim Hausawa da wannan rahoto da ya hada mana akai. Dabban ma'aikatan kamfanonin saka da suka yi aiki a jihar Kaduna sun yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran masu faɗa a ji a Najeriya da su sanya baki wurin ganin an biya su haƙoƙinsu na karatu da ya kai naira miliyan 35. Tsofaffin ma'aikatan sun ce rufe kamfanonin ya haifar wa da sama da mutane 9,000 rasa ayyukansu kuma da dama daga cikin ma'aikatan sun rasa wato rayukansu a yayin gwagwarmayar neman haƙƙinsu. Sanarwar ta ce an rufe kamfanin Kaduna Textile Limited a shekarar 2002 yayin da aka rufe Arrow Textiles wato a shekarar 2004 inda kamfanin Nortex and Fine da dakatar da aiki a shekarar 2003 sai kuma tsawon waɗannan shekaru har yanzu ma'aikatan na jiran tsammanin samun haƙƙinsu. Tukalwa wani abu ne da yake sarrafawa domin samar da daddawa wanda yawancin al'ummar Najeriya da yankin Afirka ta yi muke amfani da ita domin ƙarawa abinci ɗanɗano. Ba wai ga ɗanɗano ba, ma'aikatan lafiya sun tabbatar da tarin amfani da daddawa ga lafiyar ɗan adam. Wakiliyarmu Hafsat Lawanshika ta yi nazari akan sinadarin daddawa da kuma amfaninta a cikin wannan rahoto.
2: Babu masana sun tabbatar da cewa kalwa na dauke da sinadari mai tasiri ga jikin dan adam musamman a bangarorin da suka shafi jini. Binciken ya nuna cewa ana samun mafi yawancin sinadarin kalwa ne a nahiyar Afirka. Kuma manoma a arewacin Najeriya na shuka bishiyoyin dorawa waɗanda ake samar da kalwa bayan an sarrafa ta. Bishiyar dorawa na da girma sosai kuma tana samar da yinwa ga mutane da dabbobi baya ga ɗan itacen na kalwa wato dorawa wanda shine ake sarrafawa domin samar da daddawa. A cewar Kabiru Abdulkarim masani a kan kimiyyar abinci da lafiya, abin takaici ne yadda al'umma suka yi watsi da amfani da sinadaran da ake samu daga 'ya'yan itace, lamarin da ya ce ya yi tasiri sosai wajen jefa lafiyar al'umma cikin maiwacin hali. Da ya juya kan muhimmancin sinadarin daddawa ga lafiyar jikin ɗan adam, Malam Kabiru Abdulkarim ya bayyana cewa
3: narkewar abinci a cikin jiki yana da matukar muhimmancin gaske-gaske. To daddawa tana taimakawa wajen narkewar nan abincin da kuma hana kumburi na ciki. Daddawa tana taimakawa wajen rage kumburi a cikin jikin ɗan adam. Misali, mutum sai ya buge a cikin jikinsa, sai ya zama cewa abincin da ya ci da daddawa wadatacciya, to za ta iya rage wannan kumburin da bugewa a cikin jikinsa. Kuma ko da daddawar aka ɗauko aka dandaka ta aka nika a wannan gurin, za a ga kumburin ya ragu sakamakon sinadarin da ke cikin daddawa.
2: A cewar Malam Kabiru, kalwa na kunshe da sinadarin gina jiki na vitamin A wanda yake taimakawa idanu da kuma hana kamuwa da cututtuka ta hanyar samarwa da wani bangare na ido kwayoyin halitta waɗanda suke taimakawa wajen hana kamuwa da matsaloli da kan shafi idanu. Masanin ya kuma ba da shawara kan yadda ya kamata a inganta yanayin amfani da daddawa domin tafiya da zamani.
3: Daddawa nan ne kusan ta iyaye da kakanni ce, babu wanda ya san tarihin san da kila aka fara samun daddawa a Afirka ko kuma a al'adun cin abincin Bahaushe da mutanen Kudu. Dukkanmu muna ci, amma kullum a matsayi ɗaya muke sarrafa ita wannan daddawar da hanyoyin sarrafa ta. Ya kamata a ce akwai abubuwa na zamani yadda kudaje da suke hawanta da wasu irin abubuwa da na rashin tsafta da suke faruwa, ya zama cewa yanzu an daina, ya zama kowane irin girki kuma za mu iya saka daddawa.
2: Akwai dai bukatar al'umma su yi waiwaye kan amfani da sinadarin 'ya'yan itace domin tabbatar da lafiyar jiki a yayin girki. Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.
1: Tumadullah an gaida Hafsat Lawan Sheka da wannan rahoto. Labarai da rahoton nan suna zuwa muku ne ke tsaye daga sashen abu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Frenchkin al'umma mai yaɗa shirye-shiryen nata kan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da ke da

0: Titlawan ay Sami Salamu Rahama Radio daga karamar hukumar Jale tushen Benin Kano. Masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ba cinya ba kafar. Baya ga shekaru 27 demokradiya tana wanzuwa amma sai dai har zuwa yanzu muna mararin abubuwa da dama wanda ya kamata a ce karamar hukuma ta Dala ta same su albarkacin demokradiya amma har yanzu bamu same su ba. Muna roƙon Allah ka hada mu da alheri. Sako daga Abdul Majid Lawan Aisami. Kuna da damar ci gaba da turo sakonnin ra'ayoyin naku ta tagwayen shafukanmu da suka haɗe da Rahama Radio da Rahama TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Zara'u Abdulrahman Indiyabawa a labaran Rahama.
1: Tana shirya wani da Zara'u Abdulrahman Indiyabawa yanzu kuma bari mu ci zuwa ga fagen wasanni. Mai horar da ayyukan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matasa ta ƙasar Flying Eagles Abdul Mai Kaba ya gayyaci 'yan wasa 35 domin fara shirye-shiryen gasar ƙwallon ƙafa ta matasa da za a gabatar a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka. A ce wata sanarwa da sashen sadarwa da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ya fitar ta bayyana cewa kocin ya zaɓi 'yan wasa 35 da za su hallara a Abuja domin fara shirye-shiryen gasar tawafu da za a gudanar a watan Yulin wannan shekara a ƙasar Afirka. Jerin 'yan wasan ya ƙunshi masu tsaron raga 3, masu tsaron baya 10, 'yan wasa tsakiyar fili 11 da kuma 'yan gaba guda 11. Tugari cikakken rahoton da Bashir Al-Ali ya da mana.
2: Filin wasa na Wembley da ke birnin London zai karbi bakoncin wasan karshe na gasar kalubale na FA Cup tsakanin Manchester City da kuma Chelsea. Ƙungiyoyi biyun sun fafata wasanni 182 a tsakaninsu. Kuma daga cikin wannan adadi Chelsea ta samu nasara a wasanni 71 yayin da Manchester City ta yi nasara a wasanni 69 a kuma yi changes a wasanni 42. Chelsea ta ɗauki kofin na FA Cup sau 8 tun bayan fara ɗaukarsa a shekara ta 1970. Yayin da Manchester City ta samu nasarar lashe kofin sau 8 tun bayan fara ɗaukarsa a shekara ta 1994. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta naɗa Michael Carrick a matsayin tabbataccen mai horar da ƙungiyar biyo bayan ƙwazo da ya nuna yayin da yake riƙe da wannan mukami a matsayin rukun ƙwarya. Ana sa ran Michael Carrick wanda tsohon ɗan wasan ƙungiyar ne zai sanya hannu a kan yarjejeniyar shekaru 2-3. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil ta bada sanarwar tsawaita kwantaragin coach Carlos Ancelotti har zuwa gasar cin kofin duniya ta 2030. Wannan na nufin fitaccen kocin zai ci gaba da jagorantar tawagar 'yan wasan Brazil har zuwa tsawon ƙarin shekaru 4 bayan kwantaraginsa na farko ya zo ƙarshe. Sabuwar yarjejeniyar na nuni da cikakkiyar amincewar Brazil da Ancelotti wajen dawo da martabar ƙungiyar a idan duniya. Bashir Al-Ali labarar Rahama.
1: Tunanin su kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya inda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce zai amince da dakatar da shirin nukiliyar Iran na tsawon shekaru 20, lamarin da ke nuna soyin matsaya daga buƙatar da ya baya na ka ƙarshen shirin gaba ɗayansa. A baya dai shugaban na Amurka ya buƙaci Iran ta dakatar da sarrafa sinadarin uranium da kuma aniyarta na mallakar makaman nukiliya. Kafofin yaɗa labarai Iran sun bayyana cewa shawarin da Tehran ta gabatar sun haɗa da ka ƙarshen yaƙi nan take, ciki kuma da hararin da Isra'ila take kaiwa ƙasar Lebanon da kuma dakatar da killace tashoshin jiragen ruwan Iran da Amurka ta yi tare da bayar da tabbacin cewa ba za a sake kaiwa Iran hari ba. da yake magana da manema labarai bayan ganawar sa da shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Beijing. Trump ya ce bangarorin biyu sun amince cewa za a bari Iran, wato ba za a bari Iran ta mallaki makaman nukiliya ba, kuma dole ta sake bude mashigar ruwa ta Hormuz. Sai dai kuma da wani dan jarida ya tambaye shi shin ko zai amince da wa'adin dakatar da shirin nukiliyar Iran na shekaru 20, shugaban na Amurka ya amsa da cewa shekaru 20 sun isa, amma dole ne a samu cikakken tabbaci daga gare su da zai yi tabbatar da hakan. To duka na muka kammala labarin namu na wani lokaci, amma kafin mu salama ga cikin mimankanin su, tun da fari kun ji cewa Tunbiya ya ba sojojin Najeriya da na Amurka kan nasarar da suka samu a fannin tsaro, yayin da kuma cewa zamanin rashin hukunta jami'an 'yan sanda da suka karye doka ya zo ƙarshe, a cewar respecting sanda na ƙasa. A gefe guda, dabban ma'aikatan kamfanonin saƙa a jihar Kaduna sun koka kan rashin biyan haƙƙinsu. Daga sassan duniya da alamun shugaban ƙasar Amurka ya sauya matsaya kan ƙasar da Iran. Saƙoyi kamar ma wannan rana yana cewa ba sai duniya ta yi maka daɗi ba za ka gode wa Allah ba, kasance mai godiya ga Allah duk yanayin da ka samu kanka ko na daɗi ko akasin haka. Labarin ki na madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Prince Yaruma da waɗanda suka talafa domin ganin labarin ya iso gare ku, musamman editan da ya tattara labaran kuma ya dace. Salisu Idris ya kasai, sunana Fatima Gabriel Birin ya kasai, nake ta kusance da Fatima Yusuf Musa a kashi na biyu na labarin namu, wato shirin shirin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku da kuma haduwa cikin shirin sharhin bayan labarai na rana. Da isa bazo muku duka bayan labaran mu na karfe 12 na rana na kowace rana. A yau shirin namu zai mai da hankali kan sakamakon jarabawar sharfin shiga jami'a ta Jam. Musamman yadda aka bayyana sunayen dalibai 10 da suka fi kowa samun maki a fadin Najeriya cikin dalibai sama da miliyan 2 da suka rubuta jarabawar a bana. Tabin takeicin kuma abin dubawa ne shine babu ko dalibi ko kuma daliba ɗaya daga jihohin Arewa cikin waɗannan dalibai 10 da suka fi kowa maki. A cikin waɗanda suka yi zarra din akwai maza 3 da suka samu maki 367 daga jihohin Abia da Ogun da kuma Delta. Sannan akwai wasu guda 5 da suka samu maki sama da haka daga jihohin Oyo da Imo da Ondo da Osun da Anambra. Wacce ta zo ta ɗaya a Najeriya kuma mace ce 'yar jihar Ekiti mai suna Rauna wadda Daniela wadda ta samu maki 372. Wannan na nuna da mata ke ƙara jajircewa wajen neman ilimi da bayar da muhimmanci ga karatunsu. To amma tambayar da mutane da dama ke yi ita ce, me ya samu Arewa? Ina muka kwana a ɓangaren ilimi? Ina maƙudan kuɗaɗen da gwamnati ke warewa domin bunƙasa fannin ilimi? Shi ne ya jawo kuma bayan ilimi a Arewa? Wannan sakamako gaskiya yana haska mana wata babbar matsala da ke neman zama barazana ga makomar yankinmu. A maimakon matasa su mai da hankali wajen neman ilimi da ƙirƙire-ƙirƙire da dama, sun fi mai da hankali kan ƙirƙire cece-kuce a kafafen sada zumunta, wato content creation kenan. Da zarar wani abu ya faru, nan take za a ɗauke shi a matsayin batu na tattaunawa, a yi ta yaɗa shi, wanda kuma hakan hanya ce mai sauƙi ta yaɗa barna a tsakankanin al'umma. Abin takaicin yadda mato muke iya ƙirƙirar kalmomi da laƙabi na raha ko kuma ɓatanci, inda idan za a yi tunawa a nan jihar Kano ne muke da har sarkin ƙaryar ƙasar Hausa, kuma saka masa wani suna ya biyo bayan wani abu na ibtila'i da ya faru har aka samu aka siyayi sabai da baka. Shi ke nan wannan suna ya bi shi har zuwa yanzu ake faɗa masa shi, kuma abin ya zama abin yaɗawa a duniya. Amma idan aka zo wajen ƙirƙirar abubuwan da za su amfani al'umma ko kuma bunƙasa ilminmu, to a nan ne kuma za mu nuna gazawarmu, wanda a nan ne ya kamata mu fito da ƙwazon kuma. Idan muka koma baya, za mu tuna yadda a baya yara ke shirya shiga makaranta tun bukurukun safiya. Tun ƙarfe 3 da rabi na safiya yara ke tafiya makaranta, wanda hakan ke ba su damar yin halartar asambili da kuma addu'o'i kafin a shiga aji. Amma a yanzu za ka ga ƙarfe 9 da rabi ko kuma 10 na safe ma yara na yawo a kan tituna ba tare da sun tafi makaranta ba. Alhalin kowa ya san cewa darussan suka fi buƙatar nutsuwa kamar Turanci da kuma lissafi ana koyar da su ne da safe, lokacin da aka tabbatar ƙwaƙwalwa ke cikin yanayi mai kyau na ɗaukar karatu. To sai dai yanzu wasu yaran za ka ga sun raba dare waya na hannunsu suna kallon fina-finai ko kuma bibiyar shirye-shiryen da ba su da wani amfani gare su da kuma karatunsu, wanda hakan ne yake hana su tashi da wuri ko kuma mayar da hankali idan ana karatu a makaranta. A ɓangaren malaman kuma akwai babbar matsala ta rashin ƙwarewa. An ɗauki malamai da dama ba tare da cancantar su yadda ya kamata ba. Wasu ba su da gogewa ko dabarun koyarwa da za su sa ɗalibai su fahimci darasin yadda ya kamata. Har ma lokacin da aka yi ƙoƙarin tantance malamai da jarabawa domin a ɗauki ƙwararru don gudun samun waccan matsalar, sai kuma siyasa ta shigo ciki, wanda har zuwa yanzu ba a san inda maganar ɗaukar malamin ta tsaya ba. Zan iya cewa lokaci ya yi da iyaye da malamai da gwamnati da al'umma za su tashi tsaye domin ceto ilimin Arewa. Domin idan ba mu gyara kuskurenmu na yau ba, lallai akwai tsammani na gobe zai zo ya zarce wanda ake ciki a yanzu. To tambayar tawa a garin kuma sauraro da ita ce, a garin kuma ya kamata gwamnati ta yi domin dawo da martabar ilimin arewa. Shin malamai na samun horo da kuma kulawa da ta dace domin koyarwa yadda ya kamata? A ɓangaren iyaye, wace rawar suke takawa wajen tabbatar da yara na zuwa makaranta da wuri da kuma kula da makarantu da karatunsu a gida? 0707-7929-9-3-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- layukan ku na tarbawa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Barka da rana.
0: Barka da shigowa, da wa nake tare?
1: Ni magana Awwal Shaibu Amfani.
0: Awwal Shaibu Amfani, barka da shigowa.
1: Yawwa, na ji maudu'in da kika dauko. Ina ganin hanyoyin da ya kamata a bi a kawo wato wannan matsalolin da suka yi mana kasuwa a yankin Arewa. Wato akwai bukatar kowane bangare ya fito ya nuna wato abin da yake damunsa. Sannan akwai kuma wanda a gabatar ji za su iya ɗaukan mataki. Yanzu kwanan nan wani abu ya faru da wata yarinya, aka yi ta yaɗawa. Ina ga sakon sai da ya kai haƙƙin da ba a zato. To kin ga matsalolin da muke ciki ya fi na wannan yarinya, domin kin ga a wani lokaci ana samun asarar rayuka. Muna asarar rayuka, ba wai a zo a kashe mutum ɗaya ko mutum biyu, a'a kashe da yawa. Amma za ki ga duk waɗannan masu yaɗa waɗannan abubuwan sun yi shiru ba su yaɗa ba. To kin ga ba a san ma halin da ake ciki a wasu ɓangarorin ba. Idan muka yi amfani da wannan kafa ta social media, wato ta fito da matsalolin da suke ci mana tuwo a ƙwarya, wala Allah kuma masu ɗaukar mataki za su iya su ɗauki mataki ko da dai ba duka ba, a dai samu a rage. Mun haka rage insha Allah za a ɗan cimma gaci. To amma mun yi shiru sai jira muke, sai wani shiri ya faru sai mu zo mu dinga yaɗawa. Wannan kuma abin da gaskiya bai kamata ba. To ban kira mu dai ga wato waɗannan matasa da muke da su, musamman 'yan midiya da kuma su kansu mahukunta masu ɗaukar mataki na wannan yanki namu na Arewa. Gaskiya kowanne ya tsaya ya jajirce, domin wannan yanki yana buƙatar taimakon gaggawa. Matsalolin da muke ciki a yanzu mutum ba a magance su ba, to wallahi kamar yadda kika faɗa ne, na gaba sai sun fi waɗannan da muke ciki. Muna addu'a Allah ya ƙara shirya mana matasanmu, ya kawo mana ci gaba mai amfani a wannan yanki.
0: Tamu shi Aiba amfani, mun gode gwarai da gaske wannan gudunmawa da ka bayar. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, da wa muke tare?
2: Alhamdulillah,
0: barka dai. Barka dai, da muke tare?
2: Sunana Abdullahi Tawar, kai ne na kira wayar da nan.
0: Abdullahi Tawar, barka da shigowa.
2: To barka da gaskiya, ina ganin wannan matsala gaskiya, in dai mai bai uku suka taka rawa a kai, insha Allah za a samu kuɗin ɗan abubuwan da suke faruwa. In ga mataki na farko iyaye, ba ta cewar yara sun tafi makaranta ba su tafi makaranta ba, in dai har an samu su yi nufin sun tafi, tunda shi dai karatu gaskiya daga matakin farko ake farawa. Yanzu za ki ga cewar ɗan kudancin Najeriya da ya zo arewacin Najeriya ya zo ya haɗu da zamu yana, sai ga cewa akwai bambancin karatu. To me yake kawo haka? In ga farko dai su gaskiya iyayen su suna kitar karatu bayan yaran su dawo gida kenan. Amma mu nan gaskiya ga cewa da karancin haka, idan uwa da tuwa ta makaranta ko ɗanta makaranta ya je ya dawo, a'a ne aka maka ne aka je sani ba. Sannan kuma akwai yadda ya suma a ciki, ya kamata da gaskiya idan yaro ya je makaranta ya dawo a rinka bidiyon mai aka koya masa. Sannan abu na biyu shi ne gwamnati. Ita kanta gwamnati yanzu ki duba wasu makarantu da suke a nan jihar Kano. Ba ma wai iya ƙauyuka ba, har cikin birane. Za ki ga babu malaman arziki, babu kayan koyarwa, babu mazauni. Yaro ya tafi da kaya yau, gobe ba ki rage sai an wani. Ta yaya za a yi yaro ya zai a fahimci karatu?
0: To wace irin shawarar za ka ba wa gwamnatin domin ganin an dawo da martaba ta ilimin Arewa?
2: To gaskiya ne mataki na farko shi ne samar da malamai. Malaman da suka cancanta ba malaman alfarma ba.
0: Ƙwararrun kenan.
2: Ba su kayan aiki. Me ya kayan aiki? Kin kama kayan karatu da littafai da cat na rubutu da kuma da sauran abubuwa. Sannan kuma abinda zai kara ingantawa shi ne kamar biyan albashi a kan lokaci, sannan kuma inda rayuwa ya canza haka ya zama da cewa su ma albashin nasu ya canza gaskiya. Sannan kuma su ma ɗaliban tsakani da Allah akwai nasu ɗaya. Saboda shi da cewa gaskiya ba a mai da kai ana karatu. Kamar yadda kike magana waya, wallahi wani in ya je makaranta ya dawo shi kenan ya ji kayan da ya taɓa nasa. In dai waya zai ɗauka ita faman kalle-kalle a cikin akawa kusa da zumunta.
0: Mun gode kwarai da gaske Abdullahi Tawaru da wannan shawarwari da aka bayar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullah. Na muke tare.
1: Barka da yau.
0: Barka dai.
1: Na da ba ku da barkaut.
0: Suraj.
1: Barkaut.
0: Ina tare da kai Suraj Al-Kahut.
1: So mun ji dukkan abubuwan da aka tattauna game da ilimi tsakanin kudancin Najeriya da mu arewacin Najeriya. To magana ta gaskiya, mu arewacin Najeriya tun tunanin Bashir Turani. Duba da irin ilimin da muke bawa ƙananan gwamnati suke bawa ƙananan yaran na primary. Wanda a yanzu idan har kai uba ba ka da damar da za ka ɗauki yaro ka kai shi private school. To abun kunya ne idan ka je makarantun mu na primary school. Kada irin yadda ake koyar da su daga kan mataki na malaman da su yadda ake koyar da yaran. Method din ma da ake koyar da yaran gaba daya ba shi ya halitta a ce ana yi ba. A wannan satunan da ya wuce a kota makaranta da naje nan Dan Maliki primary school. Naje nan ga wani a cikin malamin su wani uzuri na da ya kai da gurin shi. Wallahi abun mamaki a ƙarƙashin bishiya na ga malami ya saka yaran nan sun kusa su dari. Ya sa binci ya zauna wai aka yake koyar da su. Kuma can gefen ga jama'a sun taru sun zo suna yin rijistar zaɓe. Ga wasu can suna yin ban. To ina hankalin karamin yaro ɗan shekara 6-7 zuwa 10 ina hankalinsa zai karkata gurin me ma malamin yake koyar da shi. Babu cikakken kayan koyarwa na karatun. Ba shi kansa malamin a firgice yake domin salarin ma da ake biyan su sai a hankali. Da ku babu cikakken allo. Wanda in kika duba mu lokacin da muka yi karatun ba kamar haka yake ba. Duk gaba ɗaya mu makaranta muka yi ta gwamnati. Amma a lokacin akwai kyakkyawan kulawa a aji muke, akwai bencina, akwai cikakkun malamai. Wanda cikin hukuncin Ubangiji yanzu mun zama abin da muka zama. Amma yanzu karatun ya lalace. To yaron da ya samu wannan background na rashin methodology na koyarwa ta ina za a zo a ce an yi jam ya ci wajen 370 da wani abu. Ai a hakan ma wallahi addu'a ta take sa yaran namu suke cin 180, 173 ba ma gaba ɗaya. In kika duba kika ɗauko yanzu misali Kano. In kika duba gaba ɗaya 173, 177 kusan kaso 65 cikin 100 abinda suka samu kenan. A Kano ba akwai a jam din nan akwai wanda na gani gaba ɗaya wai 30 ya ci. Ai abun kunya ne. Lillahi wa rasuli su gwamnati in za su tsaya su yi abin da ya kamata a kan ƴaƴan talakawa su tsaya su yi. Domin ƴaƴansu ba sa yin makaranta wacce irin ba mai kulawa ba. Za ki ji dan manya ana ya mai school fees naira miliyan kaza. 100,000 kaza dan talaka kuma ya zo an aje shi a filin barcan ana ta rubutun waye da waye. To ta ina yaro ma zai samu background din karatun da zai samu har yanzu a ce ana goga kafara da shi ya ci irin wannan mataki. To gaskiya wannan gwamnati sun za ta hankalta ta hankalta. Iyaye suna yin iyayensu su tura 'ya'yansu zuwa makaranta domin an gane cewar ilimin nan yana da muhimmanci. Ko yaro da ya yi aikin gwamnati wai idan ka je kai karatu za ka yi a harkar kasuwancinka. Za ka samu kyakkyawan kulawa domin wayan ziki na ba aikin gwamnatin muke ba. Amma da dalilin karatun yanzu da ƴan jarin muke mu'amala da ba mu yi karatun ba da yara ne mu'amala da su ba da ni mu'amala da su ba. Wannan shi ne shawara ta takaice. Allah Ubangiji ya ba asiri.
0: To mun gode kwarai da gaske Suraj Al-Kahut da wannan shawara da kuma tunatarwa da kai. Lallai a harkar karatu samun yanayi mai kyau ga ɗalibi da kuma malamin da yake koyarwa abu ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske. Domin yanayi mai kyau yana ba wa ɗalibi damar ya koya abin da ya kamata ya ci ya koya. Shi kuma malami yana ba shi damar ya koya wa ɗalibi abinda duk ya kamata a ce ya koya masa ya kuma dauka. Idan kamar yadda yi misali, yara ne dalibai an ajiye su ga masu yin bal a gefe, ga kuma gefe guda ana yin rijistar zafi, waɗannan masu yin surutun fa duk suna attract, suna jan hankalin waɗannan yaran, suma masu bal suna ji wani yaran ma Allah yake yi malamin ya yi abin da zai yi ya gama ya je ya yi wannan bal ɗin shi ma da ya gana yi. Da kwarai da gaske jan hankalin da kai ga gwamnati da kuma sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki ga wannan fanni. Da fatan an ji kuma za a yi abin da take dace kan wannan lamari. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullahi RAR Zubai na Giza, barka da shigowa. To kuma layin sa ya katse, kuma magana ta biyu da Suraj El Kauti na cewa a nan jihar Kano mic ko 200 ba sa haurawa. Wannan abun kunya ne kwarai da gaske idan aka kwatanta da ƴan uwan mu dake kudu, kamar yadda aka ji mutane 10 da suka fi kowa maki a cikin sama da mutane miliyan 2 da suka zara wannan jarabawa. Wasu ma abun kunya wai maki 40 ka zauna jarabawar jam ka ci maki 40. Gaskiya wannan abun kunya ne kwarai da gaske, kuma zaka ga cewa ana yawan magana an kashe kada kuɗi kaza a bangaren ilimi, an kashe kaza, an kashe kaza, kwanakin baya har dokar ta ɓaci aka sa a bangaren ilimi a wannan jiha ta mu ta Kano. To shin waɗannan matakai da ake ɗauka ba sa ɗaukar su ne a jajirce a tsaya a kansa a ga an yi abin da ya kamata, ko kuwa ya a ina aka kwana? Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin lafiya.
0: Alhamdulillah, barka da shigowa.
1: Alhamdulillah, kina tare da inye trader ko barwan bai?
0: Muna tare da kai dan inye trader.
1: To ana ji karan gaskiya magana da ke a dangane da abin da shafi shi gaban gidan ne a yawancin Najeriya. To ban da bai ba shi gaban yawancin Najeriya mutum da ban gama kuɗina da yawo ba, amma da ke na ala gaskiya musamman a nan jihar Kano kamar inda na ci damuwa kenan. Ana ji karan gaskiya ilimi kamfen ne da ake na wanda ne kyauta ko wanda ne kyauta, dole gaskiya kamfen ne kawai ake yin sa. Kuma abun yaɗa labarai saboda baki ɗaya makarantun mu daga primary zuwa secondary a cikin kwaya ɗari za ka cire brata 68 ga baki ɗaya, tana da matsaloli ga baki ɗaya. Misali a makarantun primary ba wata makarantar primary da ka je a jihar Kano za ka same ta da tituwa da kayan zama da kayan rubutu a cikin saiti a kano su ke babu, sannan kuma da sun malamu kuma a cikin harkar malaman na rike kike ji da gani an shigo da alfarma irin ta siyasa. Saboda me ni na ga malamin tsakani. Hello?
0: Na muna tare da kai.
1: Yaro, ni na ga malamin secondary wallahi wanda kalmar noti kawai NOTICE wallahi ta ga gare shi da ko malami ne ke a secondary. Ni a zai koyi da wani. Sannan kuma ni a irin wannan na ga malamin da aka ɗauka a alfarmar siyasa wallahi a iya diski ba ta rubuta ba sai in tsara yara ta mata gada. Ku sai a lati bi da ke yi. In na bai yi ba. Amma ni abin da ke gan abin da ni haka suka baki ɗin mahukunta da kansu kwamishinan ilimi zuwa darsoshin ilimi zuwa kansilorin siyomi da wayewaye da sauransu. Ba wani mutum kwaya ɗaya sak da ɗansa yake makarantar primary da gwamnati zuwa secondary ga baki ɗin suna makarantar primary ne. To wanda ba zai kula da abinda yare ya kula abinda kai kike wata magana ka tunda ba shi da ruwa da kike fa wani abu ga baki ɗaya kun ɗauki hannun a kan wani abu. Da haka in dai magana ke ta magana a kawo gyara abin da abin da shafi ilimi da sauransu ya kamata a ce dokoki.
0: Layin ɗin ya trader ko ruwan bai ya katse kuma ya ɗauko zance mai matuƙar muhimmanci. Kamar yadda ya faɗa, gaskiya idan har ana son magana ta ilimi ta dawo kan turba daidai yadda ya kamata, a cire wata magana ta siyasa a wajen ɗaukar malami ko kuma abin da ya kama da haka. Saboda idan aka ce za a ci gaba da haka, za a ci gaba da nakas ta ɓangaren ilimin ne. Shi kansa malamin da zai koyar ba shi da isasshen ilimin da ya ishe shi da har zai koya wa wani. kuma a inganta makarantu na gwamnati. Zaka ga idan dai har uba ba shi da kuɗin da zai saka ɗansa a makaranta ta kuɗi mai zaman kanta kenan, to idan har ya kai ɗansa makarantar gwamnati fa ba zai taba iya karatun da ake bukata ya iya ba. Me yasa? Kuɗaɗen da ake warewa makarantar gwamnati idan da har ana sarrafa su hanyar da ta dace, zuwa yanzu ya kamata a ce an wuce gurin da ake maganar wannan magana. A cire bangaranci, a cire siyasa a cikin bangaren ilimi, a inganta makarantu, a samar musu da ajujuwa da abubuwan zama, da inganta yanayin su na karatu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
0: Barka da shigowa. Barka dai da wa muke tare. Malam Hassan na Usainu gwar ɗan hawaki.
1: Allah sa ya tsaya ya yi ta yi fizi ya je ya sami ainihin shi ya ji masa
2: shugaban gari ne gashi na daga cikin sabon malami da aka tura ni ita to wallahi ni gaskiya Allah so tsarakina ko magana da Allah in na shiga aji wata ko da ko da yana baki ba ni dori kaga tsare da koyi da yana dan Allah ya raki ka samu abin da zan yi tsarak da harki na dan dai abin da zan yi ne tsarak da bona yi wallahi ke ga musu shi kan sai da wata yake gaskiya ne gaskiya abin da kai ya buke to wallahi kai ki tawo da shi to kin yi da shi wai ba kai ta ba ita to abin da za a yi ga dole na makaranta kullum muna ta da dalibai su sabahara suka yi su dai mu ba ita kullum wannan da rikan guda biyu ka fito ka zo ka tika su da ruwa in ka tika su da ruwa ka tafi da shi da aikin ka to kin ga yau wannan shi kin ga shi mai hankali ne wani shi ya san an sa shi aiki ne da tsada
0: a rede da shi
2: kin ga wani abu ne wanda yake an da kwa ne ka sai da ko haka wai ba amma da a ce an da ruwa dauka a sanar da umma za a dauka da dubu kaza a kan da za a ji a musu jarabawa a tabbata an musu jarabawa da kike gode abu ne mai kyau kike ba za ta umarta ba ko tsohon gwamnati ya yi da ba ya ke yi ce kowane malami sai ya kawo taka da yan shi da kawai da dawa sannan kuma yi kokari da hukunci ya koma ba ma sai ya ba da ba sai da kawo shi ne a kashe gwamnati to kike wannan hanyoyin da za a ba dan gaya ainihin jirin mu to da an ga shi ya kawo wani abubuwa da kai a kawo su to sai ke tunda ko shi ne ilimin kowa ya so yi da tawagar da ba su ne yadda za a ba gaya yawan ba da ran su sun yi da mutane su shawo sun ta yi ya kuke ganin da kowane mutane su kawo shawara kun ba wani wata abu to da wani ya dan jeje ba a yi ne sai a kawo gaya a kan girman da ni ina ganin hanya ce ne sau su dan abu da a gyara inda an tsara su a gyara amma dan Allah dan Allah ya kira gwamna shi gwamna yana kuri a bagan girman da Allah ya saka masa alheri
0: amin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka Ahmad Arusi Madabo kuma idan kuka duba abin da Ahmad ya ce wannan abu kwarai da gaske a zahirin gaske haka ne yake faruwa to idan ka duba irin waɗannan malamai akwai irin su fiye da dubu a cikin malaman da suke karanta da yara gaskiya idan dai har aka ce haka za a yi to fa ilimi zai samu tangarda da ba za a ma za a kai fagen da ba za a iya gyara shi ba kamar yadda na faɗa ne idan har aka gano matsala yau kuma aka magance ta to nan dai fa za a haifar da ɗa mai ido kan wannan ba amma idan aka gano kuskure kuma aka bar shi ya ci gaba da faruwa to lalle abin da ke faruwa a yau zai funka na gobe saboda matsalar ƙara hauhawa take yi lamarin ilimi ya zama sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kuwa alfarma da tushe yayi yawa a bangaren da fatan dai mahukunta za a dage domin ganin an kawo ƙarshen waɗannan lamura mun gode kwarai da gaske masu sauraro da kasancewa tare da mu da ake yi da ji da duba lokaci namu ya ƙare awal shayi ba amfani Abdullahi Tawaru Siraj El Kahut dan ya trader kofar Wambai Hassan Hussein yayin Gambo Ahmad Arusi Madabo mun gode kwarai da gaske da masarin waɗanda bamu samu mun dauki wayoyinku ba a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma Salisu Idris ya kasu ya tace labarin sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance tare da ku nake fatan za a ci gaba da sauraro lafiya.

0: sami yake zuwa cewa na ga shi ko na ruwan ko shi
1: haka
0: to idan ko ka koma wanda muke cewa daga haihuwar mutum ya mutum yana da kanin da ga cewa da zarar ya bude idan sa ko ka bai bude idan sa
1: ne da ruwan
0: ji inda ji sauti ka ga ya bude idan sa sura ta kula bacci yake wannan tsoro ne zai wani abu ne da yake misali abu nan da sa sannan idan zai ya fara idan sai bude idan ga cewa haka kawai ne fara tsoron wanda diwanci a cikin wannan abu ne ke tsoron wanda ake kira al-mashhur wato ko unknown na wanda ka gani shi ba sai ga mun ba wani da yazo yana jin tsoron sa in wani zai dauke shi yaki in baba mun sabu in baba mun sakari wannan nagu to wannan tsoron na unknown wanda baya fita daga cikin mu har nan da nan gudu ya ko mai girma mu da yawancin abubuwa wanda muke tunkarar muke kasani a rayuwa ko kuma muke da wancan
1: bai
0: sani ba
1: laga yanzu
0: zuwa yake ji tsoron sai yake ji to kuma yaya wato a cikin gishirin don kokarin ga cewa yaya wata kila ake sana'anta tsoro wani lokaci ya ga tsoron ya sana'anta ne tun kafin ma mutum ya zo ne an sana'anta mai wanda ka zai zuwa tsoracin sa a gari ta wannan rayuwar haka ne ta yi
1: har a tsoracin ka
0: tsorace
1: ya yi bai samu kansa a cikin yaƙi ko wani abu mai kamar haka
0: ko ita uwa mai zaman tun tana cikin firgici ne wata sabuwa haka ta ɗau cikin sa haka kuma ta haife shi wato wannan ya tasiri
1: sai ya yi tasiri
0: ko ya yaya aka yi misali wutan su al'umma.

0: Ndiyo sonsoro tsomo sani
1: zaizapi
0: zaizapi tuzana chicken gazapu ngi gazapu
1: ya kuona kwani njoo haka
0: ya huwa nasikato ansoro tsomo sonsoro ngakosa na kaanga mwinchi
1: haka
0: msali yaenda mchi ya mtu sonsoro ja na njoo mtu see paris ai see paris ai mkono ni sino na mama sonsoro ni sono see ni chama na khafa anileja wanda DJ zaman tu ya tsoro yana jin tsoro wani abu da zai faru kawai zai kai kana tafiya a cikin daji da aka yi tafi wani gari sai kike jin tsoro ka fara mu gina bashi
1: ko za ku
0: kira ko dabbobi wanda za su zama tun zo su abin nan ɗinka a wata kila wata kila duk waɗannan tunanin kai sai ya ce mun hafa hadlaja sai ga cewa mutum ya yi tafiya babu kakkautawa cikin jirgin dare saboda ya yi ƙoƙari ya kauce waɗannan abubuwan to ka ɗau hanyoyin mu misali da misali wani zana ce misali da ake ɗauke mutane da waye na ga cewa mutane da ƙarfe huɗu ƙila in ka je tashar ne a hukuma tashar ne kai motar ka ce za ka wuce

0: kare ake isa yau ka ci nasarar isa gida
1: manzo
0: na ce babu tsoron sai ka zo ka yi ganganci sai wannan ganganci sai mutum ya fada hannun wannan da bai kamata ba ko bashi makuni ko a sace shi ko a yi waɗansu abubuwa saboda haka haushin nan sai ya sa ka kai abin da ya kamata sai ka isa inda za ka zo wanda ya ji tsoro a misali ka ɗauka ɗalibi ne ɗalibi ne ɗan makaranta sai ya mutum ya ji tsoro sai fara karatun jarraba tun kaba-kaba ana fita ana fita yawwa kaba-kaba malami na yanayi kaga a ƙarshe saboda yanda ya ji tsoro kaga shi kenan sai ya zama natija mai kyau to amma wanda ya zama tun shi kai ya yi kawai ba ba ruwa na da abin da tafanjan-fanjan to sai ga cewa ya samu abin da ba daidai ba wannan alhaufin da ya zama to shi ta wakon da kuma kamar yadda suke faɗa mutum yana da hasashen da wani mummunan abu zai faru ko da yana da yakini wanda ya ranja yar ko kuma yana da ilimi a kan
1: cewa tabbas abin nan
0: ga ɗau lokacin da muka shiga lokacin covid duk duniya an tsorata
1: gaskiya
0: ne misali ka zo likita likita misali ai yana da misali yana ya san wannan virus ya san wannan abubuwan da bai da iya kane shi yanayin yadda zai tsorata ba da iya da wannan tsorata ba misali yadda za mu yi tsorata kage shi yana

0: ce manya-manyan motocin nan ga agogo na ana karkarin shi ya ga cewa ya ga kin san kuma zai kai wata shi ko abu ne ba zai mutu to kaga an zo da shi
1: zuwa ta shi
0: mai zai yi hore firgita ya fara shi ne sai ya ga kin shi wannan ya janye ne gina makarantu ya je abubuwan alheri yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma ba wai ba ya bude shi tsoro ne ga tsoron ne yasa yayi amma da lokacin da babu tsoron
2: suna da alaka da kalmar tsoro din kuma za mu ga cewa an yi amfani da su wanda kuma ya kamata a ce watakila an haska su ta yadda zai zama an san bayanin su
0: to watakila kafin shiga wannan kalmomin da suke da sila ya ba mu tunanin cewa mu duba alkur'ani shin alkur'ani ya bayani tsoro
2: na'am
0: shin alkur'ani

0: tsoro kuma wanda yake shi kuma mai ban abin nan mamaki shine da ake kira shafaka shafaka yawanci a cikin muna fassara ta da tausayi haka muke fassara ta amma kuma tana zuwa da wannan ma'anar wanda yake take nuna tsoro innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun yawma mushfiqun ana wajen malamai sai suke cewa wato wani abu ne da zai san wani taushi ko kuma wata zuci zai zuciyar mutum za ta zama ta yi taushi ne da wani abu ta yi rauni wanda yake shiga cikin zuciyar mutum har ya zama saboda yana tunanin kada wani abu ya zama ya faru a nan gaba sai ya zama ya yi wani aiki kamar misali a ce mahaifiya da ita da ɗanta za a ce tana da shafaka ma'ana tana ji masa tsoron wani abu wanda yake zai iya zuwa ya zama misali ya cutar da shi a nan gaba shi yasa sai ya zama wato ta tausaya masa wanda wannan kuma yana ɗaya daga cikin wato ma'anonin da suke bayarwa a kan abin nan idan ya haɗa ya sarka shi kuma wannan da rahama da jin kai da sauransu taimakon wancan na bayan da
1: aka yi shi zama misali in ka duba akwai lafazan hadisai da suka zo akan cewa alwalad ma'ana majbaratun mabkhala majbana wannan su sun zace ma nan sun inga da sakon shirin almani majbana da kai in kana da da to majbana ne da sa mutum ya tsorata wannan har al'adance mutum na ga cewa da na sa mutum saboda shafaka ne zai ga mutum ya samu ya fara sai ya ko da misali mutum yana kallon karcu sun turawa da fina-finan su da wayi za ka ga cewa idan ana son hawaye da mutum lokaci zai a ɗauke ɗansa ce ko kai ka ba ko ka kashe ɗan nan naka to wannan tsoron kar a kashe ɗan nan saboda tausayin ɗali shafaka ne yana shafaka ne saboda wannan shafakar sai ta hana ya zama to wani lokaci za ka ga cewa uwa za ta iya kin fita duk bulagancin da za ta yi ɗauka wajen miji za ta ɗauka saboda tana jin tana yi wa ɗannan shafaka an ta fita tana jin tsoron wace ce za ta zo ta yi
0: wata zuta rike mata shi
1: kaga sai ta ringa jin tsoron mijin ba wai dan misali ba a tana jin tsoro ne saboda shi yana misali shafaka shafaka ne amma tsoro ne mai za ta zama tuta karbi kaskanci da wulakanci da waye saboda tana jin tsoron wani abu wannan tsoron sai tsoron shafaka kenan shi yasa yawanci ishfaq din ko shafaka din da ga cewa ina ga cewa yana da alaka da ko mutum kansa ko mutum wanda yake tsananin kauna ga ga yau mai kashi ta rabbi mushe ko kas ki tausa ko lokaci kai wallahi har tausayi kai na nake ji abu ka bada ne da abu ka bada abu ka bada ne da yau ji a kullum shi da mutum shi kansa yana tausa
0: yana tausa wa kansa
1: cikin wannan mai saboda abin da zai ji da wannan tausaya ga kai shi jin shabaka misali shi yasa ba ya da ya ga shi an danganta abu ga wani zun sani ba wanda ya ramanto akwai tausayi a cikin wannan abu ba shi ga shi nan mata da zuciya ta ki buta ta ki kaza shi ma namijin hakan samu wanda zai ramanto ba zai rabu da ita ba saboda yana jin tsoron cewa idan ya rabu da ita akwai wanda zai ramanto ita ma tana yake wa shafaka saboda iyayen da sun mutu
0: haka
1: kuma sun zauna ga 'ya'yanta wani abu ne da mutu wanda zai gane masa ya zama shafaka gani ba kara babba ce amma yana tausaya mata sai ka ta yi abun da za ta yi sai idan ne wannan abun ba wai dai yana jin tsoron ta ba amma dai a ba dai wai baya son ya zama rubuta ita ba amma saboda yana tausaya
0: mata haka
1: to zai misali wannan tsoron abun da za ta yi ta fada ita sai sa shi tsoron sai sa shi wannan aikin
0: shi yasa sai ya zama waɗansu watakila ko tunanin ma ko da misali su rayuwa ta zo watakila ta zo musu ƙarshe a yadda misali ɗabi'a ta ɗan adam na shi tsari shekaru sun yi sai ka cewa yana wani fafutuka a kan me zai bar wa waɗannan na
1: bayansa
0: waɗanda yake su ma wannan shafaka ne to akwai wasu kalmomin wanda yake suke da alaka da tsoro wanda kuma sun zo a cikin alƙur'ani kamar yadda muke tattaunawa daga cikin akwai kalmar ar-rahaba ma'ana kamar a ce razani misali abu wanda yake misali razani kamar shi ne zai ba da ma'ana a ar-rahaba da yawan to shi yana da kusan alaka da wancan abu na rob shi rob wannan abu na firgici mutum ya firgita da abu amma rahaba shi ne mutum ya zama ya razana wanda a cikin wannan razana din akwai wata kaduwa ta zuciya ta yi saboda gudun faruwar wani abu wanda yake abin da mutum yake yake sannan kuma yana neman abin da yake misali zai kiyaye shi daga fadawa cikin abin da yake abin kidin to wannan ma ya zo a cikin alkur'ani wanda kuma daga ciki harshe ne ma aka samu kalmar abin nan tuhibuna bihi aduwallahi wanda har kalmar irham da ake ta amfani da ita ke ta amfani da ita a matsayin terrorism za mu ga cewa daga wannan kalmar take ita rahama din kuma ba wai yadda ta zo a cikin alkur'ani za mu ga cewa wato akwai inda misali yaban ma waɗanda yake suke da abin nan ya zama sun siffantu da irin wannan kalmar kamar yadda aka siffanta annabawa cewa suna roƙon Allah maɗaukin sarki bai al'umma nan yawa suna wato suna roƙon mu suna masu kwakwai sannan kuma suna masu razana da abin da watakila zai je ya damu saboda haka wata wani tsoro ne wanda yake amma keɓantacce wanda yake shi ma malamai kamar yadda suka yi bayani wato mutum ya zama ya ɗau lokaci a cikin wannan tsoron kuma ya zarce a cikin wannan tsoron kamar yadda waɗansu malamu shi ne ake kiransa shi ya sa ma ake ce rahib yan masu bauta ɗin nan na abin nan saboda shi koyaushe yana cikin wannan bana a cikin wannan tsoron da firgisin da kuma razana da cewa bai san mene ne zai je dawo ba
1: ta wani haɗin in ka ɗau rahaba na ga rahaba galiban rahaba na tare da daɗewa ma wanda zai zo nan take tafi haka ce ba a cika kira shi rahaba ba a kira shi rahaba shi yasa yar wannan misali terrorism ne misali ya zo ya yi abu an tafi
0: so ɗaya ne
1: ya ta yazo an tashi amma in yi bana mutum na abin ya ɗauki ya shan lokaci kuma misali ƙungiyoyi waɗanda suke tare hankalin mutane zuwa wanda suke da nan dole ne ko kuma wannan ba da suna daɗewa
0: a rasa yadda na ne da su
1: a yi ta min tigers sani waɗanda waɗanda ana cewa su suka fi kowa daɗewa cikin wannan suka fi kuma ma kana nufin suicide bombing ne da gaba wanda ya kai sa duniya wanda wato za ka sun daɗe a ciki da an gansu ya tsorata saboda abin har ya daɗe da yin jikoki da har an taso da kaji su wani sim tiniji
0: ba abin nan
1: ya zo da zai ya san waɗannan terrorist ne ya zo da dusta ma ranka amma wanda ya mutu yayin so da ni za ga cin abun ba ya daukan wannan manar
0: wato sai ya dauki kamar rob ko na obi kamar ya ko da wannan lokacin wanda zai fara wannan lokacin to akwai karin waɗansu wato ma'anonin waɗanda yake kuma sun zo su ma kamar misali alfaza to shi abin na san kuma yana tafaffaɗin abin da azuhur da bayi da sauransu wanda kuma kusan ma'ana su ɗaya da shi wannan alfaza ma'ana wani abu wanda yake misali zai ya to firgita ma'ana firgita wanda har rana da kiyama ba irin wannan ne yake faruwa na ya hasu nuhu mun fasasa wani akabar yawa wato firgita wanda take mai girma mafi girma tare da cewa kuma akwai karamar firgita wanda take faruwa ita kuma a duniya saboda firgitar ta ranar alkiyama zai zama mutum ma bai san me yake aikatawa ba wanda Allah maɗaukin sarki ma ya ba mu misali yake cewa daga har kullum murzi'atin amma aza wanda take shayarwa ba ta san ma tana shayarwa ba dama mana hankalinta ya tafi wata zama kullum za ta yi amina amina saboda wannan firgicin mai ciki ma za ta haifi ɗan da yake cikinta mana abin nan wanda kuma wannan faza ne da yake Allah maɗaukin sarki yake bayani la yahzunuhumul faza' wa sa'a cikin wato sifa waɗanda su kuma ba za ma su shiga irin wannan wato firgita ɗin ba to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin kalmomin da suka zo a cikin alƙur'ani wanda wato take nuna kalma ta tsoro wato asalin kalma ta tsoro ɗin da muke bayani a kanta
1: to ya idan muka misali da muka misalin sallallahu alaihi wasallam wato kana wato idan ya ga khusufi ko waye
0: ba sai a yi sallah haka
1: idan misali kuma da Allah ya ta sai ta bayyana sai ya ga yi sallah ya ga yi sallah wannan firgita saboda misali wato zuciyar mutum ji da ta nan wato za ka ta nan buga zuciyar yaro kan gani misali aka buwa ka wani ƙara mai ƙarfi sai firgita
0: haka
1: to wannan firgita shine faza
0: faza
1: fazan nin faza din yaro kuma shi faza za ga cewa yawanci wato faza ne yake zo mutum wato
0: faro ne au ne wace
1: mutum ne an kara koyi sai faro mutum to idan ya mutu wannan misali ya firgita mutum ko ba da sauti ne galiban
0: ko shi yasa abin nan a kisar Annabi Dawud kamar yana zaune tare da cewa yana da ɗan gadi yana da masu hidima masu waye da sauransu kawai sai ga waɗansu sun hau
1: su saurari ne
0: yana yi ta saurari ne ya rabu wannan ajiya da fata zai an yi
1: lokacin zai an yi
0: sai aka yi sai ya fargi ta saboda kamar bai yi aure ba kawai don sa ga
1: wasa a ga wasa
0: a gaban su a gaban sa kai duk sun gina waɗancan wanda suke masu ɗan gadi da waye da sauransu
1: kusai ɗan zo a kan sani su waye
0: na amdan
1: gita ɗan da waye ba da maka Allah subhanahu wa ta'ala kaga ne firgita kaga a cikin wannan abun saboda abun bai zatowa
0: bai zatowa zamani haka
1: ga masu gadi ga masu kaza ga kuma koba ku shigo ta koba ku kasan kayan ganku wannan wato idan mutum ya duba zai ga cewa wato babi ne na a wannan sun zo a Qur'ani abin yasa nan abun har wajen guda wato takwas ko wanda muka ambata muka ambace su saboda mutum ya ga yawansu jiran Qur'ani da kuma yi nau'in su nau'ukan tsoro wannan tsoron ne zama to firgita ne a wannan tsoron ne zama to tsoro ne na tausayi kai wani abu ya zama to ya samu mutum da duk waɗannan abubuwa idan mutum ya kalla ya hada zai ga cewa shi lamarin tsoro na gari ne mai girman gaske to kuma yaya ya kamata ya zama to mutum ya mu'amalanci waɗannan abubuwa annabin Allah fa fasiya ya shigo wani ya kunyi ta ko annabin sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta shi ya tashi ya
0: bai sallah ga wani ga
1: annabi Musa
0: ya ga kace khaifan da

0: kuyasibuza ukuthi siyakhamala umthandazo sibenda mina ngoba ngaphoko wathi there you are iabandi kamata sile solo uthi zibar abandi kamata ba sile solo yaro kuye yidamuntu ngakunagarchiwa sile uyile solo yaro kuye yidamuntu wathi pandaliwa
1: sile
0: abandi sai pandali no solo ni so mun isa ibandari to yaya ga ayi ga wanto asashi zurata da yawa mutum kirki ya ga ayi ga wanto asashi kare zurata da abinda ba
1: ke wa
0: eh to da gamsa yin cikin bayanin Allah subhanahu wataala aranan da ba mun da mun bayani to musali wani ji yayi bayani wannan su daga cikin bayanin sa ina san da gaskiya wallahi kan shi Allah mata bayani
1: eh
0: ba sa yin tsoron zargin mai zargi
1: anan kenan tsoron
0: kan ba shi da
1: mahalla
0: mai da mahalla.

0: some nigga there.
1: Duk a cikin shirin na kadan gargajiya daga nan gidan Radio Rahama farcin al'umma mita 97.3 a zangon FM.
2: Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kadan gargajiya daga nan Rahama Radio farcin al'umma akan mita 97.3 zangon FM. Sharin da aka keɓe shi domin bunƙasa kaɗe-kaɗen gargajiya kamar su kalangu da kukuma da kara-kara da kacakawa da ƙoroso da kuge da kuntigi da goge da molo da garaya sai kotso da tafshi da banga da bango da amara da algaita da kakaki da tambari da kiɗan zawaro da kiɗan busa da kiɗan kwano da kiɗan jarka da kiɗan faranti sai bambaro da siriki da kwamsa da sauransu kuma ku ƙara da kanku. Sunana Muhammad Umar Kagama. Muna tare da Manzali Muhammad Hausawa. Manzali, barka da zuwa wannan fili. Ya zafi.
3: Ani yanzu jina nake kama Eskimo. Saboda sanyi ya fara dukan yaro kan je
2: sanyi kake ji ma.
3: Sanyi
2: ana kwanda ranan
3: nan. Yanzu bargo zan je in samu. Lokacin gaba a yi shi
2: wannan zancen da aka anya zo kai bil adama ne kai
3: to adama mana ni dan adam ne.
2: Yawwa
3: yawwa jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri.
2: To jan Kano ya leko
3: ya je
2: sabon da ja amma yana da dan uzuri ya huta
3: ya fi
2: dan da haka iha wanda ya jan Kano mu ne ma barka da zuwa wannan fili da ne ka dan yi balaguro
3: ya yi balaguro
2: balaguro
3: yawa
2: akwai kuma Nura Abubakar Musa wanda shine jagoran wannan shiri.
4: Assalamu alaikum da wannan lokaci.
2: To ga mu mun zo
3: kowa da make
2: za mu dan sa abubuwan da suka samu za mu dan leka yan taskokin mu wanda suka samu dan sa kuma ayi hakuri
3: a ga mutane a saman mana ice dinin fito za mu je dumi yawa
2: ga dan mun suru
3: ya dukkan abubuwan
2: na ga igiyan nan tawo ayo
3: tuna ga nan
2: a fasa na sa ta tajiko
3: ta mu da
2: na so ko ta bakalle da
3: yawa
2: ko da Allah zai
3: sa ai gamu
2: ai gamu da
3: alheri yawa
2: a ce zo
3: zo
2: ga
3: ragonka
2: ko bun suru ne
3: ko bun suru ko tawo
2: yake kiransa kafu zuru mun suru nan mai

0: kai ana cewa kuna gudun Hausa, ana cewa wai mutum ya ce a Hausa yake yi a jami'a yana buwa ita to da ta sai an kiran Hausa ma ka ji yaron da ya primary ma bai iya rubutu ko sai balanta na Hassanta kuma ga lokacin yanzu
1: ana cikin hadari
0: wallahi da mun kawo mai da Allah yaro har ya shiga jami'a wallahi ba a koya masa rubutu na Hausa ba balanta na san bakaken Hausa ya kuma san me zai ji
1: kuma kawo ta ran ma dariya
0: ake in da ya ba ga sakan nan da in kabilu yanzu da yawa da yawa yanzu ba na yanzu ne ka sa wallahi ya a mu ake cewa kyauta ta abubuwa da na yara a ba yara kar a gaya musu yaro dan shekara 12 kana 18 mu kar a gaya masa ayi bismillah ne kabilu
1: ne
0: ne kula yawa duka ga ba su san su ba ba su san shi miki ba dan baran da kake fada ba su san shi ba ba su san bana ba
1: ba kuge
0: ba kuge idan sarkin kuge ni san san sarkin kuge ne nan dai na jin sarkin kuge sarkin kan shi yana nan yana jin
1: eh bari mu dan sa waka ta gaba
0: dan yi gaba eh
1: zan da shi
0: wancan mai sawar na ga gaba zai
1: shi ma
0: uzuri ya kama
1: shi
0: eh a to kuma ka ga sallah ba ta sallah ce ba ta zo ba nan na Muhammad ne da zalla aka samu
1: ni da aka bugu yana dauka ragon
0: ne ni ma abin da zalla ta ke
1: shi aiki ne
0: har na fara murna
1: kaga ya zama a wani dan kudi ku ya ta ya zama ka gudu
0: kar ku shi ha a da ni da zalla da duk ka
1: bari mu sa waka ta gaba
0: eh har mun waka ta gaba ka hu wannan hali yanzu ne shi ne

Kowa ya yi jiran musai.

0: Haji Baba dama duk mun tsaya ga Annabi Muhammad akwai ASP mun so sabu
1: ringa baban su utoni
0: utoni da Hassan yawa utoni da Hassan
1: amene
0: yamba tun zaki yawa
1: kai kaga shi
0: sunan
1: yana san filin
0: yayi to kaka duk mai san fili
1: shi kan yi mana message
0: message ki yawa kada ne ce yana yin sako message ki yawa akan iskar ci tuwa
1: kaga da yin makoci na ne na kan dukukan raguna
0: guna a gidan sa
1: mai yan tamai da tawo da din ba zan kofar gidan makala
0: kai igiyar ba ajiye ta ga a ga utun
1: ya san wanda ya makala ba kada ya an
0: kawai ya shabat
1: shabat
0: eh to wannan magana ake
1: wannan ma
0: ko mutanen
2: eh
0: apa yarata
2: sai
0: mai ana yake sam
1: zango
2: baba ta muke da muke wasa
0: ba su da da eh zanga
2: ai
0: sai
2: ai sai ya
0: da wa mu na da shi na da na da ita fara mu na da shi ko da
2: wai
0: ne da muke hausa ba mu da hausa idan da shi ba
2: wallahi gaji akan akwai
0: ta sai dai mun sai kin san ai sai ai kin san ba kin je da kin je da malama din ce ko eh da ba wannan ni ta tafi gidan
1: akai ta tafi gidan
0: eh
1: ka wannan na ma kwani
0: gidan malama
2: eh da ta wuce ta gowa na nan a gaba
0: yawa gowa za a daura aure
2: eh
0: Allah ya sake Allah ya kawo ne kuma take ko
2: eh
0: eh ni
2: dai an gaba ma Allah
0: ya kawo
2: eh
0: gaba ya sha Allah eh
1: ingon
0: ka ni dan ko
1: dan malama ana can ana
0: biki ana can ana biki
1: ko yana kamar
0: ka ji

0: Allah ko bi nan mahallaci
1: yawa
0: latin juma
1: yawa
0: ayi jere
1: mu dan Allah ka dan
0: yawa akwai dubula akwai bakila
1: baki oyo
0: ha waje ne ba
1: kududdin nan ba dubin da kaiwa a waje ne ba
0: ka gode dan masu kudin nan suna cike kududdin nan ba
1: wallahi
0: ka san cike shin da suke ba sa bayarwa
1: ba sa ba
0: shi ne kai ya juma nan dan be
1: na Allah ya
0: rahama na
1: kagani
0: ko baki ne ban jawo
1: eh
0: wannan daga cikin wanda Allah ya
1: tsara ka
0: da wannan sanda wani ma cikin gida yake tura
1: ka
0: a dalilin da Allah ya sa ko ya sa da kake jini tarai yana fitowa kai kana
1: ruhu ka da dole ruhu ya wani da ya ruhu ya da wani ruhu na
0: na'am ha musical
1: musical
0: zuwa wata wata musical
2: Assalamu alaikum.
1: Assalam.
2: Yawo baba da malam Munzali da malam Nura Muhammad Ali da gurbana Ibawa.
0: To malam Muhammad kana lafiya?
2: Lafiya karawa ba.
0: To cece gudun waka.
2: Eh to ba ta alkai a gare ku.
1: Masha Allah.
2: Ina da wata ƴan tambaya.
0: To to samu sani
2: sai. Ka wata yadda kullun a cikin farkon shirin nan kake zayyano kayayyakin kada-kada na gargajiya. To akwai wata ganga da na taɓa gani bidiyon ta kwanan wanda ita da laude ake zuka ta. Kani ba kowa ba ka taɓa jin karo da irin wannan gangar idan akwai faruwar hakan to za mu so mu zo ce irin ganga ce wannan da ake zuka ta da laude.
0: Sunan sa jiki magani
1: baby tuna yayi muke hawa mun hawa dike da laifin
0: magani
1: da ba da ba kira kaza da laifin ko kace kaza da kidan ganga da laifin
0: ka sunan ta ba sunan
1: ya ba sunan ta baby tuna
0: mala yana zone
1: eh
0: magani kuma dai
1: kowa kunya wuce da kunya ganga
2: ganga ya
0: amin
1: ko da jiko da ziyar
0: a
1: ko yake kuma baya da ruwa ya ce
0: ta wata ganga
1: ya ce a gidan ruwa da lauje ba zai yi ba
0: alo
1: to
0: kima na mesa kwa
1: imam musu kwa
0: za ga wani a fado ina jin a dan tare da mal wani abu ne
1: kamun kamun wani ya fado
0: ya fado
1: ya ba mana shi
0: ya ba mana

Dakarun Amurka da na Najeriya sun hallaka babban kwamandan IS na duniya. A nan kuma shugaba Tinubu ya tabbatar da kisan babban kwamandan na IS, wato na IS a yankin tafkin Chadi. Yayin da Alhaji Aliko Dangote ya gana da shugaban Tanzania akan batun gina sabuwar matatan mai a gabashin nahiyar Afirka. Manchester City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a gasar karshe ta cin kofin kalubale na kasar Ingila. Daga waje bakaken fata mazauna kasar Afirka ta Kudu na ci gaba da fuskantar barazana.

0: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usaina Amba inda baya ke tare da ku a wannan maraice na yau Asabar 28 ga Zulqa'ada Hijrar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina da shekaru 1447 daidai da 16 ga watan Mayu 2026 miladiya. Sai labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa dakarun kasarsa da nan Najeriya sun yi nasara hallaka guda daga cikin manyan shugabannin kungiyar IS a duniya. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social, shugaba Trump na Amurka ya bayyana cewa karkashin umarnin sa dakarun Amurka da na Najeriya suka kaddamar da wani gagarumin farmaki na sirri da aka tsara su cikin kwarewa wanda ya kai ga hallaka babban dan ta'adda da ya addabi duniya. Donald Trump ya kara da cewa tsohon mataimakin shugaban kungiyar IS na duniya Abu Bilal Al-Maliki ya yi zaton zai iya buya ne a nahiyar Afirka, sai dai bai sani ba cewa Amurka na da majiyoyi na sirri da ke bibiyar dukkanin tarukan sa. Gwamnatin Trump dai ta labtawa Maliki takunkumi tun a shekarar 2023 saboda alakar sa da kungiyar ta IS wacce ke da karfi a yammacin nahiyar Afirka. Donald Trump ya jaddada cewa kisan zai kawo ƙarshen barazanar da yake yi wa al'ummar Afirka da kuma yunkurin sa na kaiwa Amurkawa hari, sannan hakan ya raunana kungiyar a duniya baki daya. Kazalika shugaban ya miƙa godiya ta musamman ga gwamnatin Najeriya saboda haɗin kan da aka bayar yayin wannan aikin. Wannan nasara na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun ƙasar nan ke ci gaba da fafatawa da mayakan IS da na Boko Haram da kuma gungun ƴan fashin daji da ke addabar mutane. Tun a shekarar 2025 Amurka ke matsawa Najeriya lamba a kan rashin yin katabus wajen yaƙi da tsage-tsagerin, lamarin da ya sa a ranar Kirsimeti Amurka da nan Najeriya suka haɗa gwiwa suka kai hari na sama a jihar Sokoto domin karkaɓe mayakan nan na ISWAP da ke addabar ƙasashen yankin Sahel ciki har da jamhuriyar Niger. Bayan haka ne Washington ta tura dakaru zuwa nan Najeriya domin ba da horo da agaji. Har yanzu dai shugaba Trump bai bayyana takamaiman inda aka kai harin ko kuma yadda aka hallaka Al-Maliki ba, sai dai bayanai da ma'aikatar wajen Amurka ta fitar a shekarar 2023 lokacin da ta ayyana shi a matsayin gagarumin dan ta'adda na duniya. Ya nuna cewa Al-Maliki babban jami'in IS ne a yankin Sahel kuma mamba ne a majalisar gudanar kungiyar da ke kula da tsara harare da raba kudade a fadin duniya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da kisan babban komandan kungiyar nan ta IS mai kirarin jihadi Abu Bilal Al-Maliki wanda aka fi sani da Abu Minok a yayin wani simame na haɗin gwiwa kan ƴan ta'adda tsakanin Najeriya da Amurka a yankin tafkin Chadi. A cikin sanarwar da ta fito daga fadar shugaban ƙasa Asawak a Abuja, shugaba Tinubu ya bayyana simaman a matsayin mai cike da gagarumin nasara a yakin da ake yi da ta'addanci kuma wani misali ne mai ƙarfi na nagartaccen haɗin kai ta fannin tsaro tsakanin Najeriya da Amurka. A cewar shugaba Tinubu, samaman da aka yi cikin dare an yi shi ne da haɗin gwiwar dakarun ƙasar nan na sama da na ƙasa da kuma na Amurka, lamarin da ya kai ga kisan Al-Maliki tare da ɗimbin hadimansa a cikin sansanoninsu da ke yankin tafkin Chadi. Shugaba Tinubu ya ce samaman ya yi wa kungiyar mummunar illa, kana ya jaddada ƙudurin Najeriya a ci gaba da matsin lamba a kan kungiyoyin 'yan ta'adda da ke gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen ƙasar nan. Ya jinjina Amurka da gudunmawar da take bayarwa wajen cimma burin samar da tsaro, inda ya miƙa godiya ta musamman ga shugaba Donald Trump sakamakon jagoranci da haɗin kai da yake samarwa. Ko da yake ba a yi ƙarin bayani a kan harin haɗin gwiwar tsakanin Amurka da Najeriya ba, lamarin da ya alamta ɗaya daga cikin illoli mafi muni da ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS a yankin yammacin nahiyar Afirka a baya-bayan nan. Yankin tafkin Chad ya kasance wata cibiyar ayyukan ta'addanci na ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP, masu ikirarin jihadi, inda jami'an tsaro daga nan Najeriya da makwabtan kasashe ke ƙara matsa lamba wajen kakkabe su, tare da wato wajen kakkabe duk wani bargurbi a 'yan shekarun nan. Alhaji Aliko Dangote ya gana da shugabar ƙasar Tanzania Samia Suluhu, inda ya alƙawarin cewa za a fara gina matatan mai a yankin gabashin nahiyar Afirka a wannan shekarar. Shugabar ta Tanzania ta tattauna da Dangote ne a fadar gwamnatin ƙasar da ke Dar es Salaam a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa a kan yankin da za a gina matatan man ta kimanin dala biliyan 17. Ɗan kasuwar na ƙasar nan ya ce tawagar ƙwararru za ta ba da shawara a kan wurin da ya dace da matatar a gabashin nahiyar Afirka, inda ya ƙara da cewa har yanzu akwai buƙatar a yi la'akari da wasu abubuwa kafin a yanke hukunci na ƙarshe. Shugaban Bola Tinubu ya dawo gida Najeriya bayan ziyarar diflomasiyya ta kasuwanci da ya kai ƙasashe uku da suka haɗar da Faransa, Kenya da kuma Rwanda, inda ya tattauna da masu zuba jari na duniya da kuma shugabannin nahiyar Afirka. Shugaban wanda ya sauka a Lagos ya samu tarba daga gwamna Babajide Sanwo-Olu da mataimakinsa Femi Hamzat tare da sauran jami'an gwamnati. A lokacin ziyararsa a Faransa, shugaba Tinubu ya gana da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa da masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki, inda ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa da tabbatar da kyakkyawan yanayin kasuwanci da zai ba wa masu zuba jari damar gudanar da al'amuransu ba tare da fargaba ba. Shugaba Tinubu ya kuma halarci taron ci gaban nahiyar Afirka a birnin Nairobi na Kenya, wanda Emmanuel Macron da William Ruto suka jagoranta. A wajen taron, Tinubu ya buƙaci a yi garan bawul ga tsarin tafiyar da kuɗaɗe na duniya, tare da kira ga ƙasashen nahiyar Afirka da su ƙarfafa haɗin gwiwa a tsakaninsu domin samar da cigaba mai ɗorewa a wannan yanki. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayyana cewa dukkanin jam'iyyu 22 da ake da su sun yi nasarar miƙa kundin rijistar mambobinsu kamar yadda dokar zaɓe ta 2026 ta tanada. Hakan da yana ƙunshe ne a cikin sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban kwamitin yaɗa labarai da ilmantar da masu zaɓe na hukumar Muhammad Kudu Haruna. A cewar sanarwar INEC tun farko ta aminta da ƙarin wa'adi na jam'iyyun siyasa wanda suka nema a wani yayin wani taro da aka gudanar a ranar 24 ga watan Maris ɗin da ya gabata na wannan shekara, inda aka sauya wa'adin farko daga ranar 21 ga Afrilu zuwa 10 ga Mayu domin bai wa jam'iyyun isasshen lokacin tattara rijistar mambobinsu tare da gudanar da zaben fitar da gwani. Ana sa ran jam'iyyun za su gudanar da dukkan zaɓukan fitar da gwani tsakanin 23 ga Afrilu zuwa 30 ga Mayu nan, a yayin da ake buƙatar miƙa kundin rijistar mambobin aƙalla kwanaki 21 kafin kowace jam'iyya ta gudanar da zaɓenta na fidda gwani na cikin gida. INEC ta ce yanzu aikinta na gaba shi ne tantance kundin rijistar na jam'iyyun da suka miƙa mata bisa tanadin doka da kuma sake jaddada aniyarta na gudanar da zaɓe cikin 'yanci da adalci da kuma gaskiya da a shekarar 2027 mai kamawa. Tsohuwar mai baiwa gwamna da shawara a kan ilimin 'ya'ya mata Hajiya Jamila Abdumani ta samu nasara a kan abokin takararta Ahmad Sale Junior da gagarumin rinjaye a zaben fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulki, da yake bayyana sakamakon fidda gwani da aka gudanar a mazaɓu 21 da ke ƙananan hukumomin Bindawa da Mani. Shugaban kwamitin zaɓe Shafi'u Abdulduwan ya ce Hajiya Jamila Abdumani ta samu ƙuri'u 2498 yayin da Ahmad Sale Junior ya samu ƙuri'u 1256 tun farko da ya yi ta cece kuce, bayan da aka bayyana cewa an gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe da ya bayo Jamila Abdumani nasara. Amma abokin takararta ya ƙi aminta da hakan lamarin da ya kai ga gudanar da zaɓen fidda gwani. Yanzu haka Jamila Abdumani ce mace kaɗai da ta samu tikitin takarar kujerar majalisar tarayya daga jihar Katsina ƙarƙashin APC domin wakiltar ƙananan hukumomin Bindawa da Mani a zaben 2027. Kazalika, idan za a iya tunawa, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Bindawa da Mani a yanzu Ahmad Yusuf Ibrahim na jam'iyyar APC bai shiga wannan takara ba saboda shi ma daga ƙaramar hukumar Bindawan ya fito. an bayyana damuwa akan yiwuwar samun karancin magungunan tarin fuka da sauran kayayyakin jinya na cututtuka a fadin kasar nan. Babban jami'i mai kula da yankin Arewa maso yamma kungiyar yaki da cutar tarin fuka ta kasa Tuberculosis Network Nigeria Isa Dan Sallah, wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai a Kaduna, ya gargadin cewa kayayyaki da magungunan da ake amfani da su a yanzu haka na iya karewa daga nan zuwa watan Yuni idan har gwamnati da hukumomin da abin ya shafa ba su dauki matakan gaggawa ba. A cewarsa, akwai yiwuwar shirin yaki da cutar tarin fuka a kasar nan wanda kasar nan ta kaddamar ya samu koma baya idan har gwamnati a matakai daban-daban ba su shigo cikin lamarin ba. Babban jami'in ya buƙaci gwamnati ta samar da wani asusu na musamman domin samar da kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen warware tarin bashin kuɗaɗen haɗin gwiwa da ake bi, wanda hakan zai ba da damar sakin kayayyakin tallafi da masu bayar da gudunmawa suka dakatar. An Sallah ya kuma shawarci gwamnati da ta ɗauki matakin na samar da magungunan tarin fuka da kayan gwaji da ake buƙata kafin lokacin da ake hasashen karewarsu. Babbar kotun tarayya da ke da mazauni a Abuja ta yanke wata mata mai suna Halima Halliru Umar hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan gyaran hali bisa laifukan da suka shafi ta'addanci da yake yanke hukuncin. Take yanke hukuncin mai shari'a Hawwailuwa ta bayyana cewa biyo bayan amsa biyu daga cikin tuhume-tuhume hudu da hukumar tsaron farin kadiyya zai shigar akan wacce ake tuhumar, kotun ta samu Halima da laifin mallaka rasashe guda 302 na bindigar AK-47 ba bisa ka'ida ba da kuma yunkurin taimakawa wajen aikata ayyukan ta'addanci. Mai shari'a Hawwailuwa ta ƙara da cewa wacce ake tuhumar ta amsa laifuka na uku da na hudu daga cikin tuhume-tuhume guda hudun da aka gurfanar da ita a kansu. Daga ƙarshe, mai shari'a Hawwailuwa ta ɗage ci gaba da sauraron shari'a zuwa 9 ga watan Yuni mai kamawa, wato Yuni mai kamawa, domin samun gabatar da ƙara kan tuhume-tuhumen na ɗaya da na biyu waɗanda wacce ake tuhumar ta musanta aiwatarwa. Najeriya da Jamus sun rabta ba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwar bunƙasa tattalin arziki da ake sa ran za ta ƙarfafa zuba jari da samar da kuɗaɗen ayyukan more rayuwa tare da haɓaka tattalin arzikin ƙasar nan da yake jawabi yayin bikin sanya hannu kan yarjejeniyar ƙaddamarwar. Ministan kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Dr. Uzoka Enite ta ce yarjejeniyar wata alama ce da ke nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfi, a inda ta ƙara da cewa haɗin gwiwar zai taimaka wajen cimma manufofin bunƙasa ƙasa na Najeriya da fannoni iri-iri kamar su noma da bunƙasa masana'antu da kiwon lafiya da koyon sana'o'i da kuma samar da ayyukan yi. Daraktan cibiyar al'adun ƙasar China da ke nan Najeriya ya yi kira da ƙara bunƙasa musayar al'adu da harkokin yawon buɗe ido tsakanin ƙasashen China da Najeriya da yake jawabi a bikin ranar yawon buɗe ido da ƙasar nan ke shiryawa a duk shekara a babban birnin tarayya Abuja. Jakadan ya bayyana cewa yawon buɗe ido na ci gaba da kasancewa muhimmiyar gada da fahimtar juna da kuma ƙulla abota tsakanin China da Najeriya da yake magana akan taken bikin na bana a wannan shekaran. Yan ya ce taken ya nuna ainihin manufar yawon buɗe ido ta hanyar inganta fahimtar al'adu da ƙulla abota da kuma aka ƙara da yadda ta dace da Najeriya da China da ƙasashen biyu masu ɗimbin al'adu da fitattun wuraren yawon buɗe ido waɗanda za su iya ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Yanzu sai rahoton da ya danganci tattalin arziki.
1: Najeriya da Jamus sun rabta hannu kan wata sabon yarjejeniyar haɗin gwiwar bunƙasa tattalin arziki da ake sa ran zai ƙarfafa zuba jari da samar da kuɗaɗen ayyukan more rayuwa tare da haɓaka tattalin arziki. Da take jawabi a yayin sanya hannu kan yarjejeniyar, ƙaramin ministan kasafin kuɗi

fi a inda da kara da cewa haɗin gwiwa zai taimaka wajen cimma manufofin bunƙasa ƙasar Najeriya a fannoni irin su noma da bunƙasa masana'antu da kiwon lafiya da koyon sana'o'i da kuma samar da ayyukan yi. Daraktan cibiya a yayin ƙasar China da ke Najeriya Yanzin ya yi kira da ƙara bunƙasa musayar al'adu da harkokin yawon buɗe ido tsakanin ƙasashen China da Najeriya da yake jawabi a bikin ranar yawon buɗe ido da ƙasar take shiryawa duk shekara a babban birnin tarayya Abuja. Ya bayyana cewa yawon buɗe ido na ci gaba da kasancewa muhimmiyar gada ta fahimtar juna da ƙulla abota tsakanin 'yan ƙasar China da kuma Najeriya. Da yake magana kan taken bikin na wannan shekara, Yang ya ce taken na nuna ainihin manufar yawon buɗe ido ta hanyar inganta fahimtar al'adu da ƙulla abota. Ya ƙara da cewa China da Najeriya ƙasashe ne masu ɗimbin al'adu da fitattun wuraren yawon buɗe ido, waɗanda za su ƙara iya ƙarfafa dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashe biyu. Manoman koko ta Afirka ta yi kira da ƙara zuba jari a harkar sarrafa koko ta Najeriya da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Tana mai cewa wannan fanni na da babbar dama wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi.

samun bunƙasa da kuma rage dogaro akan man fetur. A cewar kungiyar bukatar kayayyaki da ake samarwa daga cocoa na karuwa a hankali a nahiyar Turai da Arewacin Amurka da Asiya da ma Afirka. A don haka kungiyar ta buƙaci bankuna da kuma kamfanonin zuba jari da masana'antu da masu zaman kansu da su ƙara karkata jari zuwa harkar sarrafa cocoa. Tana mai bayyana fannin a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin zuba jari mafi riba a harkar noma a nahiyar Afirka. Ƙarshen rahoton tattalin arzikin ƙasa kenan.

0: Kasim Isaac Dukku a gaskiya muna amfana da ayyukan raye kasa musamman hanyoyi ba wai matasa ayyukan yi gina sabbin ajujuwan makarantu baya ga haka ko ina ka bi a cikin gari akwai haske a baya duhu yana sa barayi suna yawan haurawa gidajen al'umma amma yanzu akwai saukin yawaitar haura-hauren gidajen mutane sai dai babbar matsala ita ce akwai karancin ruwan sha yana da kyau mahukunta su duba lamarin shi dai ruwa abokin rayuwa ne Zara Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
1: To a fagen wasanni kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta lashe kofin FA wato kofin kalubale na shekarar 2026 Ingila bayan ta doke Chelsea da ci 1 da nema a yammacin yau. Antonio Semenyo shi ne ya zira kwallon da ta bayo Manchester City nasarar bayan an dawo daga hutun rabin lokaci. Wannan ne kofi na biyu da kungiyar ta Manchester City ta lashe a kakar wasa ta bana bayan lashe kofin Carabao a baya-bayan nan, inda take harin kofin Premier da Arsenal ke jagorancin teburin. Zuwa yanzu Pep Guardiola ya lashe kofuna 20 cikin shekaru 10 a kungiyar Manchester City. Yanzu za mu je ga hasashen masana yanayi.
2: Aladin nan da idan Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Jalami da dagogon dutse zafin rana da kadawa iska za a samu a bisa mawan yanayi na 40. Kaduna garin gwamna makamancin yanayin za a samu a bisa mawan yanayi na 34. Jos da ke jihar Filato da idan Allah yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska a bisa mawan yanayi na 30. Sakkwato birnin Shehu da jihar Zamfara hasken rana da kadawa iska za a samu a mawan yanayi na 41. Sai kuma kudancin kasar nan Ibadan da idan Allah ruwan sama tare da kadawa iska mai sanyi za a samu a bisa mawan yanayi na 32. Da kake tare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Nijar hasken rana da kadawa iska za a samu a mawan yanayi na 42. Daga bisani yanayin ka iya sauyawa zuwa na 28. Trifoli da ke Libya hasken rana tare da iska matsakaiciya za a samu a bisa mawan yanayi na 25. Rahoton na hasashen masana yanayi ta kakare ne da daɗaɗɗiyar daular Larabawa wato Dubai. Hasken rana tare da kadawar iska za a samu a bisa mawan yanayi na 41. Maidi Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
1: Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau Asabar dangane da yakin da ake na Iran. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kremlin ya rawaito, duka ɓangarorin biyu sun jaddada muhimmancin ci gaba da tattauna diplomasiyya domin cimma matsaya guda. Putin ya kuma godewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa bisa tallafin jin kai da take bayarwa dangane da yakin Ukraine. Shugaban Rashin zai kai ziyarar kwanaki biyu zuwa China a ranar Talata mai zuwa. Ana ci gaba da samun tankiya tsakanin Iran da haɗaɗɗiyar daular Larabawa tun bayan fara yakin Amurka da Isra'ila a kan Iran a yankin gabas ta tsakiya. Masu sauraro ƙarshen labarin kenan. A gaida Salisu Idris ya kasai da shi ne editan labaran. A madadin su gabaki ɗaya da dukkan waɗanda suka taimaka labaran suka zo gare ku, Usaina Amba Indaba ke fatan mu kwana lafiya jama'a bisalam.

kafin mu shiga ci gaba da tafsirin wannan aya ina ƙara tunatar da mu kwanaki masu alfarma da zamu shiga na goman farko na watan Zulhijja waɗannan kwanaki suna daga cikin kwanaki waɗanda Allah subhanahu wataala ya hore wa wannan al'umma da za ta yi ibada a cikinsu Allah subhanahu wataala ya rininka musu kamar da muka sani Allah subhanahu wataala yana fifita abinda ya halitta cikin halittunsa Allah subhanahu wataala ya fifita jannatul firdaus a cikin dukkan aljannatai da ya halitta haka nan ubangiji subhanahu wataala ya fifita mala'ika jibrilu da israfilu da mika'ilu a cikin mala'iku gaba daya da ya halitta ya zaɓi waɗannan ya fifita su haka nan a cikin halittunsa duka Allah ya fifita muminai da zanto muminai su ne zaɓaɓɓu a gurin Allah daga cikin muminai kuma Allah ya zaɓi annabawa daga cikin annabawa kuma Allah ya zaɓi manzanni daga cikin manzanni kuma Allah ya zaɓi ulul azmi min ar-rusul daga su kuma Allah ya zaɓi al-khalilain sannan daga cikin al-khalilain Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi a kan dukkanin halittarsa haka nan a cikin kwanakin shekara da watanni Allah ya zaɓi watan Ramadan a cikin sauran watanni goma sha biyu ya ba su darajar da bai ba sauran ba haka nan a cikin kwanakin sati Allah ya fifita juma'a a cikin sa'o'in juma'a kuma Allah ya fifita sa'ar ƙarshe da cikin juma'a wacce ke kasancewa bayan la'asar sannan kuma Allah subhanahu wataala haka nan ya fifita cikin kwanaki ya fifita waɗannan kwanaki goma na farko wato yini goma na farko na watan Zulhijja idan ana maganar dare to dararen goma na ƙarshe na Ramadan suna gaba da dararen goma na farko na wannan na watan Zulhijja amma ana maganar yini daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana to yinin da ya fi kowanne su ne waɗannan kwanaki goma na farko na watan Zulhijja dan Ubangiji subhanahu wataala ya ba wa bayinsa damammaki da yawa mai da za su samu lada Ubangiji subhanahu wataala ya buɗa wa ɗan adam dama hanyoyi da dama da zai samu rahamarsa da zai fallake fushinsa shi ya sa duk wanda ka ga ya halaka shi ga damar halaka duk wanda ya tafi wuta shi ya zaɓe tafi wuta amma hanyoyin shiga aljanna da yawa su hadisin Abdullahi ɗan Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika Allah ya rubuta kyawawan ayyuka ya rubuta munana sannan Allah ya bayyana haka fa man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kutibat wa kataba Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila dan yace duk wanda ya himmatu wato ya kullari ya zai aikata mu kyakkyawan aiki sai da samu damar aikatawa ba da bai ce za a rubuta Allah zai rubuta masa a wajensa cikakkiyar hasana wato kamar ya yi aikin kyakkyawa cikakke haka Allah zai rubuta masa ladarsa fa in hamba biha fa amilaha kataba Allah indahu 10 hasanati idan kuma ya himmatu zai yi wani aiki kuma ya samu yayi Allah zai rubuta masa ladan wannan aikin goma ila 700 da'ifin ila da'afin kathira ninka masa shi zuwa 700 zuwa ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya himmatu zai aikata wato ya kudurci niyyar zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila yayi niyyar zai aikata mummuna sauran Allah ya sa ya fasa to Allah zai rubuta masa kyakkyawan lada cikakke kyakkyawan ladan kyakkyawan aiki cikakke idan kuma ya aikata fa in amilaha kataba Allahu lahu indahu sayyi'atan wahida kaga bai ce sayyi'atan kamila ba sai sayyi'atan wahida wanda kuma yayi niyyar zai aikata mummunan aiki kuma ya aikata to sai Allah ya rubuta masa wato alhakin zulubun mummunan aiki guda daya sai annabi ya ce wala yahliku ala Allahi illa halik wanda duk kaga ya halaka tsakaninsa da Ubangiji to dama halakakke ne saboda Ubangiji subhanahu wataala ya buɗe ƙofofi da yawa da samun lada da duba salloli da za mu yi guda biyar lokacin da aka zo farlanta su hadithul Isra hadithun Malik ibn Sa'sa'a wanda yake cikin sahihaini a lokacin da aka farlanta salloli 50
Nabi Musa alaihi salam ne ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gurin Ubangiji ya samu sassauci. Haka yake komawa har sai da suka dawo salloli biyar Allah subhanahu wataala karshe yace amdaitu farinati wa khaffaftu ala ibadi. Kunna 50 fil fi'li wa 50 fil ajri wa thawab. Allah subhanahu wataala yace na zartar da farillata sannan na sassauta bayina. La wadannan salloli guda biyar ne a aikace amma ladan salloli 50 ne. Wani jeninka su goma shine ban ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Kai sallah biyar amma za a baka ninkin wannan shine mafi karanci abin da za a ba mutum. Ninkin goma to kuma Ubangiji zai iya ninka shi da yawa. Haka nan idan mutum ya yi azumin watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Sauban wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito a Sunan Al-Kubra haka nan Ibn Khuzaima a cikin kitabin sa sahih Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shahru Ramadan bi shahrayn wa sittati ayyamin min Shawwal fa shahru Ramadan bi asharati ashhur wa sittati ayyamin min Shawwal bi shahrayn kuma duk da ya azumin watan Ramadan bai yake da ya azumci wata goma na Ramadan daidai yake da ya azumci watanni goma Ramadan goma sannan iya sittin Shawwal daidai yake da ya azumci watanni biyu kaga ya samu azumin wata wato shekara guda cikakkiya Ubangiji ya ninka masa su gida goma. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da sadaka dangane da mutum da zai ɗauki dukiyarsa ya bayar zakka ko ya bayar da ita sadaka fi sabilillahi nabi yake cewa sadaqatu tudha'afu sab'u mi'ati bayt. Sadaqa ana ninka ta zuwa 700 sallu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حتى ومن يجي يكي ندن كوا روى يكي نهجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ثم دي حج المبرور باعي لو نسا كما قوسي الجنة وشيني قولوا لكم أبين أبين يكيسو أبين فيكيسو كشم شيني سامي يرداء الله ta samu kuma shiga gidan aljanna. To kuma Allah subhanahu wataala ya sanya aikin haji yana da cikin wannan. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya kewaye mu da damar baki daban-daban albarka ta ko ina Allah ya kewaye wannan al'umma da shi. Saboda shi yasa Annabi ya ce wala yahliku Allahu illa halik. Ba wanda zai halaka tsakani gida Allah sai halakake. In dai har aikin kyakkyawan aiki za a ninka maka shi gida goma zuwa 700 zuwa ninkin ba iyaka amma duk da haka mutum ya tsinci kansa a gidan wutar jahannama ba kaga wannan halakakki ne ba kuma abin da za a iya masa wannan wani irin kuma sauki za a iya sa za a yi masa wani irin rangwame za a yi masa wani irin gara basa kuma yake so a bashi idan ba so yake kawai a bashi je da abin da ya ga dama ba kuma a ce tafi aljanna wannan shine kawai ya rage abin da yake so a yi masa. To saboda haka waɗannan kwanaki goma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas da almajirinsa Mujahid ibn Jabr da Masruq ibn Ashja' suke cewa da Allah ya ce wal fajri wa layalin ashr ce waɗannan daraye goma ce su ne waɗannan kwanaki na farkon Zulhijja kwanaki goma na farkon Zulhijja su ne layalin ashr da Allah ya rantsuwa da su. Rantsuwar da Ubangiji ya yi da waɗannan daraye yana nuna maka muhimmancinsu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da babban abu ne mai daraja ko wanda zake nuna bar kudura ta Ubangiji take nuna kamalar kudurar Ubangiji. Allah yake rantsuwa da su yana rantsuwa da waɗannan darare yana nuna maka yana jawo hankalinka ne akan darajar su ya kuma haɗa rantsuwar su da wasu abubuwa da suke da su ma daraja cewa alfajiri aka haɗa rantsuwar su da alfijir. Alfijir shi ne lokacin da alfijir yake to lokacin da musulmi yake tashi daga bacci domin ya yi sallar asuba wannan lokaci da zai tashi daga bacci ransa zai koma jikinsa wanda da an cire masa ran an cire ransa ruhinsa yana rabuwa daga gangan jikinsa ba rabuwa ta mutuwa ba rabuwa ta wacce Allah ya tawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Saboda Ubangiji ya zare ran lokacin da yake bacci da ya zare ya farka to dan ne ya dawo jikinsa. Naga wannan lokaci ne da ake dawo da arwah ila al-ajsad sannan kuma lokaci ne da yafi kusa da wannan lokacin da Ubangiji yake saukowa
a saman duniya ta kusa, yana bonan zarra masa da gafararsa, yana cewa mai zuwa zai ruke shi ya bashi lokacin azaba, yana kusa da wannan lokacin. Sannan kuma lokaci ne da mutane bayan sun yi bacci sun huta za su tashi da nishadi, daga lokaci ne dole yana da daraja. Aka haɗa shi da ash-shafi wal watr, ash-shafi shi ne abin da yake cika, al-watr shi ne abin da yake mara. Duwar abin da za ka gani na halitta daga cika sai mara, daga cika sai mara, ba zai taɓa zama ba ɗaya ba, ba cika ba, ba mara ba. Sauraka wannan ash-shafi wal watr ishara ce zuwa ga dukkan halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda daga ciki har da shi kansa waɗannan goma na farko su ma a cikinsu akwai al-watr, akwai kuma ash-shafi. Al-watr ranar arfa a ga tara da wata ce, ash-shafi ranar layya, ranar id al-idul kabir a yawon hajji al-akbar, a ga rana ce wata ke a cika. Sannan Allah ce wa layli idha yasr, ya yi rantsuwa da dare lokacin da yake tafiya. Dare lokaci ne mai daraja, dare lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa yakan bambance mu'mini da munafiki, domin lokaci ne na tsayuwa a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala cikin dare, lokacin da babu wanda yake ganin ka sai mahaliccinka. Sauraka qiyamul layli aiki ne da babu mai yinsa sai mai imani, munafiki ba zai iya qiyamul layli ba. To dare shi ne lokaci, wani lokaci da Ubangiji yake tantance tsakanin munafiki da wanda yake yin ibadarsa saboda Allah. Lokaci ne da Allah ya yabi masu yin ibada a cikinsa, kamar qalilan min al-layli ma yahjuruna bil ashari hum yastaghfirun tadafaru junubuhum an al-mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun ibadu ar-rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wa alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi masu yin ibada a cikin dare. To duwannan abubuwa

是要定的，哎，这个关系说的准备的。谁能为基督我来那是生的可是我跟着一切的应该可是我跟着一切而是我跟着一切的然而而发كما أراد الجمعة أنسوك ديتني أعرفا أراد الجمعة دوكشا دبينا سيوى أعرفا كما دار أراد الجمعة وأعرفا إيدي شي قوال أن سكي سيوى أعرفا وأن سكي سيوى أعرفا لأن أعرفا إيدي شي أو جنس شي يسا ما أكتي باسي سي أزمي بدن بأي أزمي لأن الإيدي سنة أراد الجمعة إيدي شي قدوك المسلمي أكو إلا سكي أبوليا هذا أشي رأي الإيدي أنسوك ديتا لأنك بقى أبقاتر a kirkiri wata rana ta bikin saukar waɗannan ayoyi saboda ban rana ce ta ta'idi to haka sai da Umar ya gaya masa cewa mu da mun Allah subhanahu wataala ya zaba mana ranar idi ne saukar mana wannan aya to kaga aya ce wacce take cike da tattare da manyan ni'imomi da Allah ya yi wa wannan al'umma cika addini cika addini yana nufin cika kamalar musulmi musulmi ya samu kamala kuma yana nuna kamalar musulunci shi kansa aka ce musulunci ya cika to ya nuna cewa babu addini irinsa duk wani addini da Allah ya saukar an aiko da wani annabin da ya zo ya shafa wancan risalar da ya zo da tashi sabuwa ba babu da musulunci shi musulunci ya cika saboda haka babu buƙatar a sake aiko da wani annabi da zai zo ya kawo wani sabon gyara cikin musulunci ko ya kawo musulmi wani abu wanda zai kusantar da su da Allah subhanahu wataala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu da shi ba shi yasa wannan ayar take shiranta cewa mutuwa musta mutu addinin musulunci bid'a ta mutu addinin musulunci mus babu bid'a addinin musulunci addini ya cika cip cip ba ya bukatar karin komai saboda haka wannan shela ce Allah subhanahu wataala yake cewa bid'a ta mutu mus addinin musulunci babu bid'a babu bukatar ta da wanda ne Imam Malik yake hujja cewa duk wanda ya zo da wani abu na bid'a musulunci kamar bai yarda cewa Allah ya cika addini ba kamar bai yarda Allah ya cika addini ba Allah kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum amma shi yana da akwai inda zai yi cuku a cikin musulunci akwai wani abu da yake ya rabu shi zai zo cike shi ya kawo shi daga baya wanda kuma wannan mu'mini mun san cewa ba zai duba to kuma wannan yana da kamalar musulmi su kansu cewa su kansu musulmi a cikin sauran al'ummomin da suka gabata su suka samu kamala da addininsu ya cika wanda yake rike da addini cikakke ba zai zama daidai da wanda addininsu bai cika ba haka Allah ya cika mana addini shi yasa ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati ya cika muku ni'imata saboda haka dukkan wata ni'imar da dan adam yake bukata zai same ta a cikin addinin musulunci duk wani abin da ya fita daga cikin addinin musulunci to ba ni'ima ba ce ga dan adam ba zai zama ni'ima ba zai zama maslaha ba ga dan adam to wannan aya suka ta sauka ne a cikin waɗannan kwanaki a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma shi ne ranar arfa wanda yake nuna maka falalar ita wannan rana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah Allah yana matuƙar son aiki kyakkyawan aiki al'amalu as-salih kyakkyawan aiki a cikin waɗannan kwanaki goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance maka aikin da za ka yi ba kawai ya bar maka abin a buɗe wani zai iya azumi wani zai iya salloli kiyamar laili wani zai iya sadaka yana da wadata kowa ya yi abin da zai iya yi na aikin alheri ba a takura ka a wani abu guda ɗaya ba shi yasa azumtar su kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ba taɓa azumtar su ba wannan shi ne nassin hadisi Aisha wanda yake cikin sahih Muslim take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashra qattu kwanakin nan goma ta ga annabi yana azumta su ba akwai hadisi na Ummu Salama a cikin sunan Abi Dawud amma yana da rauni wannan hadisin ya fi shi inganci hadisin Ummu Salama tana cewa yana azumta kwanaki tara amma hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nuna wa al'ummarsa wasu ayyuka na alkhairi amma ba dan ne a rawaito cewa shi yana yin su ba dan yakan yi waɗanda suka mafi su Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa doruwarsa ta ko'ina Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa afdalu siyam shi ne siyamu Dawud siyamu Dawud shi ne afdalu siyam shi ne mafi falalar azumin nafila amma ba a rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumu siyamu Dawud ba duk da wannan maganar da yake kuma a rawaito cewa yana yi ba shi sai aka rawaito cewa lokaci yayi ta azumi har a ce ba ma shan azumi
mace kuma yin yaji sai ta cewa ma baya yi kamar yake cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha sana cikin wannan kwanaki goma ga wanda zai yi yayya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ummu salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala al'ashr wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassanna min sha'rihi aw basharihi shay'a idan wadannan goman suka shiga ɗaya daga cikin ku yana son zai yi rayya ya yi niyyar zai yi rayya to kada ya taɓa komai daga gashin jikinsa ko daga akaifarsa wannan ga wanda zai yi rayya wanda ba zai yi rayya ba abin bai shafe shi ba ko wanda yi masa za a yi kamar mata da mazajensa suke yin yanka gare shi da kuma iyalansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to su abin ba zai shafe su ba shi ma kuma sunna ce gare shi magana mafi ƙarfi ta malamai shine cewa sunna ce idan bai yi ba cewa yayi laifi ko dai yasa ba ta yi ba yasa ta yi amma kuma ya bar wannan sunnar bai samu ladanta ba wannan dai dan tunatarwa ce game da su waɗannan kwanaki goma masu zuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon ayyuka na ƙwarai a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fadlan ghaliza alqalbi law fadlu min hawlik fa bima rahmatin min Allah to saboda wata rahama ta musamman daga Allah linta lahum ka sassauta musu wa law kunta fadlan da ka kasance mai kaushin mu'amala ghaliza alqalbi mai kasasshiyar zuciya law fadlu min hawlik idan sun wadi sun barka fa'fu anhum daga kai musu afwa wa astaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar su dangane da al'amura fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan kuma ka kulla niyya to ka dogara da Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro gare shi wannan ayar mun yi fassara ta zuwa ga da Allah ya ce shawarhum fil amri kuma mun yi fassara ta abin da ya rage mun ishara zuwa gare shi shine hikimar da ta sa aka ce a nemi shawara hikimar cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci da ya shafi ka kai kaɗai ko ya shafi al'umma to yana da kyau a yi shi bayan shawara a nemi shawarar mutumin da yake mai hankali ko mutanen da suke masu hankali masu amana masu addini masu tsoron Allah kuma Ubangiji subhanahu wataala da ya ce ka nemi shawara idan har kai ji wannan kira nashi wani al'amari ya taso ka tsaya ka nemi shawara to Allah subhanahu wataala zai datar da kai ga abin da ya fi dacewa zai datar da kai ga hanyar da ta fi dacewa a daga cikin hikimomin da suke cikin shawara musamman ga shugaba musamman wanda yake shugabanci idan to yana neman shawara daga cikin hikimomi shine a kawar da mulkin danniya da mulkin kama karya sai idan to mutum saboda kawai yana jin cewa shi ne a sama shi ne lamba ɗaya to kuma sai abin da aka ga dama wato sai abin da ya ga dama shi za a gani wato duk yadda ya dama haka za a sha to wannan ba dabi'a ce ta musulunci ba wannan dabi'a ce fir'auniya shi ne yake da irin wannan dabi'a ta sai abin da ya dama yadda ya dama kuma haka za a sha ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila bashar ba na nuna muku komai sai abin da naga shi ne daidai kuma hanyar shari'a nake nuna muku ka duba fir'auna shi ne zai ce yana nuna musu hanyar shari'a to wannan istibdad kenan al-istibdad abin da yake kashe mulki yake lalata shugabanci irin wannan wato mulki na kama karya mulkin da ba za a saurari ra'ayin kowa ba za a yi shawara da kowa ba sai dai kawai a rika ɗaukar ƙuduri a dinga fitar da dokoki a dinga yin wasu abubuwa yadda aka ga dama wannan mulki ne da babu inda zai je sannan hikima ta biyu su kansu al'umma a ɗaiɗaikunsu yayin da ya zanto shugaba duk wani abin ya taso zai nemi shawara to su ma yana ba su wata karantarwa ne cewa su ba su kasance a haka duk wani abu nasu zanto suna yin shawara da waɗanda ya dace su yi shawara da su kuma su ma daga cikinsu duk wanda wata rana ya zama shugaba to shi ma zai ɗabbaka irin wannan abin da ya gani daga na sama da shi sannan abu na uku neman shawara yana tabbatar da mutum mai tawali'u ne ba mutum ne mai jiji da kansa ba ba mutum ne mai girman kai ba mutum ne mai ujubi ba wanda yake ganin cewa shi ya fi ƙarfin
ya nemi shawarar wani ko ko yake ganin cewa babu wanda zai ce da shi abin da yake tunani ba haka bane kuskure ne ga daidai to mutumin da yake neman shawara alama ce ta tawadu alama ce ta tawadu sannan kuma abu na hudu akwai zabar da mutane wajen tsaya su hada kai wajen su yi aikin da shawara ta yanke idan ya zanto al'amari an haɗu lokacin da za a ɗauki wani ƙuduri ko za a yanke wani al'amari an haɗu an yi shawara ko kuma an yi shawara da waɗanda ya dace a yi shawara da su cikin al'umma masu hankali masu ilimi masu amana to wannan zai sa sauran al'umma su samu ƙarfin gwiwa wajen su tashi su ga sun ba da haɗin kai cewa wannan abin ya yiwu amma idan ya kasance shugaba ko wani mai mulki yana yin gaban kansa to wannan zai sa damuwa a cikin mutane mutane kuma ba za su ba shi haɗin kai ba wajen zartar da abin da yake so zai yi a cikinsu sannan abu na biyar duk lokacin da aka ce mutane masu hankali masu tunani masu ilimi sun haɗu a kan duba wani abu da bincike a kansa to an fi tsammanin a samu wani ra'ayi wanda yake ya fi zama daidai yayin da ya zanto ba ƙwaƙwalwar mutum ɗaya ce take aiki ba to idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfi aka haɗa tunani to an fi samun abin da yake shine daidai kuma ubangiji subhanahu wataala ya fi sanya taufiki a cikin irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul lahi ma'al jama'a hannun ubangiji yana tare da jama'a lokacin da ya zanto ba mutum ɗaya yake abin da ya ga dama ba sannan abu na shida wato shi a ɗabi'ar ɗan adam in yana son abu in yana son wani abu to wani lokaci soyayyar nan takan makantar da idansa sai ya kasa gano wani aibi da yake cikin abin da yake so sai ya gani cewa wannan abin da yake so din shine daidai to amma yayin da ya zauna da wasu aka tattauna to su kuma za su iya nisar da wato nusar da shi akan abin da idansa bai kai gare shi ba saboda soyayyar abin tare da masa ido sai su nuna masa ai kaza kaza kaza kaza da kake tunani akwai mafsada ta fuska kaza da kaza da kaza da wanda kai baka haro ruta ba to daga lokacin idan mutum bai so yayi dan Allah ne bai san gyara ne to daga lokacin sai ya fahimci eh lalle wannan shawarar da aka gaya masa da wannan abin da aka hango haka yake sai ya karba sai ya aiki da shi kaga da hanyar shawara ne akan iya nuna wa abin da mutum ba zai gani da kansa ba sannan abu na bakwai duk sanda aka ce an yi wani abu ta hanyar tattaunawa da shawara da mutanen da suke da ruwa da tsaki waɗanda da nace a nemi shawarar su aka yi shawara akan abu to za ka ga an samu karancin masu sukan abu za a samu karancin masu sukan abu saboda me saboda ba mutum ɗaya bane ya fito da ra'ayi a ra'ayi ne da waɗanda duk mutane suke ganin kimar su da darajar ta su za a an samu a taimako wajen rashin samun soke-soke ga wannan al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka kulla niyya niyyarka ta karfafa akan abin da aka yi shawara akan sa to ka dogara ga Allah to bayan an kawo abu a gaban kwamitin shawara majalisar shawara an tattauna an zaba abin da ake gani shi ne ya kamata a yi kai a matsayinka na shugaba ka gamsu to kada ka tsaya kuma kana wani kai kawo kana raba kafa kana dan ja da baya a da zarar shawara ta riga ta kullu akan wannan al'amari to kawai wuce gaba gadi ka zartar da wannan abu wannan shine abin da ake nufi da fa iza azamta fatawakkal ala Allah musamman al'amarin da ya shafi shugabanci musamman shugabanci na al'umma abin da ya shafi a shugabanci na rundunar yaki abinda ya shafi yaki aka ce ga wani abu ya taso da ya shafi tsaro ko ya shafi yaki ana tsaka da yaki to da abinda aka tattauna aka ga shine maslaha to kar shugaba ya tsaya na jan kafa kar shugaba ya tsaya na tafiyar hawainiya ko yana kai kogo yana taraddudi yana ta babaye ko kai yayi a'a wannan yana nuna rauni duk shugaban da ya zanto bayan an zauna an tattauna an fita da wani ra'ayi daya kuma ya zauna yana kai komo wajen ya zartar ko kai ya zartar ko alama ce ta rauninsa alama ce ta rauni abubuwa guda biyu din nan a harka shawara suna nuna rauni abu na farko shine wannan ya zanto mutum shugaba an gama zama an tattauna masu fada aji masu ruwa da tsaki
masu hankali, masu ilimi, masu amana, masu addini sun ga cewa abin nan haka ya dace a yi, amma ya tsaya yana daga kafa, yana tafiyar hawainiya, yana yi, yana ja da baya, ya leko ya koma, to alama ce ta mai rauni ne, shugaba ne mai rauni. Sannan abu na biyu shi ne al-israfu fi shura, mutumin da zai zauna da waɗanda duk ya dace da shawara da su, ya zauna bayan ya gama shawara, an gama yanke abu cewa ga abin da ake gani shi yanzu fi zama maslaha, sai kuma ya ƙara nemo wasu rukunin kuma ya zauna da su ya ce su ba su shawara. Su ba su shawara take neman wasu, to duk mutumin da ya fiye neman shawara nan da can nan da can alama ce ta mai rauni ne, tunaninsa ba ya ja, ƙwaƙwalwarsa ba ta ja. Wannan shi ne ake cewa al-israf fi shura ya ilmul idara, wato almubazzaranci wajen neman shawara. Ko san ko komai ana almubazzaranci, to a neman shawara ma akwai almubazziri, to shi ne wanda ya taɓa wannan ya yi shawara da wannan, ya shawara da wancan, har ya ma rasa wanda zai kama. Wannan alama ce ta rauni, kamata idan har lokacin da za ka yi shawara ɗin ka yi shawara da waɗanda ya dace ka yi shawara da su, waɗanda suka san abin da kake so a baka shawara a kai sun san shi, ko mutane ne masu amana, masu nasiha, masu addini, masu hankali, wataƙila suna da tajriba, suna da gogewa a rayuwa, suka baka shawara, to shi ne fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Ko wani ya zo ya lallaɓo ta gefe guda ya sake kawo maka wata shawara, ka banke shi ka ci gaba da abin, kar ka saurare shi. Ko da wani zai lallaɓo ya zame sauke kada kan abin da kuka tattauna, to in kai shugaba ne wanda kake da ƙarfi, to ba za ka saurare shi ba. Ba ka saurare shi ba, shi ne ma'anar fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Mu yi mulahazar quwwatul azima, yadda ta kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. A kissar wannan yaƙi da muke karatu a kansa, yaƙin Uhud, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da sahabbansa, ya ce su ba shi shawara, ga dai dandazon kafirai nan sun nufo Madina, wansu da kwarkwatarsu a yawan makami, ba a magana, ba muƙarana tsakaninsu da musulmi, haka me za a yi? Kamar da muka yi faɗa a karatukan baya, aka samu rarrabuwar ra'ayi, aka samu dattawa daga cikin muhajirin al-ansar, har da ma shugaban munafukai Ubay ibn Salul suke ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya fita yakin nan ba, a yakin sun kuru, yakin cikin gida, su tsaya su kare kansu, amma a cikin Madina ba sai sun fita aiki gaba da gaba ba. Wannan shine ra'ayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma ya ga musu yayi mafarki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarkin wata sadiya a yanka ta, yayi mafarkin idan takobinsa ya dakushi, yayi mafarki gashi nan a cikin wani sirki mai karbi wanda ya rilibe shi. Kuma ya fassara wannan sadiya da aka yanka cewa wasu daga cikin sahabbansa ne za a kashe, sannan ya fassara wannan wato makabin nan takobinsa da tsirinsa ya dakushe a kan cewa wani daga cikin ahli baiti ne shi ma zai tabo a wannan yakin, wanda shi ne Hamza da ƙarshe bayan abin ya faru fassarar ta tabbata a kashe wasu sahabbai kusan 70, a kashe Hamza wanda shi ne baffansa. Sannan kuma Dai'ul Hasila ita ce Madina, haka Annabi ya fassara masa wahayi. Bayan duk wannan aka zauna, ga ra'ayinsa, ga kuma wani abu da yake da shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa mafarki, da mafarki Annaba gaskiya ne, amma da shawara ta rinjaya akan cewa a fita a yi gaba da gaba. Annabi ya shiga ya sako sulkensa da kayan kwalkwalinsa da yaƙi, ya ɗauko makaminsa, ya ratsi ya fito. Sai ya zama waɗanda suka ba da shawara cewa a fita a yi gaba da gaba, kuma abin sai ɗan dame su, sai suke ganin cewa kai, akwai yiwuwar fa sun takura wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne, tunda shi ga abin da yake so. Saboda haka su dawo su janye shawara su, kaga kenan an samu consensus, ko saboda haka an samu haɗa kaza da lokacin consensus, ko to saboda haka sai suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata, suka ce ya Rasulullahi ta yiwu mun matsa maka tun daga abin da kake so kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina bayan magili nabiyin idza lam salamatahu an yadaha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwwihi. Nabi ya faɗi wannan magana ta shi mashhuriya, ba ta yadda za a yi, bai dace ga wani annabi da zai shiga
ya shi shigar yaki sanda daga ba zai cire shigarsa har sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da makiyansa to da nan bai ce a tafi wannan shine ma'anar fa idza azamta ka tawakkal ala Allah saboda ka duk sanda shawara ta kaya akan wani al'amari to a shugaba na kwarai ba zai zauna kuma yana tuntubar wani ba ko wasu daga baya su zo su warware wannan shawara sannan Allah ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro Allah yana son masu dogaro gare shi wannan dan ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin mu'minai kan cewa kyakkyawan tunani kyakkyawan shawara kyakkyawan shiri ba fa shine cin nasara ba kada ka zata cewa da aka ce kai shawara kai shiri kai tunani ka zata cewa wannan kadai shi zai baka nasara cikin abin da ka sa a gaba a'a sai ka hada da dogaro ga Allah sai ka hada da neman taimakon Allah subhanahu wataala sai ka nemi taimakon ubangiji domin dukkan asbab da ka sani la tastaqillu bi shay babu wani sabab da akan kansa zai iya maka wani abu ba tare da Allah ya yarda ba sai da izinin Allah sai da yardarsa domin kana iya samun dukkanin asbab su cika dukkanin sharuɗa da ka samu a su cika amma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka da wasu mawani wasu matsaloli daga waje wanda za su taho su kuma su hana samuwar wannan abu ashe kaga kana buƙatar ci gaba da neman taimakon Allah subhanahu wataala da roƙonsa akan cewa bayan ka yi iyada ka a matsayinka na dan adam ka shirya ka yi shawara ka yi tunani ka ga wannan abu shine sai kuma ka nemi Allah kai kuma ka dafa mun ka taimaka mun ka shige mun gaba ka ba da nasara to wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala yake nuna mana cikin nan yana nuna mana cewa tawakkali baya nufin ka aje komai ka ce kai ka dogara ga Allah baka tunanin hanyoyin samun nasara baka shawara da kowa baka shirye komai ka ce ai ka dogara ga Allah wannan ba dogara ga Allah bane mun ka kula duk sai da ubangiji ya faɗa mana har da batun shawara da tattaunawa da waye da shi da komai sannan sai akai magana tawakkali ashe tawakkali baya nufin cewa ba za ka shirya ba baya nufin cewa ba za ka nemi shawara ba baya nufin cewa ba za ka bincika ka ga wasu hanyoyi ne ya kamata ka bi don cimma nasararka ba a tawakkali shine waɗannan asbab din ka rike su amma kada ka sa zuciyarka akan su kada ka rika cin cewa waɗannan asbab din kadai sun ishe ka sa su baka nasara kaga cewa kana da ƙarfi ko kana da ƙarfi ko kana da jama'a ko kana da kaza zaka dole kai nasara a'a wannan ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wataala a gaba ya ce gaba da cewa in yansurkumullahu

0: In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. In Allah ya ba ku nasara, to ba wanda ya ise rinjayi ba. Wa in yakhzulkum, idan kuma ya tabar da ku, ya watsar da ku, fa man dhal ladhi yansurkum min ba'di, to wane ne zai ba ku nasara bayan sa? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kuma ga Allah kadai mu'minai su dogara. Wannan shi gaba ne da waccan magana ta inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lace Allah yana son masu dogaro ga Allah, su ne waɗanda ba sa wato raja'a akan ƙarfinsu, dabararsu, iyawarsu, tunaninsu, iliminsu, ba sa raja'a akan wannan, duk da cewa waɗannan abubuwa ana buƙatar su, amma ba sa raja'a akan wannan, su ɗauka cewa daga wannan abu sun ya samu, to sakamakon da suke buƙata zai samu. A'a, suna mai da neman taimakon su ne gurin Allah, shi kuma Allah shi ne mai ba da nasara. In ya riga ya ba da nasara, to babu kuma wanda zai rinjayi. Shi ne ce in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum, idan ya ba ku nasara, to fa babu wanda ya isa ya rinjayi a kanku. Duk irin abin da ku zai mallaka, na ƙarfi, na yawa, na tanadi, na dabara, na goyon bayan wasu, duk irin abin da zai tanada, in har Allah ya so ka da nasara, to ba wanda ya isa ya kwaci wannan nasara daga hannunka. Waman nasru illa min indillah, waman nasru illa min indillah al-azizul hakim. Wannan ayat ta gaba ta baya, wato nasara ba daga kowa yake zuwa ba, sai daga Allah shi ne gagarbado, kuma shi ne mai hikima a cikin lamarinsa. Saboda haka ka riƙe asbab, ka dogara ga Allah, ka yarda cewa kuma nasara daga Allah take. In ka ga bai baka ba, to daman bai giniyar baka ba, ba kuma wanda ya isa ya baka. Amma in ya baka kuma, to ba kuma wanda ya isa ya kwace ta daga hannunka. Saboda haka kar ka yarda Ubangiji subhanahu wataala ya kyale ka da dabararka. Kar ka yarda daidai da kyautawar ilimi, kamar yadda annabi cikin addu'a sai ya ce wala takilni ila nafsi tarfata, kada ka bar ni da kaina daidai da kyautawar ilimi. Ya Ubangiji, in ya barka da kanka da dabararka da iyawarka da kwarewarka da gwanintarka da magoya bayanka, to za ka zo ka yi da na sani, kuma za ka hallaka, ba ta inda za ka samu nasara. Domin shi Ubangiji shi ne wanda zai ba da nasara, in ya hana, to babu wanda ya isa ya ba da ita. Amma hadha alladhi huwa jundun lakum min duni yansurukum min duni rahman in kafiruna illa fi ghurur. Allah ya ce wani rindina kuke da ita, wace rindina ce kuke da ita da za ta ba ku nasara ba Allah mai rahama ba? Kuna da wata rindina da take da ƙarfin da za ta iya ba ku nasara ba Allah ba? Wannan shi zai nuna maka ɗan adam idan ya manta da Allah, to shi ne sai shiga cikin ruɗi. Shi ya sa shi irin kafirin illa fi ghurur, aikin ne na kafirci mutum ya riƙa ruɗar kansa da ƙarfinsa da jama'arsa da ƙwarewarsa da dabararsa da kuɗinsa da waye da waye. Wannan ruɗi ne na shaitan. Duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah, kowane irin ƙarfi Allah ya baka, kar ka manta da neman taimakonsa. Kada kuma ka sa wa zuciyarka cewa ƙarfinka ya ishe ka, ko iliminka ya ishe ka, ko magoya bayanka sun ishe ka, ko kai ka gama shiri tsaf, saboda haka kawai ranar nasara kake jira. In kana da hankali, shaitan bai ruɗe ka ba, to ka sani cewa nasarar a hannun Allah take, sakamakon daga Allah yake. Shi yasa ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minu, al-asbab duka la tastaqillu bil hukmi bi dhatiha. Al-asbab, ba wani sakamako da sababi, sanadi, sila da yake haifarwa, sai haɗu da wasu abubuwa, sai haɗu da wasu abubuwa da za su taimaka masa. Dan ka mallaki iri kawai, shikenan ba za ka tashi ku ka ga cewa gonarka ta yi kyau, ka samu abin da kake bukata ba. Irin dan kana bukatar ƙasa mai kyau, kana bukatar ruwa, sannan kuma kana bukatar intifa'ul mawani', abubuwan da za su jawo ma wannan shukar taka matsala, kana bukatar ka ga cewa babu su, kana bukatar ka ga ƙwari ba su cinye, ba su samu shukar nan taka sun cinye ta ba, kana bukatar ka raba shukar nan taka daga fari da tsuntsaye da sauran, sannan da ɗaukewar ruwan kansa. Waɗannan duka
1: amma wane ne da za su iya zuwa ko bayan ka ya samu irin ka shuka shi wani abu kuma daga waje ya zo lalace saboda sabab la yastaqilu bi zati shi kadai ba zai iya baka abin da kake so ba sannan kuma bugu da kari duka waɗannan abubuwa din sun samu sai da izinin Allah idan Allah bai ga dama ba sai abin ka gaba duka daukan matakan da ya kamata ka dauka kana da gona mai kyau kana da iri mai kyau kana da taki mai kyau kuma kai kyakkyawar noma amma kuma da ƙarshe a samu tangarda da Allah zai iya wannan yadda kaga an jefa annabi Ibrahim a cikin wuta ga ta ayyuwar ta tana ci gadangada gangaganga aka jefa shi a cikin ba fito lafiya annabi Musa alayhi salam in tsakiyar teku ya tsallaka bai tani bai dade ba waɗannan abubuwa ne waɗanda a ɗabi'a duka ba haka suke yi ba ruwan da aka jefa shi wuta sai ya kwaso tokar sa irin wannan wutar da aka hada gangaganga sai dai a kwaso tokar sa amma shi ya fito lafiya sarau yana kakkaɓe jikin sa ba abin da ya same shi annabi Musa haka ya biyo wuce ta tsakiyar Bahar Maliya babu abin da ruwa bai cinye shi ba to wannan duka yana nuna maka cewa shi sabab Ubangiji ya sanya shi don ya zanto ta an bautar da kai amma ba wai dan ka zama bawan sabab din ba ka dauka cewa sabab din zai iya maka Allah cewa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai su dogara wannan yana nuna maka cewa imani shike sa a dogara ga Allah mutum mai imani shike dogara ga Allah kuma gurgurdan imanin sa gurgurdan yadda zai dogara ga Allah idan imanin sa yana da karfi yana da yawa dogaran sa ga Allah ne yawa idan imanin sa yana da rauni ko yana da karancin imani dogaran sa ga Allah ma zai yi karanci shi yasa Allah ya sifanta masu dogara ya kira su da almu'minun ya ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun dan ya nuna maka al-iman lahu athar fi tawakkul duk mutumin da ka gani shi yana da dogaro ga Allah to yana da imani a zuciyarsa kuma gurgurdan karfin imanin sa gurgurdan karfin dogaran sa ga Allah subhanahu wataala sannan ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo matan magarar gululu shine ha'inci shine ha'inci ba magana yaki yake ba a cikin yaki nan ana samun ganima wannan ganiman ma ce har ta sa wasu suka bar inda aka ce su tsaya suka je kwasar ganima daga baya abin da ya faru ya faru sai Allah ya shigo da maganar gululu shine satar wato ha'inci cin amana dukiyar da take ta al'umma ce ba ta mutum ɗaya ba wani ya ci amanar wannan dukiya ya saci wani abu ko mun danganta sa sunansa gululu wannan shine za mu yi magana akan sa insha Allah a zama na gaba bi iznillah abinda muka fara ne dai Allah ya ba mu dama abinda muka yi kuskure ya Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu
2: Rahma Radio 97.3 Rahma Radio.

97.3 Rahama Radio. 97.3 Rahama Radio.

0: بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan dare sannan mu da haɗuwa cikin wannan tattaunawa ta musamman kamar yadda tun dazu aka yi ta sanarwa zamu kawo mai sauraro tattaunawa ne ta musamman tare da Barsa Ismail Ahmad shugaban shirin samar da makamashin iskar gas na CNG da kuma abubuwan hawa masu amfani da lantarki za mu tattauna da shi ne musamman akan gagaruman taron da suka aiwatar a nan jihar Kano wanda a wannan taro aka kaddamar da motocin harkokin sufuri manya irin na safa-safa din nan da kuma babura masu kafa uku wato baburan adaidaita sahu a cikin waɗancan ayarin manyan motocin akwai waɗanda suke amfani da wutan lantarki akwai waɗanda suke amfani da wancan makamashi na gas sannan za mu soji tun daga lokacin da ya shiga office a matsayin shugaban wannan shirin ka izo wannan lokaci nasarar da aka iya za a iya faɗa al'umma an sami ta Barsa mu nema ka barka da shigowa barka da zuwa wannan lokaci
1: to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina godiya gare
0: to mai girma chairman daga lokacin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana ka matsayin kai ne wanda zaka jagoranci wannan shirin ka izo wannan lokaci kafin mu shiga wancan abin da kuka aiwatar a jihar Kano gadangadan za mu so mu ji irin nasarorin da za a iya cewa wannan shiri ya samarwa da su al'ummar Najeriya Barsa ka kasance kai ne shugaban wannan shirin da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bujuro da shi daga lokacin da ka shiga wannan office izuwa wannan lokaci wacce irin nasara za ka iya bayyana wa su al'ummar kasa na cewa kun samu
1: Alhamdulillah na farko dai ainihin kusan bawashi ya ce gani ya kuri abinda aka yi jiya za a kano na kaddamar da abubuwan sufuri da kuma cibiyoyin tashoshin iskar gas a nan jihar Kano wanda kusan za a ce wata shida suka wuce babu su babu alamansu abu ne wanda duk wanda yake kasan ne ya kamata ya alfahari da shi musamman dan shi a arewa ko kuma da jihar Kano saboda wannan makamashi gaskiya abu ne wanda ya kusan yanzu ya zama tilas ita Najeriya masana na cewa ba ma kasa ba ce bai mafitar kasa ce ta gas ita mafitar ɗin kawai samun ta ake yi a wannan amma kasa duniya duk an ɗauka Najeriya kasa ce mai arzikin mafitar ɗin akwai mafitar ɗin amma gas ɗin ya fi yawa ninkin ba ninkin wanda yanzu misali in mun fitar da muke da shi a ƙasa zai kai mu nan da kusan shekara misali a ce kamar 20 ana a ƙasa ana amfani da shi to iskar gas din da yake ƙasa a Najeriya zai kai mu sama da shekara 2250 to kawai ko ai Najeriya ƙasa ce mai arzikin iskar gas to wannan gas din tun da yanzu aka samu aka cire tallafin kuɗin man fitar kuma shi kudin man fetur din nan ana la'akari da shi ne da farashinsa a kasuwar duniya kuma kamar yadda wannan yanayi da muke ciki ya nuna a dan tanzuma da aka samu a gabas ta tsakiya tsakanin kasar Iran da ta Jerusalem kwanci Israila da kuma Amurka ya jawo hauhawan farashin wannan makamashi wanda kusan yanzu ana sayan man fetur lita daya kusan naira 1,200 ma a wasu sassa na kasar nan to kaga shi wannan daskarar ne iskar gas ta CNG wato wanda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Allah ya taimaka ya hango haka ɗin ya kuma amfani da wannan damar ya kafa wannan cibiyar taro mun samu nasarori da yawa yanzu a Najeriya muna da tashoshi ko in ce cibiyoyin tashar iskar gas ɗin ta CNG kusan 78 daga lokacin da aka fara wannan shirin gaba ɗaya wanda suke ƙasar nan bifi guda biyu ko guda uku a cikin shekara biyu da ɗan kai Allah ya ce muke mun samu kusan 78 yanzu ba a kano kamar yadda na faɗa an buɗe guda biyar kuma akwai guda uku
2: wanda ake kan hanyar buɗe su sannan an ka duba inda ake combustion inda ake canza motoci
0: daga fetur
2: zuwa hawa daga fetur zuwa ita wannan CNG da lokacin kafin mu zo kafin a kafa wannan cibiyar tamu akwai basu fi guda goma zuwa ashirin ba a sassa sannan gaba ɗaya yanzu nan muna da kusan 350 a kano ma muna da guda 40 da biyu wanda aka buɗe a cikin wata biyu zuwa uku da suka wuce to sannan kuma ga motoci mun kawo mun raba su a ƙasar nan daban-daban ni kuma da Allah ya sa muka ɗauko muka tabbata akan cewa an karkato wanda suka rage an tura su nan arewacin Najeriya musamman jihar Kano da wanda suke amfani da wutar lantarki za mu kafa tashoshi na yadda ake cajin motocin da suke amfani da wutar lantarki to duka wannan abubuwa za ka duba an ka duba gani abubuwa ne da aka samu ci gaba ainihin kuma muna da sa'a insha Allah nan gaba kafin ƙarshen shekarar nan sai mun ninka abin da muka yi a jihar Kano a sassa daban-daban na ƙasar nan kuma ita kanta jihar Kano da sauran jihohi da suke arewacin Najeriya za su ga ci gaban nan rayan aini wannan yana cikin abubuwan da insha Allah muke sa ran zamu amma muna cikin farin ciki an samu ci gaba sosai mutanen gari sun karɓa gwamnan jihar Kano ya fito da shi da gwamnatin da komai nasa ya ba da lokacinsa ya ba wa su masu hannu da shuni wanda suke sa kuɗinsu wanda suka sa kuɗin shiga a cikin wannan harkar ta CNG da kuma ta electric vehicles ya ba su damammaki an zauna ya ba su fidaye sun gina tashoshin iskar gas ɗin nan da kuma sauransu muna dai farin ciki ƙwarai da gaske kuma abinda muka fara a Kano jiya in Allah ya sai dai mu ci gaba da bunƙasa shi yana faɗaɗa.
0: Ban mu shigo ga dangane wannan taron da aka aiwatar da shi mu kalli tasirin shi wannan makamashi yaya yake ta fuskar sauƙi da kuma gurin abin da ya shafi haɗari.
2: Gaskiya ba shi da wani haɗari sosai kamar yadda mutane ke tunani amma kuma kamar yadda za ka ce babu makamashi da ba shi da
0: haɗari.
2: Ba zan ce haɗari ba ba na so ne amfani da wannan kalmar ta haɗari amma zan ce kowanne yana da nasa in ba a sarrafa shi yadda ya kamata ba to dole za a ga abin da bai kamata ba kuma wannan duk makamashi na duniya haka yake ko man fetur da mutane suke ganin sun saba da shi kullum muna ji an ce tankan mai ya ɗauko mai ya fashe ya kama da wuta ya yi ko gidan mai ko wani makamancin wannan ko mutane sun sa yan gumburutu sun saka a jarkuna a bayan mota ya kama da wuta duk wannan haɗarorin akwai amma kaga mutane ba za su daina amfani da shi ba na tuna lokacin da aka kawo LPG wannan gas kenan na girki wanda ake sawa a gida akwai masu gidaje ma da ba su ba da gidajen hayansu inda za ka yi amfani da irin wannan amma yanzu kaga mutum wanda ake zamanin da ake ciki mutum zai ba gidansa ma ya ga za ka yi masa amfani da rusho ko da itace kaga ai ba zai yadda ba saboda yanzu an riga an saba to shi makamashin CNG ba za ka ce ba shi da ƙalubale ba kowane iri amma dai gaskiya ragagge ne sosai fiye da man fetur ko diesel saboda shi yadda ake yinsa saboda shi iska ne na farko daskarar da iska ake so ko an samu matsala ya fice daga silindar da yake wato
0: ma'ajiyar
2: da take ciki to ko an samu ya fice to sai dai ya zama iska ba wai ya yi bindiga ya kama da wuta ba zai wahala ya kama da wuta amma yana iya hakaransa kawai yana iya in ya fito zai iya da yake fashewa zai yi misali to zai iya kawo wani haɗari amma wannan a kashi goma na haɗarinsa gaskiya ba shi da haɗari ɗaya an kashi ɗaya a cikin goma kamar yadda sauran suke da haɗari amma na tabbatar saboda mutane suna ganin cewa silinda ce tukunyar yadda ake ganinta yana kamanceceniya da na girki sai a ga kaman a wannan shi ba a yi masa wanda sai sa da kitin da ita tukunyar da ake kawowa da abubuwan da ake haɗawa duka wannan sai an tabbatar ita standard organization of Nigeria wannan ma'aikatar take tabbatar da ingancin abubuwan da ake shigowa da su ko ake yin sa a Nigeria sai sun duba sun tabbatar da ingancinsa na farko kenan na biyu sannan inda ake wannan canje-canjen
3: wato combustion center shi kansa sai an tabbatar da shi an bayar certificate an accreditation din sa kenan wanda NABDC wanda ma'aikatan wanda take duba irin wannan abubuwa ita ma za ta yi wannan sannan mu ma mu sa ido mu tabbatar cewa an yi shi daidai wanda ya yi maka wannan canjin mutum ne wanda an horar da shi ya san abin da yake sannan yana da certificate gwamnati ta san cewa ya iya wannan aikin an tantance shi sannan shi ne za a ba shi wannan dama kuma da ayyukan kayan ayyukan da za a amfani da su a yi maka wannan canjin su ma an tabbatar da su da ingancinsu duka in aka yi wannan aka kiyaye to ba ma tsammanin za a samu wani matsala ko kaɗan na ƙalubale ko na hadari a harkar wannan daskararren iskar gasa a lokuta biyu da aka samu matsala a cikin shekara biyu da aka duba aka ga mutane ne suka samu mutane a bakin titi suka yi musu walda wannan kwata-kwata wannan baya cikin tsari
0: a sannan ta wadan a jikin
3: tukunyar aka yi ta wanda kawai wannan mutumin da ya yi ba shi da horarwa ba horar da shi ba ba ma'aikaci ba wanda isan da shi kawai gani suka yi tunda ana yi mutane akwai sauki kawai ya ɗauki tukunya ya haɗa ya mata wanda da sauransu aka saka wani mutum ya je saka aka zuba masa gas ta yi bindiga ba ta kama da wuta ba amma ta yi bindiga ta raunata mutane kuma ta cutar da mota ta yi damage mota to amma kaga in dai aka bi duk ƙa'idojin da ya kamata a bi wajen canzawa da sauransu to zai wahala a samu wannan hadarin a wannan fannin kenan a kan maganar shi kansa amfaninsa da farashinsa kaga shi da yake a nan ƙasa ake tono shi kuma daskarar wannan yake a nan Najeriya kuma daskarar da iskar gas ɗin nan ake sai a saka shi a cikin wannan dogon tukunya wanda ake kira casket a tono da shi ko kuma a saka shi a pipeline sai a zo a saka maka directly a cikin kai naka tukunyar da take cikin motarka to in ka duba yadda ake yin sa sai ga yana zuwa a cikin farashi mafi rahusa wasu gidajen gas din gidajen tashoshin gas din suna sayarwa akan naira 380 wasu suna sayarwa akan naira 450 wasu suna sayarwa akan naira 550 wasu ma da 600 amma duka in ka duba kai la'akari da farashin man fetur ko diesel da ake saidawa lita ɗaya naira 2000 in kuna amfani da manya-manyan motoci da suke sufurin kayan abinci da sauransu ko kuma ka ce za ka yi amfani da man fetur wanda ake saya naira 1,200 ko 1,400 wani zuban to in ka hada ka kwatanta shi da wannan akan naira 450 ko 550 ko 600 sai ka ga kayan ke kusan kashi 70 ko 60 da kuɗin da za ka rinka kashewa akan man fetur na farko kenan na biyu shi kansa kula da mota ko abin hawa wanda ake kira maintenance shi ne zama misali mai rede da sau a rana sai ga wani yana shan man kusan yana shan fetur kusan man wajen naira 10,000 ko 15,000 ko fiye da haka ya danganta da zirga-zirgarsa da aikin da yake da wannan babura da nasa to wannan ta naira 15,000 ɗin da za ka sha mai wannan in dai za ka sha iskar gas bai fi kashe naira 10,000 ka ji na farko na biyu mai adadin sahu kusan kowane sati sai ya yi juye sai an canza fuloyi sai an yi kaza in kana amfani da CNG babu ruwanka da
0: wannan
3: duk babu wannan sai ya yi wajen kusan bayan wata ɗaya ko wata biyu ma wani zaman tunda ba mai bane da yake shiga bare ya kona ko kuma ya kawo datti a yadda injin yake aiki ba ruwanka da wannan in kuma na lantarki kake amfani da shi sai dai ka sa batir a yi maka canji ka cire ka ajiye babu ruwanka da mai babu ruwanka da maganin juye ko wata to kaga in kana kashe naira 10,000 ko wani sati kana juye a daidai tsawonka to sai dai ka kashe naira 10,000 nan a wata to kaga banda
0: kana da
3: rarar da aka samu na farashin mai yanzu ka samu ba baka kashe kuɗin ka wani yadda kake tafiyar da lafiyar da abin hawanka to duk wanda in ka tattara mutane ga su nan duk suna faɗin abin da suke samu ya ga mutum ya ce ba da a man fetur ga ya yi shi zai yi naira 30,000 misali a ranar cikin 30,000 ɗin nan zai kasance zai sha man wajen 12,000 ko 13,000 ko 15,000 ma wani zaro zai ba wa mai babur 10,000 ko wani abu bai fiye tafi gida da naira 5,000 ko 6,000 ba yanzu ko in kana amfani da wannan babur in kana zirga-zirgar da kake kunna kana shan daskararren iskar gas wanda ake kira CNG ko kana amfani da wutar lantarki za ka kashe kuɗi bifin naira 5,000 ma gaba daya ga karshen ta ka ba shi ne babur ɗin in ba kai bane mai shi ka ba shi naira 10,000 ka tafi gida da naira 20,000 ko 2015 ka samu wajen ranar nawa. Amma mu abinda muke so shine duk lokacin da ka samu rahusa a rayuwarka, shi ma wanda yake hawa abin hawarka a matsayin na haya, shi ma a rage masa farashi. Wanda ita ce dalilin da isa gwamnati ke wannan abu,
0: saboda ya samu sauƙi,
3: saboda ya samu sauƙi, kowa ya samu sauƙi, sai ma ka samu kuɗin shiga ya ƙaru. Amma kai ma ka sauƙaƙa wa wanda yake hawa abin hawa ka kowa daidai, sauƙin ka kuma mota ko kuma bas kuma wani iri ne. To wannan shi ne irin canji da aka kawo ƙasar nan, wanda mun san saboda yanzu bai yawaita ba sosai, dole sai an ɗau lokaci an ci gaba da faɗakar da mutane. Amma kuma muna sa ran insha Allah.

0: abu amma misali ne yanzu yadda mu kayan abinci yake misali zaka ce zaka iya sayan sa a nan ba zaka iya sayan sa a kudancin Najeriya haka ba saboda me saboda abincin daga nan yake yawanci to in ka dauka dole ka bada kudin sifirin da aka kai inda za a kai aje a saida shi to amma dai abinda muka tabbatar shi ne duk yadda aka juya farashin makamashin CNG da wannan iskar gas yana da rahusa sama da kashi 50 zuwa 70 a cikin 100 akan man fetur da diesel in aka zo maganar diesel ba kusan bambanci ya kai kashi 80 ko 90
1: sosai akwai batun yanayin su injinan mota misali mota ta zo da yanayi na fetur idan aka je aka canza ya dawo amfani da wannan makamashi ba wata matsala ba injin zai samu
0: ne kawai inda fetur din ke shiga ne kawai ke bambanta
1: shi ake sa
0: kuma da ba ai ba canza ai ba ce aka fice da tankin ka na fetur ba kawai ne za a ƙara ma ne da wannan tukunyar iskar gasin ya zama za ka iya amfani ko da iskar gasin ko da fetur to za ga yawancin mutane abin da suke yi musu wanda suka samu wannan wanda aka daɗa musu ko aka canza musu wanda ake cewa kombashin kenan sai ga su abin da suke yi shi ne sai su ɗan sa fetur kaɗan wanda zai kai su gida inda za su samu iskar gasin su saka akwai mutanen da suke amfani da shi irin 'yan bautin nan da 'yan uba-uba a Abuja in ka zauna da su sai su ce maka da abin da suke kashewa a kowane rana sai ga mutum ya sa man fetur na naira 25,000 sai ya zirga-zirga amma yanzu bai fiye sa da 5,000 ya masa sati guda ba saboda zai sa da 6,000 ko na 7,000 na daskararren iskar gas ya ci gaba da safaransa sama da sati guda to duka ana samun wayannan labarukan muna ganin su kullum sai sa Abuja duk inda ka je ka ga wannan tashar ta daskararren iskar gas da dai za ka ga motoci sun yi layi musamman masu bolt duk sun karɓa motocinsu duk sun yi layi suna jira sai ka zo ka tambayi mutum tun lokacin kafin ma a samu tashoshin man su yi yawa inda zai kasar da suka ce me yasa kuke ba shi lokaci awa uku awa huɗu awa biyar su ce ai to ya fi mana ko kuma da ma'aikatan gwamnati sun tashi daga aiki sai su jira basa ba sai za su zo ɗaukansu a nan wajen federal secretariat sai ga sun yi bin kowar ba sai su canza suna jiran motar CNG saboda me saboda maimakon a caje su naira 800 zuwa yanya ko wani waje makamancin wannan ana cajin su naira 400 a motar CNG to wannan 400 su tafi 400 an rage wasu dawo 400 kowanne kowane rana suna samun sauƙin naira 800 to in ka haɗa a wata guda nawa kenan to sai ga mutum ya ce ya gwammace ya jira awa ɗaya awa biyu a gun to a wannan shi
1: saboda
0: sauƙin shi yasa muke mai da hankali ga gwamnatin ce muga cewa to wannan motocin wannan tashoshin iskar gas ɗin wannan baburan na adadin sahu da kuma mutane gaba ɗaya masu amfani da motocin su na yau da kullum abin ya wadata sosai yadda mutane ba sai sun zaɓe suna ɓaci lokacin suna jira a wajen jira ba ya kamata a ce akwai zaɓi tunda mutum ya ga cewa duk mutumin da yake da man sarin fetur ya ce shi yana son motocin sa na man fetur su yake so hawa yana da kuɗi mai ta kai naira 5,000 a lita da iya saya a bar masu irin masu wannan halin wani na hannu ne amma talaka ya kamata a ce yana da zaɓi ba sai a tilasta masa wai sai ne ya biya sai mai naira 1,300 ko kuma yau aka samu tashin hankali a ko ina a duniya ko kuma wata matatar mai ta samu matsala shi kenan sai abin da Allah ya yi to ya kamata a ce talaka yana da zaɓi wannan zaɓin shi ne wannan ma'aikata take so tabbatar an samu.
1: Zuwa yanzu ko a wannan ofis ɗinka kuna da tunanin gwamnati za ta samar da cibiyoyin shan wannan makamashin ko tukunna.
0: Ban gane ba.
1: Ta ɓangaren ku misali a ce wannan gidan man na gwamnati ne mallakar
0: jami'ai. Ko ka san ba gwamnati sun da ita ce take tafiyar da ita kanta wannan ya zan ce shirin gaba daya in muka ce directly kai tsaye za mu shiga cikin harkar kasuwanci to akwai unfair advantage za mu samu wani dama da shi dan kasuwa ba shi
1: wani ɗan gwamnati ne misali
0: amma abinda muke yi shi ne muna partner muna tare muna haɗa kai muna haɗin gwiwa da mu da 'yan kasuwa muna samun wa'innan cibiyoyin tashar iskar gas daban-daban kamar a nan Kano mun samu haɗin gwiwa da mu da Aruni Energy wanda suke yi a nan hanyar Maiduguri Road akwai SU Energy NU Synergy ya wuni kullum sai na hawa sunansu NU Synergy wanda su ma mun yi haɗin gwiwa da su

0: guda biyar na hanyar mutum guda ɗaya a ciga akwai su kansu jirgin wanda muka haɗa gwiwa da su yanzu sun yi kusan guda biyar a nan jihar Kano wani a Zaria Road wanda muka je gwamna ya je ya kaddamar jiya da kuma akwai ɗaya nan hanyar UK akwai kuma kusan guda uku a cikin sassa daban-daban na jihar Kano akwai Asad Energy wanda su ma muka je mun kaddamar da LCNG station ɗinsa a nan kusa da Amana City su ma suna da wani jota station so muna haɗin gwiwa wani zuban mu ba da fili wani zuban mu roƙi gwamnati ba da fili mu mu kawo injin ba da abin wani zuban kuma mu ba da kuɗi mu ma irin namu saboda gwamnati dai ta sa hannu don a yi hoɓɓasa ya zama an samu wannan abin so muna yin wannan tabbas yanzu ma mun yi haka da kamfanuka da yawa wanda insha Allah shi sa muka kai da samun guda biyar a jihar Kano mun ga guda huɗu ma suna kan hanya.
1: Misalaru kada ka sha'afa kana jin wannan tattaunawa ne a daidai wannan lokaci inda muke tare da Barsa Ismail Ahmad shugaban shirin shugaban ƙasa na samar da makamashin CNG da kuma abubuwan hawa masu amfani da wutar lantarki wanda muke tattauna da shi musamman dangane da irin nasarorin da ya samu daga lokacin da ya zama shugaban shi wannan shiri ka izo wannan lokaci da ma kuma taron da suka aka zo aka aiwatar da shi a nan jihar Kano wanda aka gabatar da bukukuwa kala-kala domin taimaka al'umma gadan-gadan akan sauƙaƙa musu sufuri. Akwai batu da ake yi shi ne batun wasu masana da suke bayyana shi wannan makamashin CNG a matsayin wanda yake taimaka wurin cigaban muhalli musamman ana fama da matsalar dumamar yanayi a duniya wanda muna ganin illar da take yi usana cewa wannan makamashin yana da taka rawa wurin cigaban yanayi za mu so kaɗan mana ƙarin haske dangane da wancan abin da wasu suke faɗa.
0: To wannan tambaya ce mai amfani kwarai saboda kusan in ka ga taken sai ga an ce ba wai sauƙin farashi ba ne kawai har da wato kyautatawa har da kyautata yanayin ƙasa da kuma yadda abubuwa suke tafiya shi wannan makamashi na CNG yana da sauƙi na natural oxide company wanda kusan carbon dioxide din da ake faɗi ni ban san sunan sa ba da Hausa wanda yake kawo dumamar yanayi ko gurɓacewar iska kusan shi wannan CNG kwata-kwata in misali a ce man fetur ko diesel yana da misali a ce gan goma to wannan CNG ba na tsammanin yana da kashi a cikin goma to kaga wannan yana taimakawa wajen kyautata yanayi da kuma iska sai sa ake kiran shi clean mobile wa uba kuma abubuwan sufuri da suke amfani da wutar lantarki su dama cewa ake zero emission kwata-kwata ma ba su da wannan wanda in ka duba in ka lura nan duniya ta karkata to duk yana cikin abubuwan da muke yi kuma shi ma yana sa muna jawo hankalin 'yan ƙasa da akan cewa su ma dole ya kamata mutane su mai da hankali su fara amfani da irin wannan makamashin don mu ma mu zauna lafiya a matsayinmu na al'umma da kuma yadda ake dumamar yanayi da sauransu da iskar da muke shaƙa ta yau da kullum wannan abu yana da muhimmanci ƙwarai da gaske kuma yana cikin dalilan da isa gwamnati ta mai da hankali a kai.
1: Mun shigo nan jihar Kano kun kaddamar da waɗannan abubuwan hawa a jiya domin taimaki rayuwar al'umma musamman ɓangaren sufuri za mu so mu ji yadda taron ya kasance duk da ɓazaka ɗan shafe shi kaɗan.
0: To tsaro ya alhamdulillah da Allah da annabi ba abin da zance sai dai in godiya ta musamman gwamnan jihar Kano Raja Abubakar Yusuf gwamna gaba ɗaya bai fi kwana uku da muka sanar da shi da wannan taron ba kuma duk da mun san ana yanayi na siyasa ana maganar primary election musamman
1: zaɓen fitar da wani
0: ya mai da hankali daga muhimmancin wannan abu ya fito ya ba mu lokacinsa gaba ɗaya tun daga safa har kusan barci ana tare da shi ya zaga ya zauna a taron nan daga farko har a gama ya kaddamar da motocin nan da ababen hawan nan muka shiga ɗaya a cikin motocin ɗaya wanda ke amfani da wutar lantarki muka tafi har nan Zaria Road hanyar Zaria muka kaddamar da wannan tashar iskar gas ta Greenville, sannan muka isa Amana City muka je muka kaddamar da LCNG ta Assad. Wato taro ne yayi taro kungiyoyin masu sufuri daban-daban suna rito NURTW duka mutane sun zo, jami'an gwamnati, mataimakin shugaban ƙasa ya turo wakilci babba, ya turo shugaban ma'aikatan fadarsa, ya zo ya wakilce shi Sanata Ibrahim Hassan Hadeja, kuma sun ji daɗi don ya yi shauƙin abin mutanen jihar Kano sun ji daɗi ainihin na abin da ya faru, da kuma cewa wannan CNG da suka daɗe suna ji a makwabta. To ya zo gunsu suma ya zo ya kawo gunsu, kuma saboda an kawo ɗansu ya zo cikin wannan shirin. Amma ba wai mun kawo jihar Kano ba ne, saboda ni ina ɗan jihar Kano, ina so na farkon nan duk da ni na yi
1: ta wasu za su ce gida.
0: To amma na yi ne saboda ita jihar Kano ya kamata a yi mata adalci duk abin da zai faru a Najeriya. Muna da mutane kimanin sama da mutum miliyan 20 a jihar Kano. Na faɗa jiya a wun tara, duk mutumin da yake jihar, da yake Jigawa ko Kaduna, kai har jihar Kano, Sokoto, Zamfara, in ka zo Kaduna, duk mutumin da yake Jigawa ya koma da Yauci Gombe da Bauchi, Yobe da Barno, dukansu kusan Kano ce cibiyar da suke kuma nan suke zuwa su yi kasuwanci, wasu da suke zuwa su sai duk abin da za su yi sha. So wanda mutum miliyan 20 da muke jihar Kano 'yan Kano, akwai mutane da kullum suke shigowa suna fita a kullum yau, saboda Kano jiha ce ko in ce gari ce wanda ya kamata a mai da hankali duk abin da aka taho da shi. Ya kamata mutane su ji, in dai aka jiƙa jihar Kano hanta ta ji wala, to ko ina ma kowa zai san cewa makoshinsa ya tafi. To shi yasa muka kawo jihar Kano, muka ƙaddamar, muka ce nan za mu sani, ya kamata mutane su san ana yi a nan. Kuma alhamdulillah gwamnatin jiha ta karɓa, mutanen al'ummar jihar Kano sun karɓa, 'yan kasuwa sun karɓa. Kuma mun ƙaddamar da gidauniya da mu da Lotus Bank, wanda je yana da so mutane su ji wannan sosai. Lotus Bank banki ne wanda kusan yana cikin bankuna wanda suke da Islamic finance.
1: Harkokin
0: banki ne su cinci. Sun ƙaddamar da gidauniya ta naira biliyan 100 wanda suke ba wa 'yan kasuwa dama su zo su karɓi wannan kuɗi don su sa a wannan harka ta makamashin iskar gas da kuma gungun hawa da suke amfani da wutar lantarki.
1: Aro kenan.
0: A matsayin aro ka ɗauka kamar yadda dai ake kasuwanci ka karɓi bashi, amma za ka yi kasuwanci guyar yarjejeniya da su yadda ya kamata. To wannan abu ne na sha'awa, abu dama ce babba wanda jiya muka sa hannu a yarjejeniya tsakaninmu da mu da su, kuma mutane a buɗe yake, mutane su zo da mutane da yawa suna ci samun cewa suna da ɗan kuɗin su suna so shiga wannan harkar. Kaga ne za mu haɗa su da banki ga inda za su je su samu kuɗi su yi wannan abu. Sannan mu ma a gwamnatin tarayya akwai abubuwa da yawa da muke yi wanda za mu ci gaba da bujiro da abubuwan alkhairi a wannan fannin insha Allah, saboda mutane su amfana. Mu mun sani abu ne wanda in aka ce maka harkar sufuri yana cin kaso 15-20 na duk abin da kake kashewa yau da kullum a gidajen mutane, saboda duk abin da za ka yi sai maganar sufuri ya shiga. Makaranta yayin ka za su, kasuwar mata ka za ta, wajen aiki kai za ka, kai kanka kasuwar za ka, yawon duniya za ka, zumunci za ka, duk abin da ka sani abinci za a kai ma, kai za ka ɗauko, da gona za a fitar,
1: ko
0: kasuwa za a kai. Duk abin da ka sani harka ce ta sufuri. Harkar sufurin nan in aka ce farashin ya ragu, to komai da ka sani, kamar yadda ka sani in kuɗin man fetur ya ƙaru, abinci da kuɗin masarufi komai
1: zai ƙaruwa yake,
0: to kaga zai tashi. To kaga in aka samu sauƙi a nan za mu samu, za a samu sauƙi a rayuwa fanni daban-daban. To wannan shi ne manufarmu, shi ne abin da muke so mai da hankali a kai, kaga cewa mu yi. Wadda ga wannan taro da aka yi jiya, ni ne ina cikin farin ciki da annashuwa har yanzu, saboda irin tarba da kuma karba da al'ummar jihar Kano suka yi wannan abu, da 'yan kasuwar jihar Kano suka yi, da kuma gwamnatin jihar Kano musamman shi wanda an buga.
1: Ita wannan gidauniyar da kai magana a kanta, misali wani yana da sha'awar ya shiga harkar hada-hadar shi wannan makamashin. Irinsu ne za su ci gajiyar can ko kuma a'a ina son na canja motata daga man fetur zuwa gas sai in je gurin su ce kuma
0: wanda suke so su shiga hada-hadar ta makamashin iskar gas masu
1: suna ne yan kasuwa
0: masu so su canza mota su ba kai nasu ba wanda mini da su ofe da money boy wanda na tabbatar mutanen nan da yake mutanen Kano da yawa sansan su su wanda kananan kuɗi ne in kana so ka canza za ka zo ka duba ka gani in kuɗin ya mai yawa ba za ka iya biya wannan kafin tsaye su za su biya ma kai tsakanin ka da su sai ka biya su a hankali shikenan
1: gurin samar da wajen tashoshi kenan
0: wajen canza wanda kai tambaya eh canza wa shi ba wani kuɗi bane mai yawa misali ka zo za ka canza motarka daga motar zuwa iskandas a ce maka misali kudin canjin yana da misali a ce 500 ne misali to kagan kadu su wannan money fund suna da dama akwai agent da sadan ko su ofe ko duk wanda muka shiga muka yarjejejen da su za su sun mutu shi kenan wannan 500 din ba za ka yi ba da shi ba da su wannan gaskiya ne duk da dai duk 500 din ka biya kamar da za ka samu a cikin wata ne ko wata biyu ya hau wurin 500 din da ka kashe to amma mun gane akan cewa harka sufuri kake kana dan hade da sauran gaba ta 500 da za ka bada kai ko 200 misali to amma tun da haka ne ka kawo 20,000 ka ajiye sauran rago kudin ka biya nan da wata shida
1: ko
0: shekara da ima to me ka rasa sai ka ga mutum ya yi cikin gaggawa yana biya a hankali yana dan shekara ko wani wata ko wani sati yana dan ba su wani abu shikenan ba za ka waje a jikin ka ba to dama duk wanda yana cikin tsare-tsaren da muka kawo don mu kawo mutane sauki na samun wannan canjin saboda nan gaba aka ce mu tafi a yadda ake mutane zuwa za su yi suna neman abin nan bakin rai bakin fama
1: tunda kowa ya karba abu
0: kuma ga shi karar ra'ayi economic sun ba zai ba taimaka maka wani wurin ba zai cika ba zai yi ka cika wani sayan mai a naira 1,500 ba zai yi ba daji kuma dole ne a bobi dole ne wannan sufurin ya zama tilas to amma farashin man nan in ya ci gaba da hawa ai ka kuwa ku maza dole a nemi mafita to wannan ita ce mafitar ƙara a mu meta da ku
1: waɗancan da kuka shiga yarjejeniya da su mun je su yi ji akwai a sharuɗa da za ka je ka karɓa gurin nasu masu wahala ne ko sauƙaƙƙiya hanya ce
0: sauƙaƙƙiya ne dan mun hada zuwa maganganun su yan sun ce suna so su yi ne da mutanen wanda kusan customers din su ne in kana money ko dama a rinki kana da akan su at least sun san ka ko ba ko ne suka baka bashi sun san a hankali za ka biya su sauran mutane ko da sauransu to amma mun shigo da wata ma'aikatar gwamnati wanda ake kira da jiran credit ko masu ba wa 'yan Najeriya ba su suka na sayan abubuwa na yau da kullum su ne suka ba da garanti to su ma za su ba da kuɗi masu yawa na gwamnatin tarayya ta ba su don su samu a taimaka wanda ko da baka da account da money point za ka iya zuwa ka karɓi wannan abun kuma ka biya a hankali so duk wannan muna yi a hankali ba mu ƙarasa ba amma insha Allah ina tunanin nan da sati biyu ko sati biyu za mu ƙarasa mun ƙaddamar da shi a Abuja hansa ko kusan wata sati biyu da suka wuce ko sati uku to amma ni yanzu insha Allah muna ganin nan da sati ɗaya mun gama sannan kowa zai san abin da ake ciki su kansu yan money point ɗin da sauran ma'aikatan da suke cikin wannan abu za su sanar da mutane lungu da saƙo musamman a nan jihar Kano da muke da tashoshin da ake wannan kumbashin ɗin kusan 41 ko ina za su sanar da mutane za su tafi kasuwanni za su tafi tashoshi za su tafi ma'aikatan gwamnati sauransu duk su je sanar da mutane cewa akwai wannan damar ga kuma yadda abin yake ga yadda za a yi ka amfana ga yadda za a yi ka samu wannan canjin so in kana so bismillah
1: iya money point ko akwai wasu
0: yanzu dai da money point muke magana amma dai muna magana da First Bank muna magana da Jaiz Bank muna magana kuma da Obe dukkan su muna magana su
1: a nan jihar Kano waɗannan motoci da aka kaddamar da su ya za su kasance gurin zirga-zirgar su
0: eh to muna magana da operator sun so za su yi zirga-zirga ne a cikin garin Kano su tafi unguwanni da sauransu wasu kuma za su yi zirga-zirga a makarantun jami'o'i manya-manya kamar na Bayero da kuma North West da kuma nan sa'adar turimi da su gudun da sauransu amma dai yawanci yau za su fara tafiya za su fara sufuri ne a manya-manyan
1: titina
0: da jihar Kano sannan kuma za mu shigo da ƙananan basa-basai masu ɗaukar mutum 15 haka wanda za su rinka tafiya a ƙauyuka da sauransu garuruwa daban-daban guran ne ranar ne guran ne bici ne dan bantani da sauransu wannan daga baya su ma za su insha Allah amma yanzu wannan za su samu neman yanzu
1: adadin su kamar gudanar wanda aka kaka jihar
0: Kano wani kawo yanzu kusan 35 ne manya-manyan basa-basan da ne masu amfani da wutar lantarki da na CNG sannan kuma mun kawo babura 200 wanda suke amfani da iskar gas muna sa ran cewa kafin ƙarshen shekarar nan za mu kawo kusan basa-basai 200 za a jihar Kano wannan shi muke sa ran insha Allah
1: ita ya saukin safa ita shiga motar wurin zirga
0: ita a yanzu nan ba a fara operation ba sai an fara operation za su duba su gani amma muna sa ran kuma ne ake yi a farashi zai yi sauki kusan kashi 40-50 fiye da yadda kake biya a motoci da kake hawa da masu amfani da fetur ko diesel
1: to wasu za su ce sun samu wata hanya da za su taimaki kansu da rayuwarsu shi ne batun samun damar zuwa watakila ko mutum ya mallaki shi wannan a daidaita sauri ko kuma ya ga yadda zai samu wani dama a bangaren waɗannan basa-basai
0: ita wannan ba
1: wani yadda kuka
0: yi ba ma ciki gaskiya abinda muka yi shi ne akwai ƙungiyoyin manya-manyan ƙungiyoyi na ƙasa wanda su muke zama mai yin Najeriya su suke ba membasin suna daidaita sauri misali za ka karɓa wani farashi za a yi yarjejeniya
1: su kuka danga
0: yawa aka danga wasu kuma za a danga biya a hankali a lokacin da mutum zai gama biya to wannan arrangement din nan tsakanin su ne za su je su yi wannan da su da wanda suke tare da su yawa
1: amma za ku dinga sanya musu ido kenan wurin tabbatuwar sauƙin da aka ce ya samu
0: musamman a wajen farashi na shiga mota ko wannan shi ne muke so mu tabbatar da wanda muka ba mu ce to ga abin da muke so talaka ya san ana yi ya samu sauƙi wannan shi ne mu abin da za mu sa ido a kai
1: iya waɗannan manyan motocin safa ne da wannan babura na ƙafa uku kuma kako nan gaba ana tunanin kamar babur shi ma za a shigo da shi
0: wani babur mai ƙafa biyu a gaskiya ba mai
1: ba ya da ba cikin
0: suna da tunanin kuma ya gurgura ake cin musu ne ya suna su wanda suke fitowa da wanda suke ɗaukar kayan abinci daga mu ba da rubu ne
1: su ne gurgura ya
0: gurgura ya gurgura da sauransu duka da kuma irin duk za mu kawo irin wa'annan nan gaba insha Allah muna sa rai kuma muna kira 'yan kasuwa su ma su sai su irin su su kawo da mutane su ringa amfani da su duk muna tunanin wannan amma dai gaskiya mun mai da hankali akan basa-basai da kuma a daidaita sauri saboda mun fi so mu samu abin da talaka ya san ana yi a ƙasa to wannan su ne muke so mu mai da hankali amma gaskiya babura masu ƙafa biyu ba sa cikin lissafin mu a yanzu
1: da yake babban ƙalubalen da masu koka suke yi a ɓangaren ya sufuri shi ne batun tafiya daga nan jihar zuwa nan jihar kuna da tunanin ba za irin waɗannan
0: sai za ku ga maka za mu kawo irin wannan basa-basan masu ɗaukar mutum 18
1: mutum sai ne Kano zuwa Katsina ko
0: wani gari akwai wanda Kano na za su rinka amfani da su su kansu Kano na motocin da suke da shi yanzu suna so a canza musu haka sai su je kawai mu yarje jiya da su mun je mun same su a yi magana da su to haka Katsina transit haka duka ne duka wannan manya-manyan dokokin da suke da transit manya-manya ya kamata a ce da ma sun rage kuɗi tsinsu sun mai da su kan iskar gas ɗin nan matsalar da aka samu a baya babu tashoshin iskar gas ɗin ma kan mai da mota ka kai kumbashin nan
1: ba ina
0: da rasa amma yanzu akwai a Katsina akwai a Kano so duk motar da ka sha gas a Katsina za ka zo ka sha ta a Kano ka koma Katsina cikin sauƙi inda naira 1,500 kake biya da Katsina zuwa Kano kamata yi yanzu a mutar iskar gas bai fi karfi ya naira 1,500
1: ba akwai manyan motoci da ake zirga-zirga da su misali kamar masu da kwamman fetur ko masu ɗiban kaya daga nan aka kudu ko wani abu su kuna da tunani
0: su ne da waɗanda ya dizin da trofi duk muna yi yanzu shi kamar misali a rajar da gudun kwati kwanan da shi ne yanzu ba shi ke sai da rumbe ne ba shi ke sai da dizin ba to ya so motoci da suke amfani da CNG guda
1: 4,000
0: misali wanda za su ɗauki man fetur
1: su kai shi wuraren da ake kaiwa
0: na so ka gane abin da mota da za ta ɗau man fetur ta je su saida
1: wacce za ta yi da kwanza
0: wanda za ta yi da kwan man fetur da kwan diesel da CNG take amfani wanda shi ne alaji ali bai so to ka ga ya sa abin da yake ko to yanzu mun mai da hankali ma akan wannan diesel retrofit mu ga mun zauna da Amalgamated Association amma wata sunan su da mai ƙungiyoyi masu wani mahimmanci motocin wanda suna suke so don ne su ga an cancanza musu motocin su suna amfani da wannan iskar gasin ta yanzu na fara samun wannan tashoshin yawancin hanyoyi da suke bi to suna so su mai da hankali don ne a canza musu saboda za su samu sauki sosai a rayuwarsu kuma suka samu sauki ne ba za su samu zama
1: ita yawa suna irin waɗannan cibiyoyin za su ji ne a canja musu
0: kuma suna su karanta ta da ban yake gaskiya kuma ya fi tsada sosai ba kamar da fetur da shi da cng kusan abu da yi ne to ba shi da wahala amma ni dizin ɗin muna nan muna magana da su 'yan china da 'yan india wanda suka yi nisa wannan abu mu ga yadda za a yi a samu sauƙin yin wannan wannan sauyin wannan canjin da
1: ake yi
0: daga dizin na manya-manyan motoci zuwa cng
1: ana cewa dalilin da ya sa musamman shi alhaji aliko ya karɓi wannan abun gadangadan shi ne domin rage haɗarurrukan da ake samu lokacin da ake wannan dakon man daga nan zuwa nan tunan shi ma zan yi taimaka wannan koda ta faɗi ko kuma wani abu ba fata ake ba ruwansu da wuta kenan
0: ai motocin da ika kawo ai ba wai cng suke ɗauka ba
1: wai su bin da suke amfani da shi
0: yawon ai ka ce astaghfirullah duk lokacin da aka samu matsala ai ba man da motar take amfani da ita bane matsala man da ta ɗauko ne matsala gargana abu ne ki bibi shi ke cikin tankin ne shi ke cikin babban tankin da aka ɗauko a sama shi ne in allah na tuba in ya faɗi ake iya samun haɗari to ai ba wannan bane ya canza shi yanzu misali in naira miliyan biyu ce za ta kawo masa motarsa misali a ce daga Lagos zuwa Kano ta yi masa dako ta kawo masa ta yi dako mun bayyana to da cng bai fiye kashe naira dubu da hudu ba
1: dubu da ɗari
0: da makon miliyan biyu bai fiye kashe naira dubu da hudu ko dubu da biyar ba ya samu ne
1: rana mai kusan
0: ta nuka kashe kuma don maimakon kashe naira dubu da hudu kashe naira dubu da biyar ka yi sai naira dubu miliyan dubu da biyar to duk lokacin da aka ce kai haka a motoci ɗari ko dubu ɗaya magana a kan magana ake da kuɗaɗe masu yawan gaske gaga na gudun gani wanda shi sa abin da ya sa ya mai da hankali a kan haka ke
1: amma barista waɗancan su kuma masu amfani da lantarki da su yanzu a cikin waɗanda za su yi wannan zirga-zirga su ina ne wurin da su kuma za su je sai
0: yanzu muna kan tashoshin caji daban-daban mun kira 'yan kasuwa su ma suka fashe tashoshin caji daban-daban shi daɗin sa charging station ɗin da kake nema wutar lantarki kake nema ko kuma sola ka yi amfani da shi shi ba ka neman wani space mai yawa za ka iya saka shi ko a gidanka ne misali to amma dole muna so mu yi amfani da gidajen ruwa musamman na NNPC muna so mu yi haɗin gwiwa da su wanda ake ce musu NNPC retail babbar da za a yi mu kafa tashoshin inda za a rage cajin motocin nan a sassa daban-daban na jihar Kano da kuma hanyoyi kana tuwa daga ko'ina
1: akwai waɗanda suna ta zuba ido za su yi fatan su ga su ma sun ga wannan abin farin ciki a jihohinsu wanda ba wani albishir za a barista za ka yi ba irin wannan jihohin
0: da ka hanya kowace ta za mu shiga jigawa za mu shiga gombe za mu buɗe a gobe da wata biyu an daga za mu buɗe a sokoto da ba an daga mu buɗe za mu kuma buɗewa akwai a kaduna akwai a borno za mu ƙara wanda za a buɗe kwanan a borno da kuma kudancin Najeriya za mu tafi jihar Abia, Enugu da Imo wanda su sama ma da arzikin gasar a ƙasa
1: a kusa da su
0: a kusa da su to kaga duk za mu tafi mu mai da hankali wannan wajajen da sauransu so duk wannan wajen muna da yaƙinin Allah ya so ya yarda kafin nan da ƙarshen shekara ne za a ji wani sassa daban da wannan ƙasa
1: sauran jihohin kenan su ma irin shigan wannan tsarin
0: ba lalle ba ai ka sakamakon da kamar gaskiya saboda girman ta amma kowa zai samu kowa zai samu
1: dole nasa barista ga lokacin ya fara hararo mu iya waɗannan kamfanonin su ne zuwa yanzu waɗanda suka shiga cikin wannan hada-hadar gadan-gadan waɗannan guda ukun da ka bayyana iya su kenan ko akwai wasu
0: da yawa kowa da yin da yi na ninku ga iwan shafa ga ita kanta NNPC tana da tashoshin mai wani kusan 26 a Abuja kadai
1: to
0: magal ne iska gasu ita dan
1: ta shiga ita magadan
0: a gadan kadai ne visit tana ciki da musa gari ga su portland gas gas nan ba iya ta suna da yawa sun 50 zuwa 60 daban daban
1: da sun shi
0: amma dai wannan wanda ne kira su ne wanda suka biyo mu jahar Kano kuma sun ban masu da hanya
1: menene a patan barista dangane da wannan gagarumin abu da kuka kawo jihar Kano da mutuncin kwararwa al'umma wanda ne ba
0: ta wajen tunani daga cewa mutane sun samu sauƙi a harkar sufuri abin da zai iya kawo wa kenan wanda gwamnatin bola amince ko za ta iya kawo wa kenan daga cewa an samu sauƙi a harkar sufurin ma da faranshi ya sauka mutane sun samu sauƙi a rayuwarsu wannan ita ce manufar ta ita ce abin da nake fata za mu cimma insha Allah
1: ina irin matasan da kuka diba aka ba su horo domin fara ina tuwa da wannan aiki ga dangada kamar mutum nawa ne suka karɓi wancan horon da kuma yadda ya rishi
0: ya rishi kuma yanzu kamar yadda na gaya maka mana da tashoshin wannan canjin da 41 da harkar kuma duka da wannan yaran lafiya mutum 500 mu kai wata
1: su ne kuma yana wani ko wanda ake da mata
0: ba za da mata akwai masu aikin kwamfuta akwai wasu ma da suka ci lambar yabo a lokacin da muke wannan horarwar a wasu a cikinsu mata ne har da mara da mata mata ma sun yi wajenta sosai har ma su lambar yabo
1: to su ne za su samu mata masu wannan cibiyoyin wuraren da ake kwambatin din daga gare ku
0: a to a wuri da minamu sun buɗe mundunin duba a yi a garin sun an ba su lasi su fara aiki ga yara mun horar musu da yara za su ɗauka su ba su wannan ayyukan za a kuma haɗa su da motoci ga kuma kit ɗin da muka kawo za mu ba su shi a farashi mai rahusa za su yi amfani da shi sai mutane kwambashin a ji abin da ake ma musu ɗora ka yanzu kawai sai dai mutane su ci gaba da canza motocinsu su sha iskar gas mai sauƙi su yi sufurinsu cikin jin daɗi kowa na zuwa gidan mai yana shan ta 1,200 ko 1,300 su suna amfani da naira 600-500 suna shan man suna abinda suke so suna jin daɗi suna komawa wajen iyalansu suna harkokinsu da shi ne abinda muke so
1: da su kuma shugabannin da suke sanya idanu a tashoshin motoci akwai wani ɗan abin faɗakarwa da kuka yi musu ne na da za su je su haɗu shiga da haska mutanen
0: su ne mun je mun same su ana zuwa kuma za mu ci gaba da yin haka an ji an gaya musu da alfanu na nan wanda yancin sun sani dama matsalarsu ba a kawo inda suke ba
1: da ba shi zai yazo muna godiya ba nasa da ni zaka karkare da lokacin
0: da ya kawo yin shi ne ji alhamdulillah wannan duk canji in yanzu mutane na ɗaukar lokaci kafin su karɓa amma alhamdulillah cikin shekara 2 da ɗan kai Najeriya ta fi ƙasashe da yawa da suke amfani da wannan CNG din karɓa cikin sauri a ƙasar Iran duk sai da ta mai da duk motar da ke ƙasar Iran ta CNG a lokacin da suka yi nasu can baya ƙasar China ta yi nisa a harkar nan ita ce kusan jagaba a wannan harkar ƙasar India ƙasar Brazil wannan makwabtan wajen ƙasar Misra Egypt kenan duk wannan suna amfani da wannan CNG don kuma suna ganin amfaninsa na yau da kullum da kuma motoci da suke amfani da lantarki wannan kuma duniya gaba ɗaya an karaɗe duk kowa da shi yake so ya yi amfani yanzu wannan dama ta zo Najeriya gwamnati ta bada goyon baya a yi wannan abu muna yi 'yan kasuwa suna shigowa muna so mutane su karɓa duk wanda ya karɓa ya canza zai ga amfaninsa kai tsaye to shi ne da kansa zai gaya mutane ya ce to billahi da zai kamata ya yi wannan abu ba mu rike shi yadda ya kamata saboda abu ne na ci gaba kuma ba ne ke nan ba wani bai karɓa wani bai karɓa kuma duk wanda ya karɓa zai ji sauƙi a jikinsa insha Allah za a samu yadda
1: to muna godiya sosai mai sauraro da wannan tattaunawa ta kasance kenan ta kimanin sa'a guda tare da mai girma barista Ismail Ahmad shugaban shirin shugaban ƙasa na samar da makamashin CNG da kuma abubuwan hawa masu amfani da wutar lantarki wanda muka tattauna da shi kama daga cigaban da ya samu daga lokacin da ya zama shugaban wannan shirin kai zuwa wannan lokaci da kuma gagarumin bikin da aka aiwatar a nan jihar Kano na kaddamar da motocin sufuri daga domin sauƙaƙawa al'ummar jihar Kano wurin rage musu radadin zafin da ake ji ko kuma kuncin da aka shiga tun daga lokacin da aka janyo tallafin man fetur. A madadin shi mai girma Chama Barisa Ismaila Hamad da kuma sauran dukkanin waɗanda suka tallafa mun har wannan tattauna ta zo gare ku. Sunana Adam Suleiman Muhammad nake cewa da fatan za mu huta lafiya. Assalamu alaikum.